0: Tá vendo?
1: Eu ficasse que menino, sei lá que não é esse, pá.
0: Qual é a caminhada desse guarda?
1: Sei lá, é mamãe que ele conhece, ela é tuta que ele conhece, ela é juza que ele conhece, não é, pá.
0: Ô mamãe!
1: Ô, pá, tchá.
0: Aí, recolhe ele, babu!
1: Ai, dizendo, pá, pô.
0: Danko! Ka sekabi xa tanmi kiseriwa kona vakona va tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp kuva karhi xa xandla kerekona kona leka mixo sirina vo yapa rivarangi na va mingiseri nga swi kota kutatara vukoni hlavaka nambara 060875 puchumu sungula na mihlayela
2: nkomu khazeni kana ku khoma website ya www.gcrfm.co.za khaze hi swin'we ni la a Ranches Park eMidrand exikarhi ka Pitori na Johannesburg ni le 16 road lani nga ko khaze a hi ve swin'wana till hour ntsevu mina ni papa muhlori sizeka Richard Rikhotso erobeni ka xoko hi le kaya inkomu khaze
3: mixolone ni tlemile wa DJ mavulavala tlhavantlhava tsi ya no ni ku yingisela ku antswa ni ri tindhawini ta la gian section a kusuhi na hotela xilumana cresha mamavhiya sungule ge DJ Abza ya mina ku na un'wana na wena 326 March wa mina a hi fambi tlemile wa DJ danko
2: Apsheni tlema DJ Master Party mavulavala mpfukini na hina hi dya swin'wi swa mpapa hi hlama tavulumbe hikokwa swa boso makoa swi lambi hi navele na khatsa
4: tlemiwa le DJ ri xile lava ni mi hlangana na Philigens Machani tshame la dzingela vhenda la ni yingiserile GCRFM i danki
5: rixile matlemi ni ku yingisela ku antswa ni karhi ni dya swivongo swo nona ni ri kwala ka mapapila i tshavhele ya kumbe danki matlemi
6: Rishini DJ Tlemi ni dya swivungu swo nona ni ri lama wa block 9 Manflora Makhuvele hi mina
7: rauna ri leni na yena Master Party ngolwesithathu namhlanje hambi swi ri tani hi lexi a xibazani xi suka ku endlwini ta vuhaxi ta GCR to saseka xitichini xo saseka ti karhi khandziyise xi chayela hi muhaxi wo saseka xi nghena etikweni ro saseka xi nga khandziyisa mani xi khandziyisa mukhegula wo saseka ku nga mhani holeni ka holeni hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso mina ni kwala vukatini bya mina mbuya danko
8: xibazana a xi hundzi xi ni teka xingomanini i mhani nese ka byinzini ni khensile
0: ti ni tlhavelela
9: Mwaji wa mina.
0: Mingisa robo randzeka.
9: La bazar ka hlaneki i xigodo xa mondo.
0: Kesa xinani xigodo xa mondo minyele la bazar ka hlaneki la?
9: Dya swo nandziha swo swi nyanganya swivungu ni ri kwala bazar ka
0: hlaneki. A hi bondliseleni papa ni khenselani.
9: Bye bye.
0: A dango. Tsi ni tlhavelela. Ekuna munda
10: Eta so ungu hirkwala kangwawe ivela vela
0: Fi, ntabilila
11: Ivi niku pala kasha
0: Ivi
11: Ivi niku tri Akutuka
0: Ish
11: Ivi cheka kumbaka Wa puta noma bo.
0: Zwatsandza ku tikhoma papa.
11: Hamba hluphekile.
0: Hamba hluphekile ni khe swina hlayisekani.
11: Danke.
0: Adako. Sikala kamene ngene sile bomba mzayone. Sikala ka kotara tabena tabeng sero mayi bela unzela wara. Okay, kotara kotara tabena tabeng sero bawara le ya mure ba kotara bongona tirisa xenga shambuli xa WhatsApp la bakandisile la.
12: Sevula vala, abshen, abshen, morning, morning, morning, uzetu, uzetu, uzetu, poza. Hai, mina, shapu, shapu. Hai, mina, namuta, ande, disu, vungu. Sevula vala, sevula vala, nileti, ei, zileke, poto. Kudiwa, ti, hove, namuta. Kuna, bede, ya, sakwa, adi, mashimzi. Hai, wakushula. Le, ati, ei, agiani. Ela muninga kona lo muninga kona loko chayisa kwalano wa tovela ndlela u ta ve kha yi vulavula hi foni ni ta ku hlanganisa ni kwala ka makoxa ya mfana wa mino ni kwala ni tirhisa ra lavo ta nkopayi
0: ei ni tlhaveli la kamani
13: kona mani kwala ka homu vinyi va mitshuva n'wananga
0: ni tsakisa swin'wana ka mani loko ni mitwa ra ndleveni la
13: fana jara mina na mina swari ni ta ku tsemela halaha ka ntsheko wa n'wamakasari
0: kese sina ni hlayisekani
13: hi
0: luwa

0: Six Salon.
1: Kwa mwena kwa usha banda.
0: Ae watu zaini banda.
1: Tanjana laka gongo wola ya wakona bakania sinya smailele mteni la wabafuki. Kwa laka gongo wola wakona sinya sitore na wana wabafuki laka gongo
0: wola.
1: Wakona kala shaka double mangani kwa laka gongo wola wana mshoko shoko information suweyo. Tuka kwa la tuku mekana, kesini we DJ Clemens.
0: Kwa sara bebe yola papa saise kan?
1: Danke.
0: Danke baba. Eso soke ya matlari mingisara kena kuro kumwane kubayati kare tutuwa na harikena para 06078754. Oh, nga skupi kwa skuta mingisara. Ekbo enza taro kwa untlabe la rukar mena ni mekulunga mingisara me. Tlaba ni tlaba, tlaba ni tlaba, tlaba ni tlaba. Si, ntlabe lila.
2: Kuna mana la Maria Masangani kusuka la tuku inraka Masangani. Kuna mamari ya wajanzi, ibre ntaba kusuka na sangana ni RDP. Kuna mamari koto kusuka na kanja kanja kama ndela, ina wakata botimoni kama la. Abata ya kumango, ina ni kifti joku bai kusuka na tiko indra kamswani. Tindabu kama se govidi gove na vrene, kawa nkawa wana bawa, fanda niku, hiteto wana bawa.
0: Hiteto!
2: Abaka batereke difamba
0: bana ba. He bana bakwala.

0: Tabii dedim.
1: Kes atıp bunu suatın tam bırakıp sana gitti çok bayi. Monsu talle kadongongo bakma na kapa masala sa kapa ni mangga kita kongongo kapa na siya si pola kapa kongongo takpa tinda na ko eskalay pagamiya siya si may nele pola kapa kongongo awar na kapa nu na kapa tito sa kapa si kyang sa papa okay sa kapa na gift siya
0: kesa sa nele sa kapa baba
1: ay mamen mo na pa
0: danko.

0: Tlhabele la.
1: Dipuisa ga se ka no manyonyo le ka fafazela le.
0: Mm.
1: Dipuisa manjo swina a ka xi hosana le wisana le.
0: Mm.
1: Metela ko kwa xingwavile ku le ka xi hosana ma tsembe ka mtalo ma chelipe mepe. Khatsa ma xona.
0: Khatsa. Kotarte bene tai bile onzela wara liya ya mona ya mahlweni mingiserwe e kare ba dzodzwa kore bonga la tsingwela jesar fam ne mamkere
2: Clemi
0: yebo
2: autwala ka phone mngani wa mina
0: mara ka radio lokutwala ina ne
2: ke Clemi
0: yee

0: Jesu FM Tlhabelela.
1: Ngwana ba wa ni kombela ku pfuxa makhaneke lonkulu laha Giyani laha eBotani Race va tshamelaka Sendhani, pfukani boto wa mina. Ivi ni pfuxa tatana Nkuzani kona kwala ka Sendhani, pfukani n'wana bava. Ivi ni ya le ka ntshuxi loko na ba mina i general va ku ndhawini swi ni khoma kahle a ku taleni hayi i mfanelo wa ku xa n'wana bava tala van'wana
0: teswo swi na nhlayisekani papa
1: a ku taleni
0: danko.

0: ntlabelela
1: kokwani wa gweva na va pfukile ka thomo swa kala a dida Simaluleke va ri le a mbala henhla Mpumalanga na vona va pfuki ni tela hi magoda le ka mukomi va pfuxiwa hi kokwani Dlala va nga lavala ka thomo mese DJ
0: kese swi na nhlayisekanda ka thomo ra
1: na n'wina mi hlayiseka hosi ya mina
0: thank you baba Tavidela.
2: Ndawu.
0: Aye general.
2: Moyi wa teke.
0: Aye wa teke.
2: Ndateka lo mkongwa ni mfana wa goshele ka mapuka va pfuki. Ni pfusha na nsati wa vona nwa makhota nhlavele muti wa ri nengeni emutwana lowani e rulani chavala lava pfuki na vona ka mapuve. Ivi ni ya hetelela kokwana wa Deveza la ka kokwana wa Deveza loko va ka va kun'wana ni lava pfuki va pfuxiwa hi general atikweni ra ka ntshuxi mina ni general chavala xivoko danku
0: khese swinene mxengwe
2: danki
0: ti ntlhavelela
1: ku rhula tlini
0: a ku tala
1: munhu wa pfuka munhu ku mhani grace makamu leka ndhuna FM makamu ka ngove a va pfuki ni ku mhana desk va ni talela moyeni a va pfuki na vona ni ku taveni ya kumbe ka mapatila a va pfuki na vona va pfuke zone four ka papazela hlayisekani tini ya
0: DJ swi na manhlekani va manyunyula zone four ka papazela la
1: danku
0: danku Olo sixalo.
3: Ahe, ahe.
0: Ahe.
3: Moyo wa kusha.
0: Ahe ba tudzelma.
3: Ni pusha kwa kwa ndalo anga lava le ka thomo. Lava kuki. Ni pusha tata jibudu kwa. Kule ka bongwani ni lava kuki na vona. Ivi ni hetelela iko kwa ni kwa ni kumalo, mali kumalo le ka 14. Era vapfuki loko me ni fixa grounding kensile danku
0: kensa mina la grounding hlayisekani
3: danku
0: ti ntlhavelela
4: tlhava ntlhava
0: ntlhave ku tlhava sweswi
4: laha xivulani ku na ri kaka ro bava na marhanga ya rona le gwangwangwa a va pfuki ri xile ni nghena laha ka mbatla ku na the general person course na vona a va pfuki ri xile ta hetelela hi mani xala tihlungwani laha ka makoxo na vona a va pfuki ri xile vanhu lava va pfuxiwa hi masenyana Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mzindlana a hi tirhena
0: khese swinene hlayisekana Mzindlana
4: danku

0: mukhuhlwani ku pfuka ka ntombi. Ni ta hetelela hi manikhuhu ni kwala ka homa futhi hi n'wamavundla pfukani sweswi. A wu ri na kokwana wa bebeja mana wena n'wananga loko karhi ku ti swi ni khoma ka tinjhani bya ra mina.
1: Khense swinene ni hlayisekani ka mani.
0: Va tlhavi ya mahlweni mfana wa mina.
1: Danko.

0: swiritano mixer kesa swinene va mandlari vuyelela ka mana mananga wexa xandla ku tirhisa xiyenge xa maburi xa Facebook kumbe xiyenge xa maburi xa WhatsApp eka nambara 0607875942 kesa swinene mixer va swi vekela ka khume nkombo timinete yi bela wara liya ya ntlhanu swi vekela ka xiyimo xa ku mina na vona swilo leswi endlaka hi le ka xiyenge xa mpfanganyiso hi le ka wara yo khetelela hi tirhela yena ku ri ko morning bets eka sketso swinene ku teka riqinghweni ku teka ka WhatsApp ni ku teka ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'wantsa leswi endlaka mixer ve ku va u ni tlhavela eka nambara 0607875942 eqinghweni ri ka WhatsApp kasike u ni tlhavela comment ya wena eka Facebook eka comment section of course u tsala ku dzudza vamani vanharhu laya ka comment section laya ka Facebook hi kona post leyi fambaka na nonoko ni le ka mixo siri mitlhela sweswi mina na vona mixer se hi le ka mpfanganyiso hi lavo sungula se mo sungula ka mpfanganyiso la
1: mona ku mani gate laha ka ngove pfukani ka n'wana mhani ka ku na smart lexiya xo tonga xi nga tongi tirha xitongela noxo na xivhixo pfuka ka muka ka tuka kokwana wa n'wana ka ivi ni hetelela yi jajeka nyandza ya tihunyi mhani ve ri vona phiri va va n'wi phete zandleni laya hayi murhi wa le jele laha ka xikokwana pfukani ka mhani ka a hi na gezi kusuka ka tolomananini swi swinhu swi twa ndleleni hi foni ya xalati kunene
0: awuxeaa
1: hayi pfukani ka ni le ku mpfuxeni ni kona manana ku va rhogezi
0: awu mativa u ta ndla ku nga ha peluki kahle nceka lowa
1: ah ku peluma ah na swakudya hinkwaswo ka n'wana mani no va rhogezi ni tihunyi na tona no twa ndlala loko ni hetela leswi ni swi lavisaka swona ka n'wana tata
0: gezi swi ni endlahisekani
1: a va pfuki ka a va pfuki wu humeke toma kasi a ta hambi
0: uku peluwiliwa hi sweswo ke amixerita ni mixer ni khensa swinene ni va mandla ri vuyelela a yiri matlhweri kari yi ni tlhaveka nambara 0607875942 hi le ka mpfanganyiso sweswi ene va ni karhi ka kota ku teka hala na hala ti ni tlhavelela ku na munhu

0: DJ Tlemi, a ku pfuki man'wa zi tshama hlangana ku hleka xitarata i marala driver la section F. Ni ku pfuka mhani hi kongoma leyi a ti A ya Dakak ivi ni ya le ka mapuva ku na mhani a ri basile Rosima na Hlulani. Ni ku pfukani mhani hi famba hi ya le section A ya Dakak ivi ni hetelela hi sesi Virgin Ndlovu le hansi ka Chamantu. Ni ku pfukani ka sesi hi ya le ka Maxindzo hi ya Dakak namuntlha. Vanhu lamo kwa ka vona a va pfuxiwa hi Dlurimaleke ni ri laka khakhala bangi.
1: Tlhavelela ku na munhu ku na munhu kona
2: DJ Tlemi a va pfuki mana khavisa sesibasani maswanganyi mana mabunda and then va pfuxiwa hi vhele vhele la ka ngove la
1: teswo swi na le vhelevhele kusuka ra ka ngove la jesa ri veme mamukeri
3: ni komba ku teka mankhiloni wa mina mana filixiya la ka zingizingi ivi ya ni teka maringa kwala ka zingizingi teka mhani na senkuna la ka zingizingi a va pfuxa hi mana nyikiwe la ka zingizingi ladies my dasambu nku
1: teswo swi na ni hlayisekani ka mama Kesa swina ene shem. Exactly 21 minutes past the hour, 5 o'clock at the dot. Yeah, what's the name of the man? I'm going to say, I'm WhatsApp. So,
4: Kombela Kuwa Pusha Tlemi Kuna Malumi Masina Rad Maleke, the Black Mind Ama Wanuk Ava Puki Kuna Malum, Papa Mot Navanuk Ava Puki. Tetsela hi buti Richard Matele tetokwa li ni ku a va pfuki na vona lava pfuxa kokwana va ri sima kwala ka Boden Kensin n'wana tateya
1: khensa swinene kokwana ri sima la ka Boden a yi ri mahlweni mi yingisa ri ka nambara 060-8745-42 tsi ntlhavelela
5: the king of manjari gan Derek Swambo hi mehe ni pfuxa mhani Aniki Mhlanga va pfuki ni pfuxa mhani Mabunda va pfuki ni pfuxa mhani Gertrude Khumbuza la ka Ngoba va pfuki ni khensa ni boti danke
1: khensa swinene boti hlayisekani
6: Bamba fusion and the Banga team, Nanga, as a mother of the jacket, eat a balanda chop and we. Even to Tuma, Nikuruma, Laga, Zinki Squella, Angela Manda, Engu, Marcelo Oteno, Fukan, Minikasagaram Tonga, and Viana Road. Even eat up Laga Mabalani, Kunam Ganwamina, a prince, Otela Cathedral, Utiam Ganga, Fukam Ganwami.
1: Ya.
6: Vanhu lava hinkwavo ka vona tlemi a va pfuxa n'wini wa buti wa biti ndlova a nga masilo a tlaka mavana ringeta ku hlayiseka na ndlo ringeta ku nwa mati ka mndeni
1: kesa swi na hlayisekani
6: angi
1: dako Facebook la Lawrence Fufuno ba go menjana e tlhemiro de jere go bona bana zela ga manle izima joke ra ga bana sa block 3 man cha ga bana sa block 3 en go kwana de das modula ga ga bana sa block 3 fusha ka Lawrence Fufuno no kusuka kwana ga block 2 Kesman ex go na block 2 la ba ngwana ba ga kona la Justin Tlongwa ba go sire tlhemiro de jere go bana fusha bana zela ga go bana fusha papa Elias gomba gomba no bela la ga shosan la ya bot ma sem zela ga mdabra ma chere na papa msingo ji jibuka la ga shkwa bana e go be tlhelburu ga be the ga bana zela ga sa god machine zela section A hlulo ma tlhela ga mabalanda e masana modula ke kusuka ga ma one islana vutsila mathonsi kusukana ka mafuzi lava pfuxaka tlhelo navelo ro kahle manjosen hlongwana kusukana ka xosani la mugangeni i wa wisani and kesinene mugangeni wa wisani lava ku nga nga kona rona ma nga endlaka bokisi vo kurixele tlhemi ra tijani pfuxele mpfuxele malume wa mina xibelani mitilini thema laha themaka maxamba la na Amos xivambu lesuka ra pit boy la na mazavala la green farm a pfuxaka tlhelo rona ma nga nga kusukana ka bokisi lava ku nga nga kona nga tsara kunene emanarisanaro loko na ringari va kurixele tlhemi ra tijani pfuke i khanyisa yisekela ka thoma na tevukhochaka na ka gawura la and mafesi mulamuza la bina ni va pfuxaka tlhemi na triple r ni ri kona stylop kaya ku ri na ka bakoxansi ka bukosi bya ndhuna mugoni yin'wana nga kona mana efrank manga ba kurushela tlemro tjeri ka bana pusha bana ndzara ka pusha tikana fola bana ka kora zaman dan pusha ken san dlore belan kunda ka mapayenla enan pusha na masilo ndlovla ka mabana pusha ka tlefrank manga nya nerla ka mabana ba ita ku danke ngona nga kona mana e epi masanga yele ka masanga ba kurushela tlemro tjeri ka bana pusha bana ndzara ka suranga ma watsara ka bodra e bod masanya la ka majos la na man maria masanga nyela ka masanga nyela ka bikhlo ka bebe dei akash bigo mthombe ni kusukela ka masanga nyela hebe dei ka bzingo la kimba shimze la ka masanga nyela pusha ka tlenona bero ka hlehi ebe masanga nyela kusukana ka masanga nyela ewe tsara tsara ina spirit chama ba kurushela tlemro tjeri ka bana pusha tade beti malo le ka ka bana la ma zamana la grand farm tavelia ku bela ka papira na pusha ba pusha ka hlehi ina spirit chama ni kusukana ka shigamane dango ni kesona ina spirit chama ekusukana ndawu ntaka shigamane la Kavilila.
7: Like in form of a manager and other food. Linda, my little girl, of course, never been by show, and never another food. The other book is the very separate, never been by show. Officer, it's the man.
1: Guess his name, draw over one.
7: Okay, it's okay.
1: And don't go.
8: I Mr. Clement, come back for 7 hours, lower on the left, and I put in beer. Wala tatana gizan class maluleke abapuki miyetanele kamapuwe kuna mfana wakosha na Bodmore siguyu laga wapuwe kama Big Ocean abapuki na wa Big Ocean kwa lantuka miyeta miyali kasavlan kuna tatana silasa zambukiri ntiro wakumega lasa dana lounge abapuki awachaisa sesone awangene usiku wanda wapusha mawana etiswa rebeel Awa ya tlanga ba randle le ntata ba sala tlatsa mbukere inko mo DJ Tlemi until 6 o'clock.
9: Sile ba sile tsalantsa. Ke tsusa o le. Ba ba no dinga no go tsola mamo go tsola ba go ka nna o. Ke tsusa na ane ke mhlanga go le ka mo. Ke ka senda. Ke tsara mo tsusa na le khulu. Kanzimisa amagasira kuri kamhlanga nalava nga ni pfuxa sokatele na tona a ni nga ri kusiwa maredi a ni nga ri kongelaka a ni ri ka nkurhi ni khomeleni vana va mhani swi van'wani va ndzoka ni nga nga hi pfuxapfuxi ngopfu toka ni tlhela ni phinda mi hi pfuxa ta va ta ku thaya nga hi hlatswa ta hi pfuxo nkomo ni huri ni nela ka mapova sesputsenta
1: Mama ore ndzi ku nokombela xaka ra mina loko mina ku record voice note me hunguta le switwalo ku ri ndzaku le voice note yanwe ya twala mara a itwali ku nandzika xem ni khomela swinene loko ri ku stam offender kambe ke a itwali kahle loko mi record voice note kha ku twala le switwalo ku ngopfu le ndzaku le swa disturb swinene ni khomela nokombela e xikombela ni khomela karhi u ta loko mi record voice note me hunguta swinene background yanwe tsi tlabelela
10: la mwash
1: a ku tala kokwani ngolweza ka xikunu ka xifaxani vanhu va xinghezi
11: Kuna bati bata wena le gantana ka khane pukana ngwe

0: Jitlini akufoki mana fishia koko nomba la maskral kufuka mana senkona la akadzinzinga xitomanen tetsela wa maseve iman grace makamu enkatanduna efrai makamu nuri va maseve nduna efrai makamu fuka ni vona tiko ku ri famba njhani lava hinkwawo DJ Tlini va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa nduna Elkana Mchaka papa a xilowana a fana mina ni lo tete DJ Tlini
1: Happy birthday. Ni pusha buti baka ni ya finias maimele ka gongongo. Ni pusha kala shaka W Manganyi ka gongongo. Ni hetisela hi ku pusha buti wa mina ka nhlaneko amugangeni wa ka penis fundiscos. Pushi marivomba ngo mavoni nga lavibetanga.
2: A ku pfuki mhamburisa ka mapayeni pfukani makwavo ku ya pfuka na mhani khela kwale ka mapayeni ndzi pfukani n'wana mhani ni ya pfuxa na kokwana wana khefe na xivono le ka mapulu ni ri pfukani mpfuxi mhani December a ri kwaya ka mavalana a hina haxi
3: mo hetela ku va dudzela
2: o beri ku xivambu ka ngove a va pfuki ni yela ka mapuvi ni ku mhani rhulani ka ta buti morisidi yi pfukani na n'wina ka mhani na ha ri kwalaya ka mapuvi futhi ni ku mhani mahori hansi ka sports center pfukani ka ta buti va pfuxi mhani a nhiki mihlanga makhela ya jesu a ri kwala ka swiendla na black 19 ka makhe
3: khese swinene ka makhe
2: bangi ka makhe
3: a hlayisekani makhelwani
2: na swivetani
4: SkyTent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn wo chini wo dice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeway u nga va fowunela ka 079-292-3334 SkyTent ekampani yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer SkyTel
3: kaske hamisirita ra mikiseri kar vekelaka va kumela ritamireta yibele ra liya ya ntlhanu se swi cinca makiya mina na wona mikiseri tsutsumaleka lava nga kona va nga va tlangelaka siku ra ra ku velekiwa i nkarhi wa kwena mbalele ke swinene ka mani na mananga huxa xandleka ringonoko na le ka mixo siri mitlhanga va tirhisa xiyenge xiambuli xa WhatsApp kumbe Facebook kumbe ni kumela riqingwelaka nambara 060875 kumbe i lo yingisela ntsena ni khensa swinene xem swi na nkoka vukorhi bya webyi na nkoka kaske sweswi mina na wona mikiseri hi va nghena la
5: Felicia Mbesari eka vanhu lava landzelaka Felicia Stupenio Feliz.
6: Ke kopiani sharidza aka vhanda va landelapo.
7: Salvation kopia.
5: Feliz aniversario aka vhanda va landelapo. Feliz stupendo. Feliz.
6: Ke kopiani sharidza aka vhanda va landelapo.
7: Salvation
3: kopia. Kungaba ku rhelo kutiva ka mikisero ma nga mbeleko hi siku leri fanaka na namtlha a beve ya ku je elanga mbeleko hi ti 23 ta September lembe leri ra 2020 ni vula ku lo cincana mitirho kambe siku hi rona ku rhelo kutiva ka ntlhaveri ka nambara 060875942 ni mi ku lungha mina mikisero ma ku va ni teka riqingho rorero xikan'we na rungulo rorero ku nga va kandziyisa kunene la ka WhatsApp namba 060875942 kumbe tsalela kunene ka Facebook eka comment section tsi mo sungula ku va lavelela la.
8: Gratis for Federer se doge. Tantulo mo atele ka mavalani. Nile ka tsagwa di precious matele section A. Nile ka tswana no mhangani ka gym. Nile ka ntoto mabasa ka gym. Nile ka vutshiva manthosi ka mavuza. Ni ku gratis for Federer se doge. Indlo ka skulu ko ba zwizana mangombe kra la ye.
3: Ayeni.

0: Sì, merg gratis kamala.
1: O masesu akwana ongena boto akwana nta graduate for fathers given ka hulumate ntukulu la ka mavalani nanwa. Na hi kwa na nwana i mufaya matosi. Aba na tsukula kahle, aba na masilo aka mavalani hlaisa ka mngano wa mina.
0: Kesela ngwe ka chopa na ngwe hlaisa ka.
1: Danke.
0: Danko.

0: kana gwanda kana ta kawai tana da talalar kungoyin da ji zarban nan mun kare
1: gratis fofe dar sa dogen ka kulo machines wala bi gratis fofe dar sa dogen ka mana bodumo faya mato tsale ga mavuta gratis fofe dar sa dogen ka no ka ma ke kwale ka magalani gratis fofe dar sa dogen ka en kwa vula ba des ya guka sikura na munta en manke yi la kwala ka mafaye ni danko
0: kaza zan manke ro hlaisa ka
1: danko
0: danko ko tla se terbe tsarta ba ta ka bo itela da itela da kung kwela so shin tsumela ka WhatsApp la a itlo banga kona ka WhatsApp la
2: gratis for fair there is a garden ega vanda ba landela ko kuna precious machines le ati eide na en kwa la ba bende ya kuna yena bana vele mandu mbo mo mabone ngala ke thank you
3: gratis pefo del se dogere aka hanwa kuhlula hansa gwadi mashinzi kwele ate a meleka hlulo mathe meleka hlulo meleka mdlovu makona makheke meleka hlamulo baloyi kamninginisi meleka vutshila mathosi leka mavuzi meleka matlani makona makheke Meleka ntombi mathosi ka xikundi ntshaveni. Meleka masilo makona makheke. Na le ka ntwanano le ka jimu le nakona makona makheke. Neri vanhu lava hinkwavo lava. Hi ya dya makheke xibazana xa sisithavi xi ta hi rhwala xi hi yisa leti a le ka hansa gwadi hanhu wa ku hlula maximbi leti a le. Mirvan love gratis pay for del se doger akabona akuri manje jan la bana belela dank
0: mo etela ko belela
4: ahe
0: ahe
4: mir gratis for good den
0: mirine
4: eta sulo belika sindi belika amaki
0: Mama ka tokwa kwa na wena ka listen wa rwa ka tokwa ka tsere ti kodi ne ka wa voice note ka WhatsApp la se ita wa nkaro la tsaba kare hamba ra mela dona nje ke se nna ka rwa wena mixer o me
3: Rashis for feather sa foke a ka hlulo mathe a ka mabalane ne le ka ntwanano la ka jimu Naleka ntoto mabasa kwa laka jim vanlava nkwavu vanaveleriwa gracious lay hikokwana wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapuvi na nkhesa papatsongo wa swihlanga
5: happy birthday ka sagwati kwele ti kwele ka vamani wa tsakisa happy birthday ka yena Happy birthday naleka vutshila mwana mofa ya mathonzi kwele ka mavuza ele kuteni hinkwako kwani makhekheni ya lama happy birthday naleka vanhu lava hinkwavo birthday yaku lava va navelelaku lava i mhani burisa va ri la ka mapayeni la ka magezi wa njheni la inkomu

hamsur tar mixer mena na wena I ba gasung na mzo ko kana hanang ro kno fara kamen pe tsak skar ka wara na wara li an tsu mena esri u mai na nemran zaran zaran na nemran zaran zaran mena ba shin ko ba jisar fam ner ka ngurem ga ko to shashan mixer me en kesos na ka ban ka tanda ka ban ka ro fikira da ka ban ka ro tag voice note ba ro ban ta ka ro ro ro em tan komara zona e ma ka yan ka ri na la yen mena sana u ma ke en nemran zaran zaran na nemran zaran zaran mena ba shin ko ba jisar fam mar ha ye rabibi e tata ka mzo ko si sura zaran zaran ka mi shwa sukura na mtha hilo I sol ma kamo sembra go chuka hle major generali abshin sana me dipena ngoro kwa jisar fm ba imikulunga maja na sisila kama ungwini kona ngoro kama da fan chonini wa kaske kona manda ino men jiki jera mr x fob gatlena jarabana amza ngoro go bibizet kona nzela abshin

0: vanhu va n'wi vutisile kumbexana va n'wi konanisile va n'wi hlehlehla hikuva a ri wun'wana wa vadlayi wa vavasati lava nge le ku dlayiwa swinene etindhawini ta Cape Town Park loko va yi karhi yi langutisa. Kasi ku ya hi va ndyangu wa yena, Radebe a karhi a famba kusuka ekaya ra kokwa wa yena a kongoma kahle ku eLandville loko va yi karhi langutisa loko se vaaki va ta va ta hlangana na yena va hetela va va karhi va n'wi hlasela.
1: Alright, swin'wana swa swiviko vhele swa mahungu leswi vaka hi khombele va yingiseli swona eka mixo wa sukela namuhla. Kasi hi nkarhi lowu tiko ri nga le ku njhengenjhenge kumbexana ri nga le ku rileni timhaka ta ku dlawa ka vavasati, president wa tiko Cyril Ramaphosa u teke livhi ya ku vabya. Kambe lexi nga hlamarisa Mr. X, Ramaphosa u voniwile a ri karhi a tlanga golf eka tin'wana ta tindhawu eka swiyenge swa mabulo. Vo tala va sungula ku tivutisa leswaku kasi ku va kha ku humelela yini vhele evutomi bya vona. Hi ta tsundzuka ze swihlaya kwalaya kusa timhaka ta ku ri noma va teke livhi a va ka nkahle emirini kambe va vonaka swiyenge swa mabulo va ri ku tlangeka golofu kwala se vanhu va le ku tivutisa leswinaku kahlekahle ku lo ku
0: humelela a ni va fanele va tiololanyana dokodela u ri munhu u fanele tiololanyana
1: so swo swin'wana swi nga ku siya vaaki va va hlamale swinene ngopfu
0: ya kasi loko va kirilangutisa ntlhantshe na timinetse va karhi kongoma ka hlawara ya ngopfu yi nga se ba loko va kirilangutisa kusuka ndhawu letiya ta aboxa huku meyara wa Kholisi Chavani Castle Shadrack Maluleke u amukerile holobye enje Mutsekha na MEC mavumbeleriri ra Makhanya eka ku nyikeriwa ka tikamara ta dyondzela eka tona leti lunghisiweke hi vantshwa kusuka leyi a boxaka ku primary school mitirho leyi hi katsile ku penda tikamara no ta dyondzela eka tona ku vekela paving na tigisa na swin'wana swin'wana na mati and then Maluleke va karhi vula leswaku ri ku antswisiwa ka xikolo ku ta khutaza vadyondzi ni ku tlurisa xiyimo lexi a swi ri xiswona leswaku na vadyondzi va dyondza hi ku hi teka ku va va ya emahlweni.
1: Right, ka Afrika-Dzonga swona leswi a hi khomile swona ka first hour the big brother zone a hi khomile kahle ti-weather updates a yi fundzeni ku loxali Mpopo hi tlhela hi khomela kahle ti-top stories making headlines eka mixo wa siku ra namuntlha kambe ke sweswi a famba na Mr. X ku nyika kahle simo leri nga ta heleketa kahle ka wara ya nkombo na mutirikuloni lunghileyo ka malepfani ta kuma mongo xitalo laha google eto a fambisana kahle na indlovukasi supta and afro brothers va kona ndzeni ka risimu swo kahle ka prescribe edpin google it good morning.

Special loss that I

0: tihlokomaka happy birthday mana ka ti surprise inkona kusuka la ndawona ziyatala ka ndanyaza RDP kambe ke ntibele ifundzeni kule sheshe Gauteng. Happy birthday my sister diphinde sokola wena na kubelekiwa makeke makeke makeke otherwise yaka timakaletya himi na man Mr. X
1: ya hitsuma kahle yaka shengene siya mr center is mr randa kusinene ka tani ba ingisela loko ba ikari helangutisa ka rwa kona vele hilo ngo 0748 vela tsena sokola khumbe tsela 10 minutes iba ikari kongo ba kahle awara ya nongo ingase ba awara kahle awara ku hetelela kuri wa ku joina vele ba ikari ku amkela kasi lo ngene kahle langutisa kuri eka sikura na motla vele iba ikari hi balavula hi mani ke ka shengene siya sha himi na man la ita kuna munhu kahle and then wo kharwe ibyela kuri munhu le balavula ku yena kuba kuri mani vitu ra yena ke
0: and the shengene sha bo shiranda ntsena
1: ya
0: sha hi bulavurisa
1: kahle kahle and she hi balavulisa swichele
0: Yeah, Mr. X Yeah, kala ka ntlangu wa bola ya milenge ne. Yeah, ilo mi yisa lolo ta ku bulavula yena mix 49 after 7. Loko nghena 8 ne a wa salala ngana nkarhi mfo. Nkarhi se xifambile ne.
1: 10 minutes.
0: All right, kulukuma lolo ta bulavula ikhala ka ntlangu wa bola, ntlangu wa bola ya milenge. U bile ku 20 ta September ile mara 1973. U bulavula xush. Una 53 wa malembe ne.
1: Yeah.
0: U bile ku ndawu leti tele $1,000 exifundzeni ku xa le Gauteng kokwala tikweni ra Afrika-Dzonga. Loko nangisa position ya yena it's a midfielder. Yeah. Ingibonen ka if career Liverpool, Jomo Cosmos, Mogwereling, Real Rovers, yeah, Santos, Orlando Pirates, Jomo Cosmos, Amazon na Dynamos na Thembisa Classic. Kambe ke ne ka u tlanga swinene ngopfu mitlangu ya ku tala ka xipano xa Kaizer Chiefs la nga tlanga kolomeka 254 a hosa tibolo to ringana 33 ngibone ka xipano xa rixaka la nga tlanga mitlangu ya nhungu loko hi kha hi langutisa ka lavakulu kambe a nga hoswaka na bolo na yin'we
1: and leswo swiwari wa ha ri kona ka ntlangu wa bolo active mara sweswi i mudzaberi and xipano xa yena xi tikomba xi ri ku fambeni kahle swinene loko va hi karhi hi langutisa xana hi mina mani ke ma hi bela riqingho ra ka nomboro 060-8875-942 ni byela ku xana munhu loyi vulavula ku yena ka mixo ya siku ra namuntlha i mani ke
0: hi mpfapfarhuta ku antswa warning
1: swinene ngopfu
0: ya mitana leswi nga duma hi swona Afrika-Dzonga ka 060-8875-942 ku na mingisela mi sex
1: ahe hi mamkerile
2: ahe mpfukile
0: hi kona njhani
2: ukuphi barabula hi asazwana
0: hi bulabula na mani hina
2: Black Mamba
0: all right oh. Kesa spen
2: thank you
1: 0608875942 labanga singula bethi asazwana xana wena uri mani
3: mina no vona ngari asazwana
0: enkomo para babone ngari ku asazwana na bona kambe ke wo itwa banwana ye premier marunala ka bot
4: E asazwana prima ngana ka bond asazwana prima ngana ka bond
0: enko mo na option
3: ba mo rangi ni ka mesere kuna na na
0: e fikile mi ko
3: ko ni paulo mara ya ikona man e asazwana
0: enko
3: ba ka se ne ru mera na ko ba bla bla ni ko ba ba ta
0: e tsara
1: Ya 060-875-942 atwena kandisa
3: asazwana imana nhloko ka mavala ndanko
0: 060-875-942 ndamke guri
3: eh ndive akazana
0: akazana akazana akazana
3: ndanko
0: vari mani
3: akazana
0: akazana
1: kasi wa vheta valandelela vaku yena kasi
0: aka akazana yakwanjule
5: asani manjule
1: vurini
5: asani manjule
0: atazwana manjule manjule ari tsamba senda voice note yo under 5 second
1: ene swikahle njana
6: imagetsi atazwane futhi amazon ngilazi fuku kwala ka minga zone 2 ay amlesi wangaranga
0: enkomo ye ngilazi option mingse
1: ayi
3: ayi malume na boti jigela
1: ayi
3: mpukene na enke
0: shinene mpukene
1: kahle mina
3: ayi pukwisa
1: mm
3: i akazwane
1: akazwane
3: bana wangu wangile kutsene ka tu mani
0: okay mibo
3: Ah, mora ngikwala hala
0: lokumtsema. Enkomo.
3: Ni famba na vafesi.
0: So
1: Varna mabba. Good morning.
0: You be a radio. Hello.
1: Yeah. And abako na lamwe.
0: Tubako.
1: Maybe network.
3: Fan one day, is again kaka mativa na bi longa itlele kusukela hi 3. Ku ze ku bangara lo wa 6. A hi hlayiwe. Nguna ma hi hlaya vanhu va xikwembu. Ti twisile na hi
1: twisile.
0: Zoba sikho ka w. Yeah, yeah, man.

0: xinile ku tisa ni xilandzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli bhoti yin'wanyini hi ntlangu ntsala xinavetiso ni xi hakeriweke.
1: Gaza Democratic Front.
2: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, vhotela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.
3: Rishaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ni ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo.

0: kahle ri twala kahle risimuleri wa vanhu ko za ku ri a ku chayiwa kahle
1: byela mina vo fuma va nga tlangeli van'wana vutomi bya jika
0: impela vutomi bya jika
1: phenduka matafula
0: va vutise
1: Yeah. Ku na muntu un'wana halaa kaya kula man
0: a mi dya tiphayipi
1: a TV a hlovulala tintangu
0: hi tulisi swo ene le wa le ri rice wana i ratawu ka khari dumele
1: ya na i kholeliwe ngopfu
0: khale Ei, varai, kuule kuva vai.
1: En voi vaikka se kuva, eikä pysy chelle kuva. En voi kuista ne kuule kuva, vaikka ei kivetä kuva, se kuva kasiku.
0: Shana loko, uvetuale suaku munu wa wena, ule kuchatin. Kumeshani mwa nsingula ya kufikile rivele yao karo na vele ivikira ra weekend ya mikitse kitsu mgini kutelenga
1: kwa kwa
0: umelela ya iwe utoku weekend utoku munu wawena ule kuchatiri ukendele yao kayo na sona mwena wambiri amese ambana uyu umanjani wangani wasukota kuchata wachatela shu undi mpo
1: na munu wamu vahon
0: anu wana uru umu mingufu wata chata uru kwala
1: ana uku Fonya bebo ingeno wena.
0: Ele yo weekend yako ya dangerous yale.
2: Yebo.
1: Yebo mkhulu mirini wena.
2: Mirini bafana ba mina.
1: Ay man.
2: Why?
0: Ta mina ni.
2: Ke. Bafana ba mina. Ai, so baba kokunene swi fana na loko wa ha ku tankosi nga wu keketelelangi wa munhu wa ka n'wini swi ta hela hi ku i ta kuma se i tivangela mavabyi man'wanyani mara andzhakunyana ka nkarhi i ta swi vona ku a suva nchumu swi ri a nga ri wa wena so baba hi ku swa ha ku endleka a wu nga hleketangi swona Lani swi pima kuna ku swi fana na nkosi loko i n'wi nga hleketangi swona. Mara hi ku ya ka masiku swi ya swi karhi swi hela swi hangalaka swi leswiya. Hi ku u komba ku ri na loko a wu nga kombiwangi i va ku ri swi ri a ku nga ri vukasi bya kahle ku na leswi a swi endleka hi n'wini i nga swi voni ene kuma ku vanhu vo tala va swi vona vo chava ku tibyela.
1: Mitwile mkhulu.
2: Yebo.
1: Yebo.
0: Yeah,
1: anda ukandele ya dangerous. Takola mwena hi kanu na Mr. Dola. Munto wami ri moya xolo.
0: Nee no.
1: Zero six zero double 875 for upship.
3: Ash teaching makar masa isaka mishelo.
1: Bishop
3: Ya ha.
1: Mwana mito bishop.
3: Eh,
1: miko na bishop mile moyi.
3: Eh, leshi endeka.
1: Oh,
0: na.
3: Amunu ni.
1: Ramko.
3: Manito.
1: Eh, yamito.
3: Loko munhu anga ri wa nwina. A hi wa nwina. Loyi a chata ku na yena iwa yena loyi a chata ku na yena wa n'wina mi ta n'wi kuma leswi no enjoy ni na problem hi swona mina no tsaka vanhwenyani va karhi va ni tshika va tele bati vanhwenyani ni ze ni ta ni ta kuma mani bishop ni tshama na vona ni swi vona ku ha lava ingaku hi vona
0: lavakasi na vafundhisi mi
3: ni rhange hi swona mina ni kesini ta swa kereke Kota ka se mihleketa ku loko moka minga huhu n'wina mina ku swindzisa ku yena
1: mi ti komba
3: ayi xitsalana n'wanaa
1: babayi bishop
3: xitsalana kwala hi ka banana kwala mina
1: mi ti komba
3: mi
1: andri na Bishop Hlungwane ne
0: yeah
1: weekend emdlivela nkosini kwala kwa matatana
0: eh
1: nkosilana ukona yibo abachumayela ba ri mfundisi kahle kahle
0: eh
1: si hani ba bona ni Bishop na ku leya ka bo that's why branching ndo mi to komba mi kombe ngopu
0: ene menongo ka ndze ba bona
1: amse bonani ah munhu nwana wa kahle swinene ngopu eh ngamula ka hlambiwa aba hlambini aba hlambini 0607875942 eh all right I think ndzi sola
4: Rishile boti na jara valandza
1: ayi
4: twala nhloko maka mhm je ndo nosi tsa sweso ah ni veni hlamba mavoko ni veni huma hi 18 ah na imeli totala munhu a tsata ni ri na yena kwala hamloko ni nga ri na yena ari makhwapeni Ah kutswa ku wa chata ni veni huma ka yena ni hlamba mavoko ah ni veni huma ka munhu ya loye edlori maleke ni ri laka khakhala a hi tweneni vanwana
5: jara va landzwa kwalana malume kwalana a handliwa mavivi ha u tiva lowa wo vandla swilo va nga byelanga a ndzi hi swi tekela nhlokweni ho swi tshika swi ta kula swin'we lava nga ta hambana kona ku ta va ri tshuri ntsena loko nga ri ngati ku ta ku ri mihlolo kani va ta va va luzelani timali a hi hlayisekeni
6: a xungula hi swivambirhi e mina loko no swi twa ku munhu wa mina wa chata a ni vheta ni huma ka yena swi komba ku a nga ri wa mina a i malahle ko kwala ka mavalani danku
7: ahe vanwambirhi vanhu va mina a swi rileli vusiku ku swi nga swa wena ha swa wena loko i swi kuma i swi kumile ku nga swi kumanga huma ka swona hi nkarhi walowo i ta swi kuma na wena swa wena leswo saseka i swi tetsi ku tsakisa na moya wa wena mani ma u ri kwala ka mapuwa u kwala dono na ku tlula dango
8: minjhani vanhu va two hi le ku yi tweni topic ku vava ka yona loko ku ri ku mhe ni tshama kwalano kaya n'wini ivini ni swi twa ku ri ve ri hayi hi wekende papa vana va n'wina a va ri ku cateni le kwala va cata ku kona yo ya siku rero na vuswa byi nge miteki loko va vuya ni va langutisa na ku pfula na munhu vutisa ni nge swi koti hileswaku ku ta huma mihloti swi vula ku a nga ni rhandi a nga ta endla swilo a nga ni byelangi hi makumu loko ni heta ku rila kwalano ho yi ni teka leswi nga swa mina ni move on swi feyila Na famba na famba vanhu va thuna na famba na swivona ku hava rirhandi kwalaho leswi nga ta swi endlisa swona hlayisekani vanhu va two hi le ka muchipisi la
4: njhani ni hi pfukini na nhlokomhaka ya kahle a mina loko ko mina ni swi twisisa sweswo a ndzini va huwa futhi ni huma kahle hi 18 ni huma ka munhu a ta kota ku sala tindlela swi swa yena xi komba ku xikwembu xa ni pepisa ka swin'wana swi kahle ku munhu a amukela u huma ka yena a tijatela na wu ni ta kuma swa wena ku ya mahlweni i mavonelo ya mina malama ka ta masarabuda loyi mina ka nkosi ta domo nkomu
1: ya
0: van'wani va na laki ma
1: a ni vula ku u lata loko swi za swi ndlisa sweswo master x ka ha tengiwa yini mara
0: a ka ha tengiwe nchumu i chayini a i chayini
1: u vhe xivo i lava ku vutisa mani ku yini
0: a i chayini
1: Ayela loko ba landelela bo yela na wini na kutoteka uya ku hlayisa.
0: Wa must watch ba mende na petition oda ka mtsama swingu. Ah mara leswi wan leswi. Mo ina hi fambela.
1: Ba hi famba masiku.
0: Hi ta hlangana na bona mtuku leri xaka. Mo ina hi famba same time same place kasi swinene longele ha u tisalela kahle mwana mani. Sala ba hlayela mahungu mava kahle hina hi ta ku bona.
1: Loko sa ku ndeka swipano swi ta ndeka ha nga ri ku. Ye ga pabulo kwa ah suka go boni na ya se
0: a re ko ne ngwe ne fa mfa mfa sa sa ma jamambere bye bye
1: all right I found Mr. X come show scroll for 4 minutes before the hour then the clock on the dot hi le risimo ri suka kahle eka Mr. Pri va famisa kahle la xile xi mambana va ku boma sebe
0: ya u
1: ne Ubathe baba bana risimo la masebe kula ke mtlambi la na ku bua bona
0: eh
1: our technical producer called
0: down
1: itlambi
0: ne ne
1: bulish
0: yeah
1: Mr. Prima Maser na Shelly Shimambana. Fukile Mr. Prima Gamkum, Rangelo Stitch, Baba Sangalakasamanzuko. It's a holiday and the Kuratam do where Tamakam do. Hey, hey, Tamakam do. Mr. Pre, initially, my mind will go myself, but boy, I found mistakes.

Bye, mina ba ngiseri ba mina ba ku randeka rishile na ku mamukela kusuka tindawu to ku hambana hambana elomba ku mkhumini ngisela America na inkabi zezwe akafamba kahle na sjava na big zulu mina ba ngiseri ba mina ba ku randeka vitra risimu va ri umbaye mbaye ku hayi ni ta ku xavela mbaye mbaye laya nga tanga se u ta kota ku duvula tintshava letiya tala ka n'wina i ta kota ku ni vona kahle matiwa.

0: 060875942 mina ngwe ba case so so mahlweni mina ba ngisi ba mina ba kuranteka a yene ni ya ya kuma kahle leti baka huwa kumbe xani ke leti ti baka bembele mina ba ngisi ba mina ba kuranteka 060875942 a tsotsumeni ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi kuma kahle ti-top stories n'wina vayingiseri va mina loko hi ku n'wi hi maku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu maku mi khe mi hi yingisela mi ri kona otherwise ke 060-87 hi khome yini hi site leriwa n'wina vayingiseri va mina va ku ranteka ku na timhaka leti ti nga le ku beni ka huwa loko hi tlhela le ka tika timhaka ta Mr. M etamesto mloto n'wina vayingiseri va mina va kurandeka va kombisa timhaka ta ku ri u ta va a tlhelela court again ya magistrate n'wina vayingiseri va mina va kurandeka tanihileswi tolo yi nga fika yi postponiwa kumbexani va nga fika va nga n'wi nyiki xikombelo lexiya xa bail hi tsutsuma hi languta kahle ku kumhelela yini tindhawini letiya ta site ra Madlanga Commission. The Madlanga Commission is expected to hear an application from postponed the postponement of the taxi industry figured Opa Bafana Sindan's testimony hi Wednesday una vayingiseri va mina va kurandeka eka mpundu wa siku ra namuntlha kasi ke hi languta kahle tin'wana leti ti nga le ku beni ka huwa a judgment is expected on Wednesday or this Wednesday. This is an urgent application launched by the two African National Congress ANC member in Eastern Cape una vayingiseri va mina va kurandeka at Makhanda High Court 060875942 languta kahle timhaka ta ti-elections va kombisa timhaka ta ku ri the first LGE was held the 21 November 1995 in most of the country but delayed the 29 May in 1996 in the winter Western Cape and then in June tive kona hi ti 26 etindhawini ta Western Cape and then hi 1996 again tiva kona a KwaZulu-Natal hikokwalaho ka ti-boundaries leti a ti ri kona na ti-dispute n'wina vayingiseri va mina va kurandeka hi yisa kahle mahlweni ku na ku baliselana etindhawini ta KwaZulu-Natal va hlamisetaku timhaka ta ku ku na vanhu lava nga baliselana laha va kombisaku timhaka ta ku ri a ku se lova munhu kumbe a ku lovangi munhu kambe ke va kombisa timhaka ta ku ri vanhu vo lo vaviseka and then loko ku ta na developing story xa kona vanhu lava va baliseriwe eka siku ra tolo so the developing story yi hlamiseta timhaka ta ku ri at least 10 people has gone down mimoya vo a yi etlele yi kurula so that was the story and then the other one i developing story so ka vanhu lava a va vavisekini va hlamiseta timhaka ta ku ri the developing story va kume ku vanhu lava va lovini kumbe xana loko va exibedhlele va fike va hundza emisaveni hi ndlela yaleyo 060875942 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka va kombisa timhaka ta ku kuna mhangu leyi nga va kona kumbexana va kombisa timhaka ta ku ri kuna mhangu leyi nga va kona etindhawini letiya ta ti-Cape Flats lava kombisaku timhaka ta ku ri at least this time around a ku nga ri timhaka ta ku dlayiwa kumbe ku baliselana a ko yiviwa kumbe ku tshoviwa etindlwini so va kombisa timhaka ta ku ri as much as they're trying by so hard ku va va lwisana na crime leyi nga kona eCape Flats a va yeni mahlweni va va khe va lwisana na vugevenga lebyi byi nga kona va khe va ku va bela ti-patrollers mavoko because ever since ku sungula ku va na vanhu lava endlaku timhaka ta ku va va patrola navusiku kumbe va va khe va cincana vona as the resident at least va vona ku cinca ko karhi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060875942 mina na n'wina hi va khe yisa sweswo mahlweni hi va hi khe hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa ku na maphorisa kumbexana ku le ku welcome-weni kahle ka masocha lama ma nga thwasela vusocha n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka va kombisa timhaka ta ku ri total ya masocha lama ma nga thoriwa kumbe lava nga kota ku va va thwasela ku va masocha is 2500 va va bela mavoko va va sarenda va va sarenda ena ku va xixima hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka and then hi khe hi kombisa timhaka ta ku ri i n'hweti liya ya ndhavuko ku tlangeriwa heritage vanhu vo tala va na tindlela ta vona ta ku va va khe va tlangela the heritage and then the motoris history va kombisa timhaka ta ku ri yin'wani ya mavhengele etindhawini ta Gauteng exifundzeni nkulu kwa atindawini ta Gauteng edorobeni nkulu ra Pretoria va kombisete mhaka ta ku ri halfway yi fike yi ta na inspiration ya ku tin'wani ta ti-garages va ta celebrate hikuva va tisa those vintage cars and then va ta showcase tona and then va ta va ku ri that's how they celebrate their heritage n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060-875-942 ya hisa sweswo mahlweni languta kahle titingele ku beni ka huwa en'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka eka mpundu wa siku ra namuntlha va kombisa timhaka ta ku ri ku na video leyi nge le ku circulateni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka ya Mr Minister Senzo Mchunu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka vanhu vo tala ke va kombisa timhaka ta ku ri va twa ingaku leswi tiko ri pfumerisaka swona ti-boundaries loko swi ta ka timhaka ta matirhiselo ya social media hi swo swi ndlaku ku ri vana lavatsongo va dlina va nga swi twisisi ku hambanisa reality na social media ande va sola swinene because va hetelela va tikuma va delela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka kumbe va acta in a manner of being disrespectful 060-875-942 mina n'wi ya yisa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha loko ku n'wina ma ha ku ni joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana leti mi va ku mikhe mi ni yingisela mi ri kona and then ke hi tsutsuma hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ya ya languta kahle ku i yini leti ti baka huwa kumbe leti ti va ku tikhe ti baka bembele n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka va kombisa timhaka ta ku ri vatshami va ndhawu ya Gyani section F va ha ya mahlweni na ku va va khe va rila kumbe ku lava ku pfuniwa hi timhaka ta nkhuluko lowu nga kona etindhawini ta voho wa mati lowu ma sukaka ka ti-pipeline leti ti nga kona etindhawini ta ka voho laha va kombisaka leswaku ti hetelela ti endla endhawu liya yi nun'wa hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka so va ri va kombela ku pfuniwa ku ya mahlweni ku va va kota ku va va khe va cinceriwa kumbe ku lunghiseriwa endhawu liya n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka and then van'wani va khe va ku ri this is their only chance ya ku va va prove ku ri vona service delivery va yi kota va masipala cause nkarhi wa ti-votes so loko swo va tsandzana sweswi vanhu va ri a va ha swi tivi ku se va fanele va swi endlisa kwini hambiswiritano n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka lawawa hi wona lama mhani mikhomele woho mahungu mo tala n'wihi mitami ya makuma kahle le eka awara liya ya khume n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke 060-875-942 ijikeni mavhengeleni loko ni vuya hi mina na n'wina na ku va hi kuma kahle risimu leri nga ta hisa mahungwini.
1: Traditional shop, le yipuleke palaburwa, kasi vula uvaliwe

0: risimbra kahle kusuka kahle ka Timborese Stars vakuyi uyisile mvulo muwane vaku the very best of Timborese Stars ya cancel shinene otherwise ke mina ngwana ya ka xiphemu swa nhlokomhaka ka sena ngene mniketa kahle risimbra risuka kahle le eka Master Richard Macheke vaku popo boy risimbra ko rero nga fika ya kahle ro ya ka nhlokomhaka a family ya donda dondisana hilemuka hilemuke sana batswari na ita ka nwina ka sukura na montlela ko twa ku nwina mishwendise ku yini loko nwina nwana wa nwina misungula ku discovera timhaka ta ku u tinghenelerise ka swiswa swipyopyi na ku va a tirhisa timhaka ta mafolefole i yini lexi mi nga xi endla bata bata mjela ku yi mwana wa mwana endle yini yini yini kumbe esungule yini yini yini mi huma njani mi solvise ku yini ya n'wina n'wana wa n'wi swi nga khataleki ku n'wana wa yisati kumbe n'wana wa xinuna loko mi sungula ku n'wi vona ku mara luwani kahle kahle wena why u tala musi mi nga ri xoku i wo dzaha kumbe a ri xitangeni kumbe mara loko se mi swi vonisa sweswo mi ndle yini hi la ku dyondza yi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana n'wina vayingiseri va yena va ku randzeka 060-887-5942 n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka hi yisa sweswo mahlweni hi la ku twa eka siku ra namuntlha ku ri loko n'wina mi sungula ku twa ku kumbe mi vona mikhuvakhuva yin'wanyana a yi ndlaku yo ka yi nga tolovelekangi mi swiendlise ku yini mi n'wi confronteni eko mitshindise ku yini xana ke so hi ta va hi khe hi tlhuvetsa yoho enhlokomhaka hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka 060 mi yingiseri mi le moye allright futhi 060-8875940 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka mi swiendlise ku yini n'wina loko mi sungula ku twa ku n'wana wa n'wi u dzaha fole kumbexani ke u na byala swi nga khataleki ku i munhu wa xinuna kumbe i n'wana wa xisati yena ku twa se then hi ta kota ku va hi twa mavonelo ku ri n'wina mi yi solvisise ku yini kumbe mi nga yi solvisa ku yini if ever avi siza swi humelela loko swo tshuka mi hlangane na swona mi nga yi solvisa ku yini na ku va hi khe hi pfunana hi mihleketo 060-8875940 mingisira mina wa ku rhandzaka mi le moye
1: a xitichini makarhi ma hlayiseka mihlulo
0: i mukhongelo ya hosi ya kha a hlayiseka bishop ka n'wamatatani n'wina ke
1: hlayiseke ku tlula ndzi ri ti ku hlayiseka mpela lexi ni nga xi langutisa mina i ku loko no n'wi vona a sungula ni ta fanele ku tshama ehansi na yena ni n'wi tsundzuxa ni haxi fole a ri kahle ni dzahe ngopfu swi leswiya a swi kahle lero loko a ni yo kuma munhu wo ni tsundzuxa ku fana na sisiyele ku na ha swi dyondza ni ayi a ni khoma hambe a ni ta va ni nga ringetangi a hi vuyeriwi hi swa kahle aka fole mata loko no langutisa ya hi leswo loko u kuma munhu wa kahle kahle kahle kahle kahle a ha ri sungula mi n'wi byela switandzhaku phela xo sungula loko munhu a za a sungula ku dzaha fole a nga ha ri na matimbo a nga tsutsumanyana mpfhuka wutsongo

0: Ange kutume anike 10 minutes ange itutume. Ah ri kututumele fone ri vavisa xifuva.
1: Mm.
0: Xa mbiri ri heta mali. Xa vunharhu vanhu vo tala lava nga ku pengeni sweswiwani. I mhaka ya fole. Hi ku laha foleni ku na ku cheriwa ka tibezina, ku na ku cheriwa ka swipiriti, ku na ku sila tinyawupi va katsa kwalaya wena ku xaveni ku embangile hi bangovu mbangile hi yi le ku pfuleni ka byongo. Se swilo leswiya hinkwaswo swa kahle kahle ku hava xi xo onhela vutomi ku fana na fole. Ene mi nga zi mi twa vanhu va mi byela ku fole ri tshikeki, fole ra tshikeka. Mi ni tshikeka ni ngopfu fole mihaxo wa mina. I'm sure swin'wana swa vo 2002 swin'wana sweswiya. E ni dzahe ngopfu swinene mara a ni vonangi profiti. Handle ko ni swi twisisa ku loko mukhuhlwana wu ta wu rhangi ni ka mina hi ku se xifuva lexi a xa ha hefemuli hi ndlela ya kahle. Fone leswo kahle kahle a ri hambanangi na ku teka ntambu etisunga. A ri a swiswa kahle ku tshama hansi munhu mi n'wi tsundzuxa. Mi n'wi komba ndlela ya kahle a ni vulavuleni tipfininga a ni rhangeli kereke ni nga hendangi hi le ka swona swilo leswi lero mativa loko ni tshama hansi ni langutisa n'wana wa munhu a karhi a kuma mali a tsandzeka ku tixavela malamula tibanana maapula a xava fole ni twa mbila mi vava ngopfu hi ku switandzhaku swa fole i rifu kata ku nkarhi wun'wana loko i khohlola mihaxi i khohlola na ngati la i nga ta swi vona ku se mina ni ku fambeni mina hi lexe se hi leswi a ni ta n'wi byela swona hi minkarhi hinkwayo ene swa hluphekisa vana na nsati ve nge hanyi kahle la ndyangwini hi leswo loko i kuma nyana 10 rand i landza fole i kuma nyana 20 rand i landza fole swilo leswi a va hi kumi na cold drink vana vana va hlupheka hi mhaka ya fole fole i jele rin'wani ro ka munhu loko a nga ti humesangi hayi ku hava philisi yi nga ta ku tshikisa fole ku hava murhi ku hava tayele ya swihi sweswo wena u ti byela mbilwini ku hayi na tshika swa vava ku tshika hikuva a ni loko i tshika i ta huma mihloti yo rila i nga biwangi ene munhu wa kona ku nyangatseka kunene loko a nga dzahangi
1: ni mi kuma kahle
0: na mi byela la mutini mi nga rhurha hinkwenu va ta na maphorisa va ku i ncini na mi kuma ku hawa loko mi ya langutisa munhu loyi a nga dzahangi loko a za dzaha a sungula ku hlekelela na n'wina ni ta za ri pela karhi a hlekelela swi leswi a swi kahle leswi
1: khensa swinene bishop
0: hi leswi a ni ta n'wi byela swona mi hlayiseka mi xuma kahle a xitichini
1: thank you 0608875942 loko n'wina tanihi mutswari mo lemuka maendlelo man'wanyani ivi then se mi ya kuma ku hayi mani mi suspecta ku ri n'wana wa n'wina u dzaha fole kumbe u nwa byala hi ndlela yaleyo mi nga n'wi advhayisa ku yini 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wi himaku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana mbako mke mening sala mere kona nongonoko I mid morning life ekwela ka station shine xa xirhandzo xa GCR FM the voice of the nation ai yene ni zwi makahle ya mahlweni nguna vangiseri vamina va kurendeka na va ike hitwa kuri va ri vho avata swendisa ku yini mingiseri wa mina milemo yeni nwina
2: ai
1: ai ye
2: ni pukile na
1: ni pukile minjani
2: ni pukile
1: mm
2: a ka phone mi twali ho twala ka re
1: Mirini
2: ata phone amika ya tshisi matwara kusi
1: senator
2: amba kuvula ku hi mhaka ka ku ni njira mina nda kuvula hi mina ba mina vana ba ba majaha ba ba na jana se mara ama na ku tumbela se ni hetelela ni jerela vanhu ku na gona loko loko mi wa bona vana byala xipano xi nga epu kumbe video se ku sungula ka lowukulu a ni va ni komba a ku ri December sweswiya a ku ri 25 ta December ivi ni tshama hasi na yena ni ku va ri ku tlhula ka mhala ku tekela yena n'wana la nga rindzini mina u tshama uni yena ni nga byala ke a ka ni se tshama ni ku vona ni ku se u tekelela mani wa yena nga ni byala se u nga endli n'wananga u nga swi endli leswi endleni leswi ni ta endla ku ni ku chavisa hi nkarhi na loko va papa va pemiseni ni ta ku komba video ni ta va komba video ni ku n'wana wa mina hi leyiwa ivi a ni tisisa siku rerere loko ku tlula va mbirina wa mawa a tekiwa video ivi ni va ni ta mi byela ni ku wa swa masiku hinkwawo na ku byela ku wena u vuya leti wana swi ku ri n'wana a vuya.

0: vo mapele a tekela nghena ndzila tlela a nga dyangi vuswa loko na ntewuso kumbe ka ri dyiwanga loko ku na mhaka la ku na mhaka ivi ni tshama hansi ni wena wena ni ya byela loko u nga swi endlile u tekelela mali u tekelela mali ku mhala wena a nga ni byala na mina ni ni byala wayi mina ku vula ntiso ku sutela ni deburiwa ni lexi va nge biha ni swi tiva a ni vuli ku lava vanhu va hoxekile ni vulaka ku rhandza ka miti ya vona kumbe na vatswari va vona lava nga kurisa vona mara mina vatswari va mina a va ni kombangi swisweswo ni ku ni nga swi endleni vana ive kusukela ka sweswo va ni phila nxoko a ni se tshama hambi ni ko vakulu na mina a ni se tshama ni mutwa voice ya yena yi twakanya na ku yi dakwile se ni yo khensa xikwembu ka swona mara ni va guidile swinene ni tshame va tshembisa ku va ba ivi va ni twa ni nga va banga mara ni va tshembise ni ku loko u pinda video leyi a ni yi tweet nga na yi komba xiphoriseni and then na sweswi ta ha ri kona loko swi swa ku ni ngo senda ni ku ri jara mina ni ku mi tekelela mani kumbe na nini wa n'wi byala ni nga ni tivi ni leswaku yi nandzikisa ku yini kumbe yi basisa ku loko yi fika ndzeni yi endla yini a ni swi tivi and then a ni swi laveti ni lavela swin'wana swo ka swi nga hi swona leswi ni khense swinene ni kahle va fotise eka ndina manyana
1: ni khense swinene kokwani Mukanzi.
0: Thank you.
1: Thank you. 0608075942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mina n'wina hi ta va hi khesa sweswo mahlweni vayingiseri va Jisero FM hi va hi ha ri ka xiphemu xa nhlokomhaka miyingiseri mi le moyeni. Alright. Hi ndlela leswi sweswo ku va yi hlamulela ka ndzhaku miyingiseri mi le moyeni.
2: Ni pfukile
1: minjhani to
2: tiya
1: ni se na mitwa mina
2: mina ni kuthi ka rika
1: phone
2: mhaka ni ta hlamula hi ku ya mithi mitwangu ni mhela wa xiredi honani
1: allright
2: ni fanani ni ngo vula ni ku wa n'wa mara ku na ka yena n'wa a ni ntini a hi leswi a swi a suka swi swa ku ya byaleni hayi a nga suka a byaleni mara loko va tshika va tihume tsintsuxo va kun'wanyani wana mara hi ku ri na mitlangutlangu a ku ri lomu ka maxaka yena wana mara siku ni wa swi voku wana a ni nga ta ni xiisa ni mi tsakisa ngopfu a ni zangi ni va na problem a ni hango loyi na dadela ka tsandzeka na ku mbala tiburuk a wena ni le hansi a ni yima ni mina ku nga ni ku yimiyini a ni nga n'wi tshama miyelana ka vona ku i ta pfuka a ya byaleni na loko a ri n'wana wa kahle wo a teka kahle enhlokweni a kha ya xikolweni a ni a ku pfuka a byaleni
1: mantisisi
2: hi na ku odza ha fole ha fole na yena na n'wi byela ni ku fole fole nga dayi fani mantisisi hi ku n'wana loko swo dza ha fole kha nga tirha ni i ta yiva ngopfu mantisisi i ta yiva n'wana wo dza ha fani a ha ri n'wana wa xikolo i ta yive mhani na ni n'wi byela ntiyiso fole loyi a ni nga ta ku a nga dayi ni ku na ro fole mina ku a ni vuli ku vanhu wani fana bya fole a nga byali mara byala a ni loko ya ta va na mali ya yena tsona ku wa swi lava ku na tinwesi mara hayi leswo a pfuka a ya byaleni a ya a ku ri na vo jikana misini ya ni ya nge tirhi a nge swi koti na ku tlhogomela swati
1: mantisanyana
2: phela a swi vuli ku loko munhu a nga ni byala kumbe a nga byahi fole wa swi kota ku hlayisa swati va kona lava pfukaka va khinsama mara a tsandzeka na ku hlayisa ndyangu a tlula hi yaliwa wo nwa byala a tlula hi yaliwa wo dzaha fole mantisisi leswa emkoko ya wena swi byala a byi onhi nchumu ka ku ndza mibinguruko hinkwayo
1: ni khensa swinene mind ladies ni mi kuma kahle
2: no vula ku wanhu mina wa nwa byala wa dzaha na fole u fanele a dzaha hi leri a ri kulu hi ku a ntirhweni a ri pfumeleriwi a dzaha mara ni ku tshama tsandzeka ku ndza migingiriko ya makaya yi ma ni mi byela ntiyiso a ni dya mi swilo hinkwaswo ni dloka hi dya xin'wana na xin'wana na sweswi fole wa dzaha rele ra draw na byala loko a nga yangi ntirhweni a ni hi mi byivela masoto na kweni a nga kona loko a ri ho mali wa swi kota ku xava a swi vuli ku byala munhu ni ta tsandzeka ku hlayisa ndyangu i nhloko ya munhu fana loko
1: loko
2: a swi lava a hanye mara haleyo byo pfuka ku tshamele loko a kha a ti tirhela a ti tsakisi na moya wa yena a nga dya hirimele
1: ntsenaao
2: ni ndyangu wa yena ku ndyangu wa famba ngopfu ku byela mindyangu ya wena ya chava ndyangu wa famba ngopfu ku byela mindyangu ya wena ya chava.

0: Rishaka Funeral sinithukisa kutumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026. Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela, kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xana munghana wa mina va nga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga koroteki hi vuladuhadwedi ya nyivalamilele u khomile swilo swa quality ku yima bathroom cabinet kombisa leyi katsa cabinet mira na bisini hi 1599 kumbe nxawa door ya round kumbe square ya 5mm yi ku bulula yona u kuma 1699 u nga tlhela ku kumela less ecor ya 12000 btu yona yi endla 4999 mambu yo tsakisa hi lawa leyadumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma xitiviso hinkwaswo eka ti-social media platform.

0: kutela vanhu na ku yivela vanhu wa vutisiwa n'wana i to tsandza hi kani n'wana wa tsandza ene n'wana wa wena ta veke n'wi prepare ku n'wa i lava ta a hanya kahle mara swi tsandza i mhani mohori kwala ka mapoko kwa dirona na ku tlula dango
1: i mixo lowunene na vaxumi sis Mirlin a xiticini a tshemba a mi hlayisekile muhaxi ya twala nhlokomhaka swinene mani muhaxi loko n'wana wa mina a tinghenelerisa ka swisweswo tarhanga ni ti langutisa tani mina hi mutswari hi ku nanwa na dzaha lexi ni nga ta n'wi byela xona ni to n'wi byela ku famba kamberiwa ku a wona mavabyi ya chukela na ti-high blood hi ku byala na foni a swi lavani na swisweswo loko ni ta mi byela ni na 38 years ni kha ni dzaha ni kha ni nwa hayi ku na 38 ni beburiwini wa masiku nyana se fole ri dlaya munhu loyi a nga xihota loko ro n'wi kuma ri na mavabyi yo karhi ra n'wi tlatlalata ku na vanhu lava va nga ni vo 52 years va kha va dzaha va kha vanwa va tiyini na sweswi mi nge tshembi mina ni mudzahi ene ni nge nyenyi loko vana va mina va dzaha swi ya hi ku malembe lama dzaha ka wona ma pfumela ke hikuva wo dzaha njhenje mina ni mudzahi ene ni ze ni ta ne le ka GCR va ni tekele fole ra mina maphorisa ra zolo ni vula mbangi ni yi landzeleni va bandi ya ndiyani ni za ni taka GCR swi hlayiwa ni emahungwini ni tlheli ni ya yi teka hi xa munduku hi ku lava a ni yi landza ka vona a va chayisini a ya ha ku pasisiwa mbangi mbanga yi na xihoxo xoxo xi na munhu ni loko yo kuma byongo byi debyini byo vhe byi debyela makumu loko yi kuma byongo byi vambekini byo vambeka byi ya mahlweni loko no mi byela ku ni na 38 years ni kha ni yi dzaha na vana va mina a va siki na sweswi va swi twa na tiko ra swi tiva a nga siki vana va mina fole ri endla ku munhu loko a ri na mihleketo ya kahle a hlayisa muti a ya mahlweni fole ri endla ku munhu loko a ri na nsati a nga tshameli rigombo ka nsati wa yena a nga biwi n'wansati mataleni hi mina ni ri kwala ka malamulele a hi xumeni muhaxi
2: njhani se smiri leyi na hina hi pfukile hayi loko ni swi twisa sweswo na n'wi vutisa ku xana leswi ni swi twaku i ntiyiso na ku wena wa dzaha u tlhela u nwaki a pfumela kumbe a kaneta ivi ni n'wi tsundzuxa switandzhaku swa swihi leswiya a swi tirhisaku ni ku amakumu ka swona a swi ku yisi helo u ta tikuma u ri jele kumbe u tikuma u ri u lovile va ku dlele va munghana hi ku u ta va u ri hava mali no tirha u nga tirhi se u ta swi xava yini swisweswo hileswaku na n'wi tsundzuxa ni ta tsandzeka ni kha ni n'wi tsundzuxa hi leswi ni nga ta swi endlisa swona ku tlhelela ndhaku n'wana wa mina ka swisweswo hikuva a swi nga ku yisi helo swi ku yisa ku loveni hlayisekani se smirilini hi le ka muchipisi laha inkomu
3: hala tlhele ni pfulele TV ni vonile chaiz hi makhensa hala tlhele ni pfulele wena ende hinkwaswo ni le ku swipeni hi nkarhi
4: wun'wetimhaka leti nga kona
3: soa ni twisisa boti luya kambe we le kwi kambe veri le kwi hi makhensa lero pela ni nga n'wi pfulela ngani
4: ya mi kahle
3: hayi khona
4: swi nge fambi
3: na timhaka ti ta vaku mijhole ni wu tivaku mara sweswa hi teli swona hetela leswi mange hala ni ma tiva ni perele swisasasasa leswi swa vudyana eyi makwavu yi le ku tsakeleni nyana swinene i nga ri manana kanya i tlhantlhe swi hundza mpimo ni swo ku ni tekela na marito ku tsundzuxa ya mina n'wana switandzhaku swa kona ngongo loko swi fika ka fole fole hi mhaka ku ri na switandzhaku swo swa ku ri na nsefa hawu mbayimbayi a tikuma a ri ku hanyena hi femila hi xiponci ni ta n'wi byela ni ku n'wananga loko yi kha i bya ka fole va chika va tsala na switandzhaku swa kona loko va ku dangara swiwatiwatiwati ani a lava ri le swa ku hlamisela mara va tlha mi xavisela mara tlhaya mi nyika mawoni ya switandzhaku swa kona se na mhe ni tata hikwalaha ka ntila walowu wa ku fole a ri kahle ri nga ku sefa hawu handle ka loko ku ri keni i dzaha hi xivangelo ku van'wanyana a vo halahala ku dzaha van'wana va hluphi tintongolo ivi mi kuma ku ibyeni wo madokodela va ku fa va dzaha se ni ta n'wi ringesa ku n'wi vekela swipimele ni n'wi tsundzuxa kun'wana ka loko swi

Kiza ya wena ai transforma i connection yo ka inga riki ena wini u letile na kambe kuva ti roboto ati nga tiri van'wani va one nhundzu a va lava khoporo vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transforma yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa u nga pfumeleli nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS hlayisa transforma ya wena ponisa vutomi.

ka ku ringeta ku kunguhata rifu ra kwe tindhawini ta Fort Lauderdale n'hweti ya Hukuri lembe leri nga hundza. Rero hungu ri gimetela mahungu ya awara ya 10 ku tlhela hi vuyelele ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. Swirho swa vaaki emugangeni wa Petenenge handle ka Zaneni leswi xungetaka ku teka nawu wo veka mavokeni ya vona loko maphorisa yo tsandzeka ku khoma hi xihatla lava hehliwaka leswaku va khumbeka hi ku dlayiweni ka muaki wa tiko ra Pakistan eka vhiki leri ri nga hundza. Yan'wana mahungu ni ta va na wona eka awara ya 12:30 hafu bula ra 10 ta vuya kahle na tinhlokomhaka.

Democratic Front.

Rishaka Funeral Cemetery sa kutumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026. Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ni ku hetelela, kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava

0: xa ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gfm.co.za.
1: Elisimu ra kahle kusuka kahle ka Joe London singana va yingiseri va mina va ku rhandzeka na T London ya ka famba kahle na tlhela ku tshikiza va ku Masingita. Eyi, Masingita na yena wa yi vanga. It's only 20 minutes past 11 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ni minike kahle risimu ra kusuka kahle le ka Semi the Pro a ku I get then. Ku ku na yini gedeni va ri va ta ze va tlakula yindlu va va yi veka kwale gedeni hi ku yi nga ku nghamu yi leyiwa yi enjoy ya ku tshama gedeni. Eyi, mativa loko vanhu va sungule swilo swa vona ni ri hayi vo swi vona swa ha ta hi le ku leswiwani mara leswi leswi hi swona leswiwani mara hi mhaka ku in denial ne na ku ka u nga tshembi kumbe ni endlela swilo swa so u to ta na switoritori swa ku hi swisweswo swi hleketaka hi swona adzavamzike va yingiseri va mina a hi fanele hi va na xiphemu lexi xa ku va hi vanhu lava lava va social development ka nkarhi lowu hi nga ka wona kambe ke ku fike ku nghenela swin'wana na swin'wana mi ta ni khomela tanihileswi ni nga mi tshembisa ku hi ta hi ri na vayeni ya first 11 vayeni va mi va fikini and then ku hi nghena kahle ka ti-birthdays hi war mara ke ku na leswi lavaka ku swi lunghisa on the other side as well mo ni nikanyana few minutes kumbe 2 minutes ndzi endla ku ni vuya hi mina.

na ti birthdays and ka ti birthdays mina nwina ba yintswa na vuyintswa hina mo hitwa ku ri mbilu lewa ba ta kota ku va ba hi landa le aswazini kumbe ita veyi tshama kweleni na Hennessy akuswazini.

0: Seka Rixaka Funerals mina hi nyiketa nyana background about Rixaka Funerals lava ka va nga swi tivi ku ku hi vulavula yini va ta kota ku hatla va hi khoma.
1: Rixaka Funerals i company leyi nga titsarisela hi swa le nawini swa timali. Se FSP number ya hina i 26415. Se Rixaka Funerals yi tirhisi endla ntirho wa ku tsarisa tipholisi ta swo lahla, yi tlhela yi endla ntirho wo veka vanhu etindhawini ta voho ta etindlwini ta voho to hetelela. Se hi swo leswi Rixaka yi endlaka swona. Se yinyungubyisa hi ku endla swilo leswi ende yi swi endla hi ku ti nyiketela ntirho lowu yi endlaka wona. Se Rixaka Funerals hi swi leswi yi endlaka swona.
0: Okay, growing up kumbe loko se mi ta mi sungurini mi khe mi sungula ku tirha ne, ku na hina yi tiva ku n'wina mi ndla leswiya swa ku mindla xo mi va mi khe mi heleketa vanhu a tindlwini ta vona ta ku hetelela kumbexani ku va mi khe mi pfuna hi ku va mi khe mi lahla hi ndlela yaleyo. Mara sweswiwa ni twanga ku ku na swikhedzekhedze leswi nga fika swi hoxiwanyana va kombisela timhaka ta ku ri hayi sweswiwa ni na hi swa timali swi kona kona hi kombela ku va hi twa ku laya ka timali laya mi ri swi endlisa ku yini.
1: Okay, loko swi fambisa hi swa timali swi vula ku ri munhu wa swi kota ku ri a teka pholisi leyi nga ta kota ku ri ku na tipholisi timbirhi kumbe to hambana timbirhi. Se yo sungula ku nga va ku ri pholisi yo munhu wa swi tiva ku ri loko ku fika nkarhi wo a wela hi khombo wa swi kota ku ri a ta a fika a vekeriwa munhu wa murhandziwa wa voho, loko va heta va ta kota ku ri ya va veka endhawini ya voho yo hetelela. Se ku na tipholisi tin'wanyani ta ku munhu wa swi kota ku ri a yi teka pholisi yeyo a kota ku va a kuma mali leyi a nga ta yi tirhisa swa ku xava swakudya kumbe ku ngetela mabokisi kumbe swin'wana na swin'wanyana leswi munhu a lavaka ku endla swona. Se hi tipholisi teto ti vaka ti ri koho ti ri 2 hi ndlela yeyo.
0: Okay, loko munhu a lava ku va a ti tsarisela mi kuma ku i lava ku ti tsarisela mara a nga lavi ku mi n'wi pfuna hi ku n'wi lahlela i lava ku ndla swa timali, is it possible ku ri a nga kota ku va a swi endla?
1: Wa swi kota ku ri munhu a kota ku a teka pholisi a ti tsarisela, loko se nkarhi wu fika u nyikiwa mali a nga lahleriwi.
0: Okay, swi na waiting period naswona?
1: Ti-waiting period ti va ti ri koho. Se waiting period ya koho ku va ku ri 6 months ya loko ku sunguriwa, loko munhu a sungula ku va ku ri na 6 months waiting period for loko munhu a lova hi nto i natural death hi xichangana leswi tiku ni ta swi tlhantlhisa ku yini. Se ku ya va na unnatural death leswiya swa ku i nghozi. Se nghozi hi yoho yi va ka yi nga ri na waiting period. Se suicide yoho yi va yi ri na waiting period ya 12 months.
0: Okay, va yingiseri loko u kambe va khomani kahle va kombisa timhaka ta ku ri loko munhu a love hi rifu ra xitshuketana hi leswiya swa natural death i rifu ra
1: xitshuketana i unnatural.
0: Unnatural
1: xitshuketana ni hileswa
0: swo kwala na kwala na kwala
1: unnatural
0: leswa swa ku mikuma u kume accident. Ya, se va ri ku na waiting period ya kona yo even then liya ku munhu a vuya teka vutomi bya yehe na yo yi na waiting period mara liya yi tikomenga ku yi leyi ya 12 months.
1: Suicide 12 months se liya ya xitshuketana hi yo yi nga riki na waiting period. Se liya yo munhu wo lova ku va ku ri natural death hi yo yi nga na waiting period ya 6 months.
0: Okay, right, na ku tshemba na ku pfumela ku hayi mi swi twe kahle. Why laya ku ri hava why laya yi ri 12 ya ku ti dlaya teka vutomi bya wena a yi tirhiseni leriwa ri
1: milawu leyi va ka yi huma eka ti-underwriter rehouse yi ti underwritile kumbe yi underwritile ti-products ta yona. Swi vula ku Rixaka Funerals mali leyi vanhu va va ka va yi hakela ku na mali leyi yi yaka eka underwriter ku va hi vekisa hi ku nawu wu ri loko munhu a ri na pholisi u fanele kumbe loko khampani yi va yi amukela mali ya titlayente yi fanele yi vekisa timali
0: letiya
1: ku ri ku nga fiki laha siku rin'wanyana mi kumaka ku ri mali leyi yi va ka yi ri koho eka khampani ya hela munhu un'wanyana a ta claim mi kuma ku ri a nga koti ku kuma mali. say nga mi kombisa example nkarhi lowo wa COVID loko ku ri rixaka funerals a inga titsariselanga kumbe a inga underwritinga kumbe a inga yendli swilo hi nawo a mi ta kuma ku rixaka funerals kumbe na namuhla a inga ta swi tiva ku ri a ita va yiri kwi hi ku sweswi hi va hi ri koho hi ku hi titsariserile se loko ti claim tita hi claima eka underwriter underwriter hi yose yi nyikaka mali ku ri kota ku tirhela vanhu na ku nga vi na ti na ku hlwela-hlwela na ku hakela na vanhu.
0: Okay. Ku isa mahlweni ne. Loko hi kuva la ku cheka kumbe munhu la ku cheka ku ri company leyiwa alava ku investa ka yona swa ti policy sweswi mi nga hlamuseta ku vuyekisi bya timali. Kumbe xana u la ku cheka ku ri is it trustworthy ku va a teka murhandziwa wa yehe ivi a n'wi tsarisa andza n'wina u chekisa kwini?
1: Okay, kuna la loko hi ku rixaka funerals yi le nawini. Nawu wa kolo hi vulaka woho I fiska. Fiska yimele yimele Financial Sector Conduct Authority. So Financial Sector Conduct Authority hi vo lava va rhangelaka kumbe va khomaka swilo swa ku fambisana na swa timali. Se munhu wa swi kota ku ri a ya cheka eka website ya vona. Ni to nyiketa website ya vona ni kombeta na ku vanhu va nga kota ku ri va chekisisa ku yini. Munhu a nga swi kota ku ri a ya ka www na 2 ya nomboro. Se I www.fsca.co.za www.fsca.co.za se loko mi fika kwa laya loko ku ri lese mi endla hi phone kota ku ya henhla loko mi scrolla mi ya henhla mi ya fika mi clicka la yinge fsp search se loko mi search ma swi kota ku ri mi search hi vito ra company kumbe mi search hi fsp number se ma swi kota ku ri mi search hi sweswo leswi ya se loko mo kuna la mi nge ku nga na ku nge fsp number kumbe fsp name se hi kola mi veka ka ti details teletia mi nga veka vito kumbe veka FSP number loko mi clicka lani ta mi kombeta ita mumesela mavito ya company yeyo loko kuri hi registeriwile loko kuri a hi registeriwanga swivula kuri mavito lama ya mataba mangari kona
0: All right na tsema na pumela kwa wa ikhora vha ngisere mina na nwina ya ri kufambeni swimwe ita va ku rixaka funerals a ikula hi weekend swivula yini leswiwani ka nwina
1: rixaka funerals impela a ikula hi weekend a ikhoma malembe ya 19
0: Okay.
1: Se eka hina leswi swi vulaka swoho ku kula ka rixaka swi vula ku tshemba loko vanhu va nga hi nyika koho kumbe va hi kombaka koho se iku tshemba na ku na hina ku va hi ti nyiketerile ku va hi antswisa vutshila bya rixaka na ku kota ku nyiketa vanhu vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla se rixaka yi tiyimiserile ku ya mahlweni yi nyika vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka vanhu hinkwavo ku ya mahlweni.
0: Okay, hi vona ku ri na ku cinca ka maendlelo na mikarhi na swilo leswi mi nga va mi khe mi swi developa within the company hikwini ku cinca loko n'wina mi nga ku tisa so far.
1: Okay, eka nkarhi wa sweswi ku cinca loko ku nga koho loko hi ti nyungubyisaka hi koho I ku va hi va hi karhi hi ri ku hi tumbuluxe rixaka group rixaka funerals yi wela ehansi ka rixaka group se rixaka group leyi welaka ehansi ka tirhani group holdings se leswi swi humelelaka I ku rixaka group yi yendle khampani kumbe yi tumbuluxe khampani leyi yinga rixaka financial services se rixaka financial services I company leyi sweswi yinga ta va yiri nto imakwavo kahle kahle wa rixaka funerals se va ta va tikarhi ti tirhisana ti company leti timbirhi se rixaka funerals eka nkarhi wa sweswi a ni ni vurile loko na ha sungula ku ri yi endla swilo swa tipholisi yi tlhela yi endla swilo swo lahla se sweswi hala ka tipholisi rixaka financial services yi endleriwe kumbe yi tumbuluxiwe ku ri yi ta kota ku va yi teka portion yeliya kumbe sweswo leswiya swa ku endla tipholisi hinkwaswo ku va ku ri yoho yi nga ta va yi swi yisa emahlweni se rixaka funerals ya mahlweni yi ka yi nyiketa vukorhokeri bya ku yisa bya ku
0: yisa
1: varhandziwa va hina
0: etindlwini
1: ta vona ta hetelela
0: so does it mean ku ri i ti-company timbirhi ti nga joint kumbe I company yin'we leyi nga na vana vambirhi
1: company yin'we I rixaka group Se vana ba ko irishaka financial services na rishaka funeral.
0: Okay.
1: Se ka re company yinwe ene ku cinja loko ni re ba loko vula nkarhi luwa ku cinja loko ku ya sungula hi ti 1 ta October.
0: Okay,
1: inwe lembe re re leri.
0: Se mi bengser minga skin ni mito ku hayi leyiwani i yini a very irishaka groups yinwe and then kuva na ti category timbiri lenzeni le kunga ti munhu hi letlhelo ivi se na n'wina mi ku hayi ende va twini ka radio because most of the time vita kona leswa swo loko u skemiwani I don't know ku a ni swi tivi ku va ku humelele yini mara loko i skemiwa most of the time u skemiwa loko u heta ku skemiwa even then iya kuma tinambara ta mampela loko se ila ku byela n'wini wa khampani ku hi
1: skemiwi
0: I don't know but that's what happened most of the time. Kwa oni uni scam msisi munhu ya vako hayi mara tinambara ta hele tiwa ivi se fone ku hey mi ni scam msisi vako hayi a hi na hini timhaka ta okay does rixaka alright le a ni khi ni vutisa yo sweswiwa ku ta va na ku cinca ka ti-policies kumbexani ku ta va continuity.
1: Okay.
0: Yeah, I mean on the other side, I mean they akuri shaka burials. So long to saku kutaba na continuity, even then lengwa yana yona yita hisha yona. Kumbe kutaba na joint. Is it possible kukuba na joint mkuma ku naikela scheme naikela na police?
1: Okay, eka nkarhi wa sweswi leswi swi humelelaka i ku rixaka financial services hinkwaswo swo fambelana na tipholisi swi ta va swi ri ehansi ka rixaka financial services.
0: Okay.
1: Se swi vula ku hi n'hweti na n'hweti vanhu va haya mahlweni va karhi va hakela tipholisi ta voho sweswo leswiya va hakerisa xiswona tipholisi ta voho ta ha ri sweswo leswiya a tirhisi swona se a ku na ku cinca loko ku va ka ku ri koho se swo fana na loko mi kuma ku ri sweswi kumbe ni ngo swi olovisa hi ndlela leyi kuri rixaka financial services kumbe leswi hinge financial services swa ku fambisana na tipholisi eka rixaka funerals a ku ri division a ku ri na two ati division endzeni ka rixaka funerals se a ku ri na division ya funeral services kuva na division ya financial services se sweswi ti division leti se i ti company.
0: Okay.
1: Se ni ngo swi olovisa hi ndlela yo ku kombisa ku a swo a yo sungula hansi
0: sungula ha i continuity
1: se swi vula ku ri leswiya a swi hamba swi endliwa lendzeni ka rixaka funerals a swa ha endliwi lendzeni ka rixaka funerals se swi endliwa eka khampani leyi nga rixaka financial services.
0: Okay, ni mukhuva kahle.
1: Se leswi swi vulaka ku ka tipholisi a ku cinci nchumu timali benefit akuna lexi xi cincaka vanhu leswi loko ku ra va hamba va hakela hi tinomboro leti ya ta pay at va haya mahlweni va hakela tani debit order sweswo leswiya va ha endla sweswo leswi a va endlisa xiswona akuna ku cinca na tipolicy number a ti nge cinci.
0: Okay, so ku endleka yini loko client yi decide ku va yi opt out of the policy?
1: Leswi swi humelelaka i ku va fanele va ta ka hina va ta va ta hi byela ku ri a va ha lavi ku ya mahlweni mara a ni tshembi ku ri ku na munhu loyi a nga ta ku a nga ha lavi ku ya mahlweni hi ku a ni tanihileswi ni nga vula ku ri a ku cincanga nchumu swo fana na loko mi kuma ku ri a ni swilo a xi endliwa eka ndhawu yo karhi se sweswi a xa ha endliwi kwalaya se xi susiwa xi yisiwa eka ndhawu yin'wanyani se swo fana na sweswo hi ku khampani ka ha ri yin'we ti-director ka ha ri tin'we group ka ha ri yin'we ta ha wela eka tirhani group holdings hinkwato se a ku na ku cinca loko ku nga kona hi ku swo fana na loko hi lava ku improve matirhelo kumbe vukorhokeri bya hina eka ti-clients ta hina hi ku sweswi swo fana na loko khampani yin'we yi endla swilo swimbirhi se sweswi hi lava ku concentrator se rixaka funerals ya concentrator eka ku vekeni varhandziwa va hina etindhawini ta voho tindlwini ta voho to hetelela se hina lala va ri na hala kun'wanyani rixaka financial services yi ta va yi karhi yi ri ku nyikeni vukorhokeri hinkwabyo byo fambelana na tipholisi se na ku cinca kumbe na ku olovisa matirhelo ku ta va ku karhi ku ta hi ndlela yeyo.
0: Okay, xivutiso xa ku hetelela some people va hlamusela timhaka ta ku ri rixaka yi tshama yi kha yi tana ti-change how will you like to respond to that?
1: I think kumbe ni ngo swi vula hi xilungu ku ri swi ta olova va ri change is in inevitable. Se swi vula ku ri loko hi nga cinci hi nge kuli. Se rixaka funerals ku na value yin'we ya rixaka kumbe nto i value value yin'we ya rixaka leyi nga kona hi xilungu yi vitaniwa ku ri innovation kumbe ku tumbuluxa swilo leswintshwa. Se rixaka yi tinyungubyisa hi ku tumbuluxa swilo leswintshwa. Mi ta swi vona na khala ku hamba ku hakeriwa hi voko. Se masiku lama hi na tindlela to hambana mali a ya ha teki i swilo leswi hi tinyungubyisaka hi swona. Se hi tshama hi karhi hi lavana na tindlela to hambana to improve kumbe to cinca swilo. Se change leyi na yoho yi hi tisela ku improve lokuya ku kula lokuya. Se mi ta swi kuma mi kuma ku ri enkarhini lowu taka a ya ha endli leswiya swa ku hi sayina phepha hi ku hi sayina fomo hi endla digital. Se i swilo leswi rixaka yi lavaka ku tshama hi karhi yi ri ku endleni ka swoho yi tshama hi karhi yi ri ku cinceni swilo ku ri na ti-clients na toho ti oloveleka eka swilo swa yoho kumbe na ka swilo swa toho.
2: Alright. So hi ku komisa mi famba na mikarhi ka rixaka mi famba na mikarhi a hi cinceni xilo gele. Mela ku ri mistrin and mistressin loko va mi lava va mi kombisa ku yini
1: va nga hi fowunela eka 086 174 9252 086 174 9252 kumbe va ya ka ti-office ta hina leti ti nga le kusuhi na voho Limpopo, Gauteng, Mpumalanga hi na tindhawu to hambanahambana leti ku nga na ti-office. Se hi mhaka nkarhi hi nga koti ku tivula hinkwato mara ha kumeka eka tifoni ha kumeka na le ka ti-social media ha kumeka tindhawini leti hinkwato.
2: Hi khensa swinene.
1: Inkomo.
2: Thank you. 060-887-5942 number leyi mina n'wi yake famba kahle hi yo kasi www.gzfm.co.za that's our audio streaming wangiseri va mina va ku rhandzeka 106.0 gandla tixihondzo le ka ground form na kutemba na pfumela leswaku n'wina a ikhona mi tiphinini hi fambe kahle na vanhu va ku hambanahambana eka mpundzu wa siku ra namuntlha kambe lexi mina ni nga mi tshembisa xona i ku mahlahla ni ta pfuka ni nga mi disangi and a ni mi disangi a hi ba va mina va ku rhandzeka va ka shirenza ntombi la ka mahumani ya wani kusuka kahle tindhawini leti ya ta ka bungeni ka xitachi ni ke ni huma kahle mutini wa ka phiri ta n'wina mi tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya ba mina ku ta fika kwala ni murhandza swi suka mbilwini ya mina wo tiyisela kusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke i risimu leri n'we mi nga tilangela khatsa.

Zikensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya 12 eka Jisere FM rito ra rixaka mingiseri inhlikani. Swirho swa vaaki emugangeni wa Petanenge handle ka Zanini lava xungetaka ku va teka nawu va veka emavokweni ya vona loko maphorisa ya tsandzeka ku khoma hi xihatla lava hehliwaka leswaku va khumbeke ku dlayiweni ka muaki wa tiko ra Pakistan eka vhiki leri nga hundza. Vaaki va vula leswaku va na nchavo eka vuhlayiseki bya vona tanihileswi vaxinuna va mune lava hehliwaka leswaku va fambela na ku dlawa ka vanhu va ntshunxekile naswona va tiveka emugangeni. Ehleketeleriwa un'we lweyi na yena nga muaki wa tiko ra Pakistan naswona ku tshembiwa ka leswaku hi yena musunguri wa ku dlaya loko se u khomiwile naswona u humelerile mahlweni ka khoto ya majisarata ya nkowankowa ka vhiki leri ri nga hundza hi nandzu wa ku dlaya nandzu wakwe hi lowu nga hundziseriwa mahlweni ku ya ka siku ra 28 eka n'hweti leya Ndhati ku pfumelela ku lavisisiwa ka nandzu ku ya emahlweni. Muyimeri wa vaaki Florence Ngoveni vula leswaku va vilerisiwa hi nhlayo ya vugevenga leyi nga tlakuka eka tindhawu ta ka vona. Va xiyenge xa ku lavisisa vugevenga bya le henhla ku nga va SIU na va Hawks va ngundzuvanyile ka xiyenge xa Sierra Centurion tanihi xiphemu xa vulavisisi bya vona eka tikontiraka ta vuleteri leti dyaka ntsengo wa 130 wa mamiliyoni ya tirhandi endzhaku ka swihehlo swa leswaku matsalo ya nkoka a ya nyikiwanga eka valavisisi. Muvulavuleri wa xiyenge xa SIU Selby Makhado wa hlamusela.

0: Hatfield kusona le Manemelong Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyr Street next to Andries Hairdresser. Eka Armarobela Funeral Services. Loko iku halahla halahla. Loko iku ikwinkamali ikwinkamali. Naswona switututu i vana va ntavasi. Na tiehleta hina hi leta tipapa. Hi vulavula hi ti-wings. Wixokoxoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarobela Funeral Services. Take the chance.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Gaza Democratic Front.
3: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
4: Pride of Gaza.
5: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku ladumadwe ya Nomalamulele va kumile swihi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 499.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladumadwe.
6: Laduma!
5: Where you save and score.
7: Rishaka Funeral si mitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi ti 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya liya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
5: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku ladumadwe ya Nomalamulele va kumile swihi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 499.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladumadwe.
6: Laduma!
5: Where you save and score.

0: Tazankulu Traditional Shop le yikumeke pala burwa ka sivula ku valiwe Traditional Shop yikumeke kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomana swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga ha kali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko. Jarambalanja
3: Hitimaka hi famba mahlweni eka Jizerto. Hitimaka hi famba mahlweni eka Jizerto.
2: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko.
3: Hitimaka hi famba mahlweni eka
2: Jarambalanja.

0: ndlebe le edin hloko makata mahungu eka GCSE
1: Yeah.
0: Riendebe.

0: Muhasi, vhoti yo hlawuleka yi pfumelela muvhoti loyi a tsariseke ku vhota, loyi a nga ta kha a nga koti ku vhota eka xitichi xa yena laha ku vhotiwaka kona hi siku ra nhlawulo ku endla xikombelo xo vhota hi siku leri vekiweke ka ha ri emahlweni ku nga si fika siku ra nhlawulo ra November 4, 2026. Hi vulavula hi muvhoti loyi a nga endla xikombelo ntsena loko ku ri muvhoti loyi a tsariseke. Ku fanekele ku va ku ri muvhoti loyi a titsariseleke ku vhota, a tlhela a va a ri na pasi ra Afrika-Dzonga leri tirhaka. Buku ya rihlaza ya ID leyi nga na barcode or khadi ra ID kumbe xitifiketi lexi tirhaka xa nkarhinyana xa vutitivisi. Muvhoti a nge swi koti ku ya exitichini xa yena laha ku vhotiwaka kona hi ti-4 ta Hukuri 2026 hikwalaho a endla xikombelo lexiwani xa vhoti yo hlawuleka. Ku kambela leswaku u tsarisile na ku kumisisa leswaku u tsarisile kwihi, u nga kambela xiyimo xa wena xa ntsariso wa muvhoti hi ku SMS-a ID ya wena tanihi muvhoti eka 32810 kumbe ku WhatsApp-a ka nambara ya hina ya 06 088 0000. Ku WhatsApp-a i ku hi ntsena hi na I. U nga tlhela u foyinela senthara ya vutihlanganisi ya IEC eka 0800 11 8000.
1: Alright, a hi veneni kha hi langutisa eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Sesibasani va hi kha hi langutisa ku ri no xana munhu lowa a u endlisa ku yini xikombelo xa vhoti yo hlawuleka leyi a nga ta vhota a nga ta vhotiwa eka xitichi xa yena xo xa laha ku vhotiwaka koho, u swi endlisa ku yini?
0: Ni nga va ni vutisa leswaku xana muxaka wun'we i ntsena wa tivhoti wo hlawuleka, xana hi nga va hi ri na muxaka wun'we ntsena? Ni nga hlamula hi ndlela leyi ka xivutiso lexi muhaxi leswaku hi nawu wa hina wa Afrika-Dzonga ku na tixaka timbirhi ta tivhoti to hlawuleka. Ku nga ku endlela ekaya laha vavhoti lava nga na mavabyi kumbe lava hanyaka na vutsoniwa lava endleke xikombelo xa vhoti yo hlawuleka va ta pfumeleriwa ku vhota ekaya ka vona kumbe laha va tshamaka kona laha va endleke xikombelo kona ku nga si fika siku ro vhota kumbe ku endlela exitichini laha ku vhotiwaka kona. Muvhoti loyi a tsariseke na ku endla xikombelo xa vhoti yo hlawuleka kambe a nge swi koti ku vhakela exifundzantsongo xexo laha a tsariseke kona hi siku ro vhota hikwalaho ka ku va a nga ri kona hi xikongomelo xa eka xifundzantsongo xexo xo vhotela hikwalaho ka ku va i ri byake hi mayelana na nhlawulo kumbe ku tirha tanihi muofisara eka nhlawulo lowu khumbekaka.
1: A hi langutiseni ku ri ku vuriwa yini hi ku endzela ekaya?
0: Loko u nga swi koti ku ya exitichini xo vhota laha u tsarisiweke kona hikuva u ri na mavabyi emirini kumbe u hanya na vutsoniwa, vatirhi va mfumo vo vhota va ta ku endlela eka adirese leyi u yi kombiseke eka xikombelo xa wena xa ku endlela ekaya naswona va ku pfumelela ku vhota. U nga endla xikombelo xo hoxa vhoti yo hlawuleka ekaya ra wena hi yin'we ya tindlela leti landzelaka muhaxi. Hi ku tirhisa fomo ya xikombelo ya online leyi hlayisekeke swinene hi ku va na xirho xa ndyangu kumbe munghana loyi a endzelaka hofisi ya wena ya le kusuhi ya IEC ku nga ri tihofisi ta rixaka kumbe ta xifundzankulu na ku rhumela fomo ya MEC leyi hi vulaka MEC 35. Tifomo ti nga yisiwa hi voko. Ni kombela ku tsundzuxa vayingiseri leswaku a ti imeriwi kumbe ku tirhisa fax ti fanekele ti tisiwa hi voko etiofisini ta IEC. Kambe munhu un'wana na un'wana a nga ku hisela fomo ya wena leyi tatiweke

0: ndzelo ya ku yimela ku tlhela ku tirhisiwa na SMS u ta kuma SMS leyi tlhela yi tivisa hi mbuyelo loko xikombelo xa wena xi pfumeleriwile muhaxi kambe u nga ha tlhela u kambela xiyimo xa xikombelo xa wena xa vhoti yo hlawuleka eka online.
1: Alright, says Basan, Ibaika is a Malfan Bursanoa, 18 minutes before the hour 1 o'clock. The one which is a talk, a second of Sukana Mutha Bursana Kashana says Basan Mabunda, a Kari Lantisa, a commission, your Sawula commission by AAC, a second of Sukana Mutha. I don't know, my friend says Basan, Kuburwain, Ego Enzela, okay, she would so much audience Amish family, Kashaka, and I would talk to Magatagunom, Shanala.
0: Yimawu tivhoti to hlawuleka muhaxi ti nga hoxiwa ntsena hi masiku lama kombisiweke eka xikomba nkarhi xa nhlawulo election timetable naswona ku hava endzhaka sweswo leswi swin'wana swi nga endliwaka eka mihlawulo leyiwani masiku ya ku vhota yo hlawuleka ma hi ndlela leyiwani i musumbhuluko hi ti-2 hinkwerhu hi 2022 na hi vavumbirhi ku na ti-3 ta hinkwerhu 2022
1: Alright, swihlamulekile switwala swinene ngopfu kasi loko hi kha hi langutisa ka swin'wana swa swivutiso leswi hi va ka la ku swi tiva ases Basana hi nga vutisa timhaka ta ku xana tivhoti to hlawuleka ku endzela eka ti ta hlukisela ku ya fika nkarhi muni
0: inkomo muhaxi ku endzela ekaya ku ta va kona ku fikela hi 8 nampundzu ku fikela 5 ya xidyambu hi masiku lawambirhi ya ti-2 na ti-3 ta hukuri lava endleke xikombelo xo endzeriwa ekaya va fanele ku tiyisisa leswaku va le kaya exikarhi ka 8 nampundzu na 5 ya madyambu ku kondza va endzeriwa hi vatirhelamfumo va IEC ku va kota ku vhota ekaya hi masiku yo hlawuleka ya ku vhota
1: switwala swinene ngopfu switwala ni swihlamuleke ku twala swinene ngopfu sesibasani kambe ke hi nga wana vutiseri va hina vaa ku swi tiva ku ri no va fanele va swi endlisa kwini i nga vutisa timhaka ta ku kuvuriwa to hlawuleka ta le xitichini laha ku vhotiwaka koho ku vuriwa yini
0: muhaxi lava endleke xikombelo xa vhoti yo hlawuleka exitichini laha ku vhotiwaka kona swona va fanele ku endzela switichi swa vona swo vhotela eka swona nkarhi wihi kumbe wihi exikarhi ka 8 na 5 ku nga hava ti-2 kumbe ti-3 hi 2022
1: sibasani na hi khari hibuti tsutsuka mingisiwo sesibasani va suka kahle ka va IEC tatsu la ka n'hweti ya hukuri leyi nga va kha hina mutswela wa maAfrika-Dzonga eka nhlawulo wa mfumo wa muganga hi ndlela yoleyo kambe ke loko hi khari hi vutisa swin'wana eka nhlekani wa so i vona vutisa ku ku humelela
0: muhaxi loko xikombelo xa wena xa vhoti yo hlawuleka yo endzela ekaya xi humelerile u ta vhota hi ndlela leyi landzelaka hi nyika vatirhi va mfumo va IEC pasi ra wena mi ta va nyiketa pasi ra mina i ku buriwa layeni ku endliwa layeni eka vito ra wena tanihi muvhoti eka nxaxamelo wa tivhoti to hlawuleka leti pfumeleriweke khubyi ra wena ra ximadzi ri ta fundziwa hi inki yo ka yi nga rhadeki hi ku olova u ta tlhela u kuma maphepha ya tibaloto lama faneleke lama nga gandliwa xitempe xa IEC u ta funga tibaloto exihundzeni xa wena u petsa na ku veka tibaloto eka envelope leyi nga fundziwangiki envelope leyi nga fundziwangiki yi tekiwa eka nvhelopho yin'wana leyi fungiweke yi fungiwe hi vito ra wena hi nomboro ya ID na hi nomboro ya xifundzantsongo laha ku vhotiwaka kona voting district number ku ta tlhela ku tirhisiwa ti-envhelopho timbirhi i ku mhaka ya ku tirhisiwa ka ti-envhelopho timbirhi muhaxi i ku tiyisisa xihundza xa vhoti ya wena nvhelopho ya le handle ya lahliwa ku nga tiza ku hlayiwa tivhoti siku ra tiko vatirhi va IEC va teka ti-envelope na ku tiveka eka bokisi ra tibaloto leri hlayisekeke ra tivhoti to hlawuleka
1: okay hi khensa swinene ngopfu xivutiso xexo i 16 wa timinetse mingiseri i kongoma kahle ka warra ya n'wena vona va ku jisa talk eka nhlekani wa sukela namuhla i suka vulavula kahle na sesibasani Mabunda kusuka kahle

0: kaba a AC loko ikari langutsa ka swivutiso swin'wana leswi vaka langutsana leswaku mi nga swi hlamula ku ri va yingiseri va hina va ta kota ku va kha va hlamuleka sesipas ku humelela yi
1: swilaveko swo fana swo vhota na endlelo ro fana ro vhota ri ta tirhisiwa eka xitichi xo vhotela eka xona leswi vulaka leswaku leswi ni nga swi hlamusela hinkwaswo xa loko ku vhotiwa ekaya swa ha fana na loko ku vhotiwa exitichini ku hambana ka kona muhaxi i ku a ku tirhisi envelope loko mi vhakela exitichini hi masiku lawa ya ra musumbhunuko or siku ra vumbirhi mi ya vhota tanihiloko mi vhota hi siku ra ti-4 ta November a mi nge tirhisi envelope.
0: All right. Eh a hina ikhensa swinene xivutiso xa kahle swinene ngopfu na loko mi tlhela mi kota kuta xi hlamula sesibasani ku humelela hambi endlile xikombelo ku va kha ku humelela yini i nga namisela switandzhaku swa njhani.
1: Okay, muhaxi munhu un'wana na un'wana loyi a tsandzekaka ku hoxa vhoti yo hlawuleka endzhaku ka loko xikombelo lexi a xi endleke xi humelerile a nga ha tlhela a vhota eka xitichi xa yena xo vhotela eka xona hi siku ra nhlawulo exikarhi ka 7 nampundzu ku fikela 9 yena madyambu. Ku va u tsandzekile a swi vuli leswaku nana u vheta u va u tsandzekile ku vhota wa ha ri na mpfumelelo wa ku ya ku vhoteni hi siku leri vekiweke ra ku vhota ku nga ti-4 November 2026.
0: A hi langutiseni sesibasani loko hi kharhi hi ri kusuhana ku va hi kha hi songasonga mburisano wa hina eka enhlekweni wa suka namuntlha loko hi pfa xana a va yingiseri va nga kuma yini
1: ku kuma vuxokoxoko byo tala tshama u ri karhi u tihlanganisa na hina kumbe u hi landzelela eka Facebook eka X na Instagram hinkwako hi IEC South Africa eka swiyenge leswinharhu ku tlhela ku ri na ku WhatsApp u rhumela marito hayi yani ya HI na E or HI eka 0600 88 0 4. Ku tlhela ku ri na website ya IEC leyi nge www.election.org.za u nga tlhela u emaila muhaxi eka info@election.org.za ku tlhela ku va ku ri na senthara ya tiqingho ku na 0800 11 8000 i nomboro ya mahala.
0: Hi khensa swinene sesibasani loko hi kha ri ya songasonga marito man'wini a ma ku hetelela lama mivaka mi lava ku lemukisa kumbexana ma nga va byelaka vayingiseri tanihileswi nga langutisana kahle na timhaka ta nhlawulo wa mfumo wa muganga mi ta tsundzuka se hi yo vulavula hi ku salela hi n'hweti yin'we mi nga ku yini ka vayingiseri nakoba i ncini leswi mi lava kota swi tiva kusuka kahle eka khomixini ya nhlawulo ya IEC.
1: Inkomo muhaxi vhoti yo hlawuleka yi pfumelela muvhoti ku vhota eka xifundzantsongo xin'wana xo vhotela u fanele u endla xikombelo no kuma mpfumelelo u nga se hoxa vhoti yo hlawuleka. Vhoti yo hlawuleka yi hoxiwa ku nga si fika siku ra nhlawulo. Vhoti yo hlawuleka ya le kaya yi endliwa hi vaofisara vo vhota lava endlelaka muvhoti loyi a nyikiweke mpfumelelo. Vavhoti va nga vhota ntsena eka xifundzantsongo xo vhotela laha muvhoti a tsariseke kona. Vavhoti hinkwavo lava tsariseke va tlhela va khutaziwa ku pfuka va ta eku vhoteni kambe muhaxi loko ni nga ku njhani fike sa makumu ni kombela ku tlhela ni nyika vayingiseri nomboro leyi fanekele hi tsarisa ka yona ku kota mhaka leyiwani ya ku titsarisela enhlawulo lowuwani wo hlawuleka leyi ku nga 32249 yi dya 1 rand ntsena leyiwani i ya loko muvhoti a fane a ya exitichini.
0: Enkomo sesibasani i khensa swinene ngopfu ku va mi kota ku endla nkarhi na hina eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku dya ku engeta hi tshamba ku na nkarhi lowu taka loko hi mi lava mi ta olova ku fana na siku ra namuntlha mi va na holiday ya ku saseka swinene.
1: Inkomo muhaxi na n'wina ni mi navelela swo fana na vayingiseri va hina va GTR.
0: Enkomo i khensa swinene. Enkomo xaxo ka yingisa vuso FM burisana kahle na sesibasani mabunda kusuka kahle eka khomixini ya nhlawulo kumbexani va IEC eka hlekani wa sukela namuntlha lava va ka va kha va yi lemukisa loko yi kha ri langutisa ka timhaka ta mavhotelo yi nga vulavula kandle ku va vanhu va titsarisela ku vhota yi nga vulavula hikuva vanhu va kha va titsarisela ku vhota ko hlawuleka hi ndlela yaleyo kumbexana ti-special votes loko yi kha ri langutisa ku na vadyuhari kumbexana ku na vatsoniwa lava emikumaku hi lava va swi lavaka ku ta va va tikuma va kha va hoxa xandla eka timhaka ta ku va va kha va hlawula ta tsundzuka i languseli kahle na nhlawulo wa mfumo wa miganga ka n'hweti ya November kumbexana ya Hukuri hi ndlela yaleyo so sesibasani emabunda i lava va kha va kha va sukaka commission ya hlawulo lava va kha va kha va yi lemukisa eka nhlekani wa sukela namuntlha ni vona ku jisa talk eka nhlekani wa sukela namuntlha mikiseni ta kuma mahungu ya awara ya n'we eka nhlekani wa sukela namuntlha na mutirhiki loyini lungile waka amalepfane le ka awara wumbirhi ni vona ku jisa talk khensa swinene na n'we ma yi kuma kahle eka sateria ra audio streaming ya www.gisarfarmer.co.za u le Limpopo u le Mpumalanga u le North West u le Gauteng province e khensa swinene ngopfu na n'we mi ova ka swinene ngopfu magandlela 106.0 magandza FM eka mixo wa sukela namuntlha kumbexana eka nhlekani wa sukela namuntlha a yi chayeleni kahle hi vukheta ngomutirhisa gondzo ra R578 R81 R36 R529 mi nga mahlweni mi hi landzelela le ka GSR Space FM le ka Facebook mi hi byela leswaku a yi khona mani nongonoko lowu mi va mi wu yingisela mi ri kwihi eka nhlekani wa sukela kambe ke timhaka ti tele Afrika-Dzonga mi yingiseri ti tele swinene ngopfu kambe ke lemuka ku ri la ka awara ya n'we ehla ka nhloko a ndzhaku ka mahungu ya awara yin'we na mutirhiki lowu ni lungulo ka malepfani ta va yi kona nhlokomhaka ya matimba swinene ngopfu mingiseri leyi leyi nga ta va yi kha yi langutisa hi ta tsundzuka mingiseri ku no hi siku leriya ra mugqivela hi twe president wa tiko ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa a ku a yi kho u ngetelela ekhomixini ya madlanga ku ya ka lembe leri taka e ta tsundzuka ku a va a vete hikwalaho ka vo November kwalaho yi fanele yi se yi va yi kha yi fika makumu kambe ke i te yi kombise ku no a yi khona va ngetelela sini ku ya ka lembe leriya ri taka lembe ra 2027 mingise so hi lava yi nga ta va yi kha yi vulavula hi swona ku xana u vona yini xana i xiboho xa ka lexi president wa tiko ra Afrika-Dzonga ma nga xi teka xa ku va madlanga yi ya mahlweni ke na ko hi va hi kha hi langusa leswi nga ku humeleleni ka nkarhi wa sweswiwani vanhu va le ku khomiweni swinene mani vanhu va le ku khomiweni vanhu va le ku gweviweni siku na siku Afrika-Dzonga hi twa hi ta munhu wuntshwa lava va ka khomiwaka hi ta tsundzuka sweswi va the hawks hi lava nga va ya va nghena kumbexana va SIU special investigating unit le amuntini wa a sweswi mchulu hi vula kahle holobye wa maphorisa la nga yimisiwa ku tirha lava nga fika va koxa ti-laptop va teka tele swa tinqingho hinkwaswo swa le tinyongwini lava nga va ya va kha va swi teka so swi nga va swi vula yini ka wena mingiseri leswiwa hi ta tsundzuka ku no hi nga vulavula kahle hi ngamu ya n'wamabindzu la nga khotsiwa vusibusi ka matlala ngami yakwe tsakani lana yena se anga vuya kha khomiwa hikwalaho ka vukungundzwana so ila ku twa ka wena mingiseri ku ta angulaa ku yini swi vula yini ka wena loko president wa tiko ra Afrika-Dzonga va yisa mahlweni commission ya madlanga ku ya ka lembe ra 2027 ku ri ku vanhu swi tilivela va ha ri ku khomiweni swi nga ha vula ku ku na vugevenga lebyi va nga byi langutisa lebyi byi lidaka vanhu va nga ha khomiwa na le ka wara yan'we mingiseri ni ta va ku kha u ni byela ku no president ka ta ku hi November hi va hi kha yi ta fika makumu khomixini ya madlanga hikokwalaho ka yini se va teka xiboho xa ku vona va ta va va kha se madlanga ya ha ya mahlweni ke so hi swin'wana leswi hi nga ta va hi kha hi swi langutisa ka nongonoko wa the big breakfast on mingiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ta tsundzuka mingiseri a va vulavule timhaka ta ku hi kho ti hi siku leriya ra ti-16 ta November 2026 khomixini hi laha yi nga ta va yi kha yi va yi kha yi pfaliwa kambe ke hi siku leri ra ti-19 ta September va to va kombisa timhaka ta ku a yi khona mani yi ta pfaliwa hi musumbuluko hi ti-25 ta January lembe ra 2027 mingise so hi swin'wana vhele leswi nga ta va yi kha yi swi langutisa ku no swi vula ku yini ka wena tanihi mingiseri munhu wa timinetse mingiseri kongoma kahle ka ya mani na lo nga ri awara ya n'we ta kuma mahungu xitalo na mutirhikuloni lungulo wa ka malipfani yisa mahlweni nongonoko wa Jesus Talk hlekani.

0: na Afrika-Dzonga lo switaka timhaka ta vukungundzwani 060 887 5942. Nhlikani ni mamukeleni ka Jesus Talk.
1: Minjhani?
0: Hi pfukile minjhani papa?
1: Hi pfukile.
0: President va ngetele commission ya madlango va yi kota ku submit vumbhoni bya vona ku ya fikela hi ti-27 ta lembe leri taka. Swi vula yini eka n'wehi leswiwaka tanihi mingiseri? President Ramaphosa va nga kumbexana i ncini xi ya ku humelela na tikweni ra Afrika-Dzonga.
1: Impela kahle kahle va ngetele mhaka kahle ti tiyeriwa kahle kahle leri nghene kucampile swinenenene byikulu kucampile why ku byikulu la siku leri phekelero munangutakahle vanhu lava handle vo

0: Sikali
1: pala ndza.
0: Sikali.
1: Okay. Epuka shitana ngo bangu zen.
0: Njani ndi pala pula Facebook bese tau sa boy.
1: Mina ita muta ku muto.
0: Ya, so. Sikate ikubona ka mina. Hambi lezi sinu sa kona. Loko mbu mana ngterile. Loko sita kate. Lo ba bona ngora ku ta phasiwa. Ba herisa. Siyasi bambi. I speak in hande. I see. Na kona vanwani va jesa mina la. Na ku iba tikela madanga. Ende va siva sesi para bla. Ni ple kare. Lo patasata. Ikuba a hisa bona. Wana wana i dzapanyo.

0: उसका चू इन इज रेगुलर दिस बाय एग्जांपल प्रिकॉशन बेट दैट चू दिस इज द की आई फाउंड माय टांग आई सियाले भगवान भक्त के सिकुरानी नला नकेसा इकेसी नि बालांसा नकेसा निकेसने
1: Thanks again, Bankuzane. Cancer Shne.
0: Hallelujah.
1: Ekom. Rumela kahle voice note eka number 0608 75942 mingsiri. Ile ku bulela no hikuva president wa tikola Africa Dzonga va ngetelele commission ya madlaka ku ya ka lembe leri taka. Swivula Isosho kaya mingsir, ilaga nambara 060-875-942 Maku mambiri, watu mbana yetu kupile kasa wara yungwe Nama nabu jisa toko, ilaga nsega nwa sukuna na muta Ilaga 060-875-942 Hey, ilaga uwe yuri la wani Ntaka mingsir me Sikan
2: Nko
1: Nema wamkerili
2: Minjani wawo
1: Hey, fukile minjani
2: Fukile
1: Meri yinu me
2: Menangere loko senzo mkulu ahola mali yo yena angele ku tirheni aso sono vavisa ku ngoku sweswo loko mkulu ahola mali ala tlhela va tlhela va n'wi secha nakambe maphorisa van'wa va tlhela va sungula ku n'wi yimelela ku ri na yena hayi i nga gangandlangi nchumu swi ta sungula ku kwetlembetana laha madlanga commission yi nga ta heleleta yi tshame a swibedhlele na lomuya kun'wanyana va karhi va jikajika va karhi va onha nkarhi mali yi karhi yi dyiwa leya a yi fanele yi va ya service delivery wa vona vava hi yo mhaka yo vava yeleyo loko ku ri ku kwalaya va nga fika kona laya va kukulele mkulu a tlhelo a kona a swi tava swi antswa se loko a hola yena hi karhi hi ku a tinele giyani a police station na lavo khabana lomu kun'wanyana hi ku a ti na kona a tatata hi ta vona vona ti-case leti nga lahleka etingani kumbe ku ta kumeka tingani mara se nkarhi wu karhi wu hela wu ya kwini u helela ka munhu wun'we ntsena swona swona madlanga u tirhile ngopfungopfu swinene leswi nga sala a swo lava ku ri no va famba va karhi va va khoma kunene va ku lexiwa xinjhani va khoma kunene i tirhile mukhwanazi se manje loko a ku karhi swi ndla swona hala tlhela va karhi va ku va n'wi teka se va ku hatana iya la gese sabanu la bobo vanu lobo vala ka nga tshami ndhaku vala ta nkukula ku fana na xindzavana va nkukulela a xitikweni musi
1: sweswo maxika
2: tshami ta famba na patulela ka wa a nga ha lawuli inani madlanga yona hi right nkarhi wa yona wu hele khala a va fane va vitane president yena hi yexe and then lexi xi nga kahle hi ku hava la nga ta a nga vulavulaka na munhu u teke xiboho xexe a ri yexe mani yimi na xona i yi tlherisela ndzhaku
1: komo yi le ka nambara 060-875-942 nongona ku jisa talk makume mbiri nharhu wa timinetse suke kahle ka awara yan'we i le ka nambara 060-875-942 nhlikani i nhlikani
3: njhani
1: i pfukile minjhani
3: hi pfukile mani ya a yi tilala byani mani kumbexana swin'wana a swi ta lunga
1: ku lunga yini
3: a ni tirileswo masivona leswaku vugevenga byi tele ngopfu lasasaasi wa kumeka leswaku ngetiriwe malelo
1: miri byi tele ku
3: vugeeli ngopfu vugevenga ni nga byana va tiyeliwa ta hiyana
1: vugevenga lebyi mi byi vonaka n'wela gyan mi vona
3: tele ngopfu timali leti dyiwaka lomiwani
1: nimetwisi
3: ata kun'wana ni ho dyeriwa ntsena va ku laha ku na bridge kuma leswaku bridge ra ko i vumba ntsena misava ntsena
1: no enkomo nimetwisi i khensa swinene right 060-875-942 rivelo na mikandziyiso ya n'wina mikiseri laha hi ta ku matlhokomhaka laha ka half minutes ku bile kahle awara ya n'wina na mutirikulo ni remember ngobeni a ngulaku ku yini andzhaka loko president wa tiko ra Afrika-Dzonga ku loko masirhela maphosa va teka xiboho xa ku va va ka ngetelela kahle masiku ya khomixini ya madlanga ku va yi ta submita vumbhoni kambe ke hi vutshe wena mikiseri ku ta wena tanihi mikiseri u vona hina ku president ku na yi va ni na Afrika-Dzonga kuze va vona xivindi hi leswi a swi langutelele ku ya laha ka November laha ta tsutsuka loko va ngetela la ra Economic Freedom Fighter na va khari bakanyela tlhelo ku leliwa timhaka tetiwa se kambe swi kumbembiri nkombo ku ya mahlweni va tiyisisa special investigating unit xikan'we na va ti-hawks lava nga ekaya ra ka holobye wa maphorisa laha nga yimisiwanyana ku tirha sezo mchunu hi swo swin'wana va ka hi kha hi swi langutisa ku xana president wa tiko ra Afrika-Dzonga u hetele yini hlikani
3: ahe
1: papa ahe papa
3: manitamlaa
1: riqingho ra n'wena
3: okay mata ni ku yini mulandza a ni ku madlala swi voni ni ku na tijingajinga leta leti yivaka a hi nga ti tiva loko a ku nga zangi ku va na madlala
1: a

riqingho ra vona ha ri basaka mani ende va le ku vulavuleni sweswi nge pfuni nchumu hi va tshika va vulavula va nga ri moyini va nga ri ku twaleni W875942 tsundzuka nambara ya mbulwa ku tsala rungula eka ro wa mbula ka nhlokomhaka kumbexani u rhumela kahle nkandziyiso wa wehe wa rito eka 060 W875942 u yimana xa xiboho xa president wa tiko ra Afrika-Dzonga ku va hayi va ngetele masiku kumbexana tin'hweti ku ya hale eka lembe leri taka eka lembe ra 2027 loko hi khale langutisa eka

0: commission ya madlanga hala tlhelo va le ku khomweni man ngamu ya n'wamabindzu wo duma swinene ngopfu etikweni ra Afrika-Dzonga Tsakani Matlala hi leyi vulavulaka ku sweswi u losele hi tisimbi u le hukweni na tisulavoya sweswi hi vulavulaka mikiseri hala tlhelo swinene ngopfu man vanhu lava nga ka swirho kumbexani ka swiyimo swikulukumba eka mfumo lava va ka va khomiwa siku na siku ta tsundzuka ku hi swo swin'wana hi tlhela hi langutisa na timhaka ta ku ngundzuvanyiwa ka kaya ra Sezo Mkhulu ku na mikiseri ka 0608875942
1: monikombeta ku mina 100% ni yima na xiboho xa murhangerikulu President Cyril Ramaphosa ku navela ka mina a ku ri ku khomixini leyi a yi kumeki yi ya amahlweni ku hindza lava nga pima yi fika kona yi nghenwa na le ka swiyenge swin'wana hi laha yi nga sungula hi kona ka xiphorisa loko mo yi cheka leyi khomixini ya madlanga ya hambana na ti-commissions hinkwato leti hi nga tshama hi va na tona a ti nga ri ku endleni ka vanhu va khomiwa a ko spendiwa mali ya mfumo swi tiveka ku vanhu va endlini mara mi nga voni munhu a ri ku khomiweni se leyi yi le ku endleni ka vanhu va khomiwa a yi hi mahlweni mi ni yima na swona jana valam
0: mi vula ku a hi langutiseni va no Ramaphosa va vona yini kahlekahle mi vona ingaku va vona yini hi ku mi ta tsundzuka va ku ngundzuvanyiwa kaya ra khale ka yona
1: ya na khesa swinene va koti ku vona ku ri ku na swo tala leswi funengetiweke ende swi endla ku tiko ri kumeka ri nga tshamisekangi se ku kumeka va ngetela nkarhi se ri va kota ku vona ku khomixini leyi yi le ku vekeni ka mihandzu leyi nga ta endla ku tiko ri kota ku horisiwa vanhu va kota ku kumeka va ri karhi va nga kota ku tshamiseka yi
0: remember chicken
2: riendlebe lead even hlokomaka ta mahunga ngo eka tshisa
3: enhlikani jara valandzwa tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi MEC wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki nakedikekano u vula leswaku vachayeri va fanele ku va va ri karhi va chayela hi vukheta swinene tanihileswi nhlayo ni nga ku tinhlayonhlayo ta le henhla ti languteriwaka ku va kona emagondzweni eka siku ra mundzuku premier wa xifundzankulu xa Limpopo hi loyi a nga va ri karhi a tiyisisa 78 wa milawu leyi faneleke ku va kona emagondzweni etindhawini ta Polokwane mahungu xitalo le ka awara ya mbirhi enhlikani
2: Riendlebe lead even hlokomhaka ta mahungu ngo eka GCRFM
1: na khesa swine jara va landzwa lava yingisile a na ha kombeta ku ri mupresidente i le ku koteni ka ku vona ku ri khomixini leyi yi le ku vekeni ka mihandzu ende na tiko ra eleteka hi ku wandzisela a twa leswi vanhu hi ku katsakanya hi kumeka ku hi karhi hi vula swona hi leswi nga ku humeleleni i le ku endleni hi matimba ku ri loko a heta a ni hi temi hetela yena a nge ho tlhela a va president ya tiko leriwani loko constitution yi nga cincangi u na ku siya mark leyi a nga ta hleketiwa hi yona aka vupresident bya yena se u lava ku tirhisa nkarhi lowu nga sala wa vupresidente byakwe a suka a endleli tiko leri a veke na nkateko ra ku ringana malembe ya 10 ku va a nga kota ku ri rhangela.

0: ya tindzawulo leti ti nga tirhisiwa swi nga endla ya ha ri ku tirhisiweni va tifumisa mara va kha va vanga probleme ya ku va hi nga tshamiseki atikweni ku nyikiwa maphepha va kha va kuma timali to tala aka vanhu lava nga ringenangiku va nghena tikweni swi nga va nga ri na maphepha ya ntiyiso swi vuyerisa vona lava kumekaku va ri aka ndhawulo yaleyo ku kumeka ku ri karhi ku nghena swilo leswi a swi nga faneli ku nghena hikuva yona Home Affairs na xiphorisa va kumeka va ri karhi va tirhisana mara ku ri ku tirhisana loku nga ri ku ka vunene se a yi landzeli Home Affairs mi ta vona swivungu leswi nga kona aka yona ku ya fana na yale ya xiphorisa leyi
1: ni mi twile bishop ni mi twile
0: ukhesa majisana
1: hlayisekani bishop mi mbala nhlekani wa kahle
0: a swi ni sasikeni swinene munhu
1: enkomo bishop tibyani kusuka le vukwa jala wa lambya i xandla henhleni ka ximuwana.

0: ke fika na haleni a Limpopo ita ita secha ti masipala leti nga haleni ti masipala hinkwato leti nga ha Limpopo a yi mahlweni mina ni yima na xona ku yi ta kota ku nghena yi hangunixa na haleni inkomu inkomu.
1: Right, ke ile ka nambara 060-8875-942 angula ku yini wena mixiri eka nongona ku achisa toke kahle ka vasukela namuhla I nangisa xiboho xa president wa tiko ra Afrika-Dzonga xo ngetelela commission ya madlanga ku va yi tirha ku ya mahlweni mingiseri hi ndlela leyo so ka wena tanihi mingiseri u yimana xa xiboho xa president na I ta tsundzuka ku ri va yi xiyise mahlweni ku ya le ka ti-25 ta January 2027 lava nga ta kha ku submitiwa kona va kha va submita kona e final report hi ndlela leyi kasi I ta tsundzuka ku va swi tivise siku leri ra ti-19 ta September 2026 mugqivela I ta tsundzuka ku no it moves the deadline from the previous date of 16 November 2026. Yeah, so the commission was originally due to report by 31 August 2026. La abati bjele kubata submit a call 060-8875-942. Kuna ming sira. Liga na man makubel.
2: Ah, sen fiki. Ana yingi sira wa ming sira kulu. Oh, ntonga rima nkari walu wa vanga fika uba uvula kwa January. Ule kuse ingufu. So wala go ta go fika la Limpopo vanga se fika ma. Wa go go tsonga se se yini a hi September le. Aba se fika phela la Limpopo ka se go go salela yi. President va tena mehleketo ya kahle mara no solanyana la ka tinhweti leti nga sala ku ka swivula ku swi endliwa Gauteng ntsena hala kun'wana ku yo tshembekiwa ko.
1: A ni theme ya vona yi va yi kha yi fika makumu mani makhuvela la ka ta nghena. Fika makumu sweswi
2: a ka ha ri na ku swi vona a va fanele va tlhela va hatlisa va va rhumela sweswi loko yi ze yi fika makumu se na mbabva byi ya mahlweni ene hala byi va nga ta va va nga fikangi byi to va wes hala me mitlangeri a swi ri kahle ku na ku hala theme ya leyitsongo loko a vo ndla swihi swa fast fast yi fika hinkwako yi kha yi nkunduvanya vanhu va le ku ndeka vugrovet hey vanhu va le ku dyeni vanhu va dya swilo leswi vo ka va nga swi rimangi swilo leswi a swi fanele swi kha swi pfuna vanhu van'wanyana vo va le ku dyeni va ri voxe me ni twa va endle kahle ngo presidente ha va fanele futhi va swi hleketi khale swilo leswi va ha ri na nkarhi wo leha
1: commission yi sungule ka timhaka ta xiphorisa mani makhuvela hi swihi hi ti tindzawulo letin'wana leti mi ti vonaka ingaku leti ta ha lava madlanga leti na to ti yi nyika probleme loko swi ta ka timhaka ta vukungundzwani kumbexana vugevenga tikweni ra Afrika-Dzonga
2: ka Home Affairs liya na yona yi na byona vukungundzwani ya swi kota ku endlela vanhu mapasi liya liya na yona ya ha ri na vukungundzwani byin'wana hi yona futhi yi promotaku na ku vanhu va le handle va onha onha laha hi ku vona va va xavisela mapasi van'wanyana vanhu vo catisiwa va nga swi tivi vo va ka home affairs yaleswo a hi vukungundzwani na byo byebyo ya tikume i chate na Abdul woke nga n'wi tivi no n'wi tiva ho ku loko se i ya cheka i merit status ya wena u kuma ku se i catini khi nga catangi a hi byin'wana vumbabva na a hi yona ntsena kahlekahle hinkwato a ti fanele ti hlaseriwa tindhawulo leti no ya maphorisa yaleyo phela ka ha ri eli va ha ri ku ndleni ka vukungundzwani vanhu lava va ha ri busy ngopfu a va se yima hambi a kha va swi twa ku na madlanga ngopfungopfu na valava nga sala ku hala loko a yo fika na ku halawa
1: kahlekahle mi yi lava na Limpopo
2: vanhuvanhu hambi a vo yi nghena mnduku mhani ta twa swi ri kahle ngopfu vanhu lava le ku moxamoxeni basi va swilo swi nga ri ku fambeni la tikweni hayi ku timali ku hava ti kona mara hi leti ndliwaku titirhe va titirhela ku va ri voxe se hayi a yi fika hala tindzawulo leti to tala letiwani ti na swona swihi sweswo a ko va ya maphorisa ntsena mara ya maphorisa yi wes hi mhaka ya ku vo hi nga themba vo ku va ta hi protect mara a va ta hi protecta njhani hi ku loko vo khoma munhu loko va fika ku hala mirogolo nakona va ku hi nyiki 50 rand ivi va n'wi chicha a famba ya kha a promota futhi ku yiva
1: so manmixangaloyo kumbe mova lumbeta
2: a swi yo yini va tlhela tindhuma vanhu va lava ndlisiwaku sweswo vala va fika ku va tekeriwa swimalani va chichiwa va famba va tlhela va tibuma va tlhela va ku maphorisa ma ka nga ma phunte ngopfu Hala ka hina hi ta ku hi kona a swi kona swi hi sweswo ku onha i ta swi twisisa na loko i khomiwile ende ku se ya nghena jele ya kona ya vava hi leyi ya laha ka mina la va tibuma vanhu lavaya va ze va ri na nkarhi walowo a hi ta swi tiva swi hi sweswi loko a va nga tibuma a va ta swi tiva vo tlhe va hi byela loko se va chichiwa ku hala tindleleni i mavonelo ya mhani makhulela vo duma la Giyani section fela inkomu
1: khasi nkarhi wa mina
2: danki
1: inkomu kume nkombo wa timinetse a ku tshimba kahle awara ya mbirhi hi tile ku vuyeni swinene laha ngetelini president Cyril Ramaphosa hi ngetelini loko hi karhi hi langutisa alright 060-875-942 ku na mingiseli laha hlekani
3: exalamukani vatukulu mpfukeni na vaxumi
1: la ximowini laha ku na ku kwani khosa na maamukerile
3: hi khesa ku amukeriwa vatukulu ya mwane sungula ndzhaku nyana xo sungula ni rhandza ku khensa tiprovhinsi ta South Africa letiya ta 5 ti nga vhota ku hi va ka mfumo wa nhlengelo xa vumbirhi ni ta khensa Nhlanhla Mukhwanana se ni ta taka yehe president hi ku yehe sweswi ela ule ehenhle ka pressure tivundi ku fomiwa tikhomixini ta ku tala laha South Africa loko va ha ri na matino hinkwawo ya helerini na minwala hinkwayo yi helerini a ti endla minchumu ni hi ku loko yi fanele yi tiva leswi swi kombetelaku van'wani va vona a yi tlhantlhiwa khomixini leyi
1: a yi feyile
3: hikwalaho ka ku tshoveka matini na minwala ku va na mfumo wa nhlengelo a swa ha koteki swi boha ku ku za yi sengiwa hi masi ya hela ma vona valungu va senga homu va teketelobyani va ya xi veka tlhelo yi sala yi sengiwa yi karhi yi nyikiwa swakudya se ku ri swo swi endlisa ku meleke la loko hi ta vulavula hi tindzawulo ma vona loko n'wana u ta hala ka sasa hala ka sasa ku na mhaka yin'wana yikulukumba ngopfu sweswi loko mi languta hina vakhalabye na vakhegula hi banana hi tinhloko loko n'waya ka sasa mi ta kuma ku tele hayi na zani ni ntsene hi ku ku na vanhu lava se a va hola timali ta vanhu lava kalaka va nga ha hanyeki vanhu va endleriwa midende va nga ringanelangi ku va nga hola midende se swi pfilinganyisa tiko mina la a ni ta ku hayi loko ku ri na mfikelelo walowo a va khomisi sweswe futhi a va fanele va longetela ku ri yi ya hela ndzhaka ni lembe leri taka hi ku laha ku ta sala swo tala ku vulaka lava ntukulu va ku a ripompo yi nga ngheneki ko va na yini phela na ripompo van'wana hi ngu va komba ku ri loko sungula hi liwa loko mi ta kota ku kuma timhaka hinkwato hi ku va endle hi ku rhandza va nga swi tivi leswaku swi ta va helela va tiva ku ya chaviwa hi hina loko van'wana va vulavula va ku a mi nchumu phela hina hina mfumo wa kona va karhi va hi konela mina a ni ta ku a swi yi mahlweni mara loko va lava vuxokoxoko loko va tala ripompo a va ti van'wani va gondzo hatlani va komba hi le va nga ta va boxa vanghana va vona so vatukulu xumani kahle
1: no khesa swinene ngopfu nkosela kahlale ku dya kuengeta ni mi khensile ku va mi ti vona karisini eka nhleka na siku ra namuntlha
3: danke
1: inkomo kukwani khosa kusukele ka n'wamintu wa le ximoweni le 060-875-942 kumenaro wa tiaeka nhlekani wa siku ra namuntlha 060-875-942 angula kuyini wena ka xiboho xa president xi ku ngetelela masiku ya khomixini ya madlangu va va kota ku submita the final report ya leswi nga fambisa hi swona mikisini ha swine ngopfu va the hawks mani vanhu Afrika-Dzonga SIU na yona yi busy swinene ngopfu yi vone makaya ra ka Sesomkhulu lava nga fika vangundu va nya tiselulafoni ti-laptop hinkwaswo va teka swi vula yini sweswo hi ndlela President Ramaphosa a nga va 060-8875-942 na mingisela nhlike
4: vatalamilani
1: ahe
4: nhlokomhaka ya kha yi tona a tirhengo president ya mina a ni na leswaku i nga ku ningo fika la giya
1: ni vona yini la dorobeni la giya ni mo yi lava na hina hi nga se swi vonaka
4: vapepi mhaka ta mati ta karhata ma mona leswaku ku duma miliyoni mangani mara mati ya giya mara tithendara ti ve kona tihuma tinghena tihuma tinghena mara mati a ma huma a ma fikeleli yaleyo kona leyo lero yeleyo a ni ta swi vona swinanga kwa swi ta huma sakeni loko swi teka va xibele la mati ni nga xi chela va xibelela saka va xi chela ndzeni ka mati no titimela a ni ta xi twa swi vulavula swinanga ya ku ni titele ngopfu
1: No, I can't say name and got wrong when I come up here. I'm going to
4: come
1: up. But I really can't see you, man.
4: Thank you.
1: And come, Shakarami. Well, I like you. I like you. A mi la vela yi fundzerisa ba yi byele hi mingisele ku ri no president Ramaphosa u endle u teka xiboho xa kahle na kumbexana n'wana mbhakanyana tlhela xiboho xakwe le ka 060-8875-942 mingisele la kota ku a ngula ku yini kambe ke ni vone kahle ku na nkandziyiso la kusuka kahle ka mingiseri na wena endla sweswo ka 060-8875-942 live aka yi gimela kona kona ku le ka waraya na rutsundzuka mingisele ka warambirhi henhla ka nhloko hi ta kuma kahle mahungu eka nhlekani wa kusuka lantla lalume mangobe hlikeni
5: yana veka na la giyana
1: merin pap
5: yana veka na la giyana kare kwa udwa mati mara mati ya mati mahuma
1: e kare kundwa hili
5: e kare kwa kwa kudwa mati kote bote ya kutu kondra tita titi kwa mati kwa kwa mati mati mati
1: kasi nge bjani ida lava kumbekaka ka ndzawulo
5: leyiaka malembe lama nga helaloko va tiva 1-2-3 va vacela kaa va pfukula va famba ku ta van'wani kuka ku dyiwa mali
6: Nhlekani Milandla Nhlekani Milandla la xitichini hayi a nga matwa mahungu lama nga nghenisiwa la ka kha laubyeni namuntlha Milandla matlanga yi right loko presidente va langutini va vona ku no yi nga ha ya phambeni eyi va vona ku a swi se helela ka ha ri na van'wani lava nga sala lava fanele va nghena kwalaka matlanga no vo presidente loyi ku ri ku na vona swa ringana ku va nghena ka matlanga va ta nghena na va lavan'wani va lava nga kolomuyatlhe kumbe va lava nga palamende loko swi ringana ku va nghena a ka matlanga va ta ya and hi vo va lavekaka ngopfu va lavaya se makolomu matikweni ya hina ku hala va giyana hala a va yi fambi matlanga maphorisa na swin'wana na swin'wana va lava nga koho lava va nga hoxa ritirho kolomu ya va lava ku va ya ka matlanga provavela va tsikiwa hikuva va tsikiwa swi ta swilo swikulu ene sweswi va le ku rhurhumeleni lokukulu va lavaya va nga kolomu ya henhla kuno why president leswaku yi ta pfaliwa hi November a tlhela a ngetelela va ta ze va hi kuma musi ku va

0: rikulu a ka hari na ku kule ka nchumu hambi votlhe va faka na malembe man'wana ma hataku yi ze yi kukula hinkwavo hinkwavo na hina loko ku ri ku hi teketeke swin'wana kolomuya yi ta hi kukula kolomu switandini e se a yi va kukuli na kwala giyana a yi ti hinkwako na va Petersburg na hinkwako a yi fambafambi matlanga yi ta yi kukula u tshama hi karhi hi hlupheka va ri ko ha presidente vendla kahle a va ngeteli swi ya phambini Richard Maboko la ka Mapuve dange
1: enkomo ku na mingisela hlike
2: aye njhani
1: i pfukile minjhani
2: kana lavoke na man'wana ku rai ya mina ni vona ku ri mhaka ya kahle presidente va nga ngetela phambini ku kota ku hinkwavo va kota ku lavisisiwa kahle hinkwavo va badala milandzu ya vona ku na mpela na kwala giyana va fikile a wu na mati la ku te projekto yikulu la ya nandzuni a ku zanga huma na mati la va tlhela va teka na presidente loko a tava ku hi leyi xipayipani mati ma huma va pfulela mati kasi ka kuva a ku humi mati la
1: ma dlanga yi tisi mati musa
2: a ni ta secha na sweswiya yi va secha na vona a yi tisi mati mara yi ta secha vukungundzwani hinkwabyo yi fanele yi nga kheti a ni nandzu nandzu hinkwavo yi fanele yi fika niswimana swa swinga va zetsele mangobrali i lovu ka tikhule popa yini
3: 06 0 8 7 5 9 4 2 yi tshama yi ri kona yi kha yi lavisisa timhaka ta tiko yi vape ra wayawaya ni vona swi ri kahle ngopfu ku hata khoma vanhu vo tala lava hi vona va sizonikulu ku lo ngheneni ti-hawks ti le ngomi xuvanyeni swa tikomba ku yi le ku tirheni swinene madlanga madlanga yi mahlweni yi tirha president n'wi bela mandla a vheta yi thola ximfumo yi va yi kona minkarhi hinkwayo a mihlangano musa xigalo tikulu wa swcam ekomo boti na vayingiseli va jisa ra fm
2: Sikhona lonene ngobene.
1: Ayi.
2: Hello.
1: Inhlikani.
2: Hello.
1: Inhlikani.
2: Okay.
1: Inhlikani.
2: Mithi, hello.
1: Ayi.
2: Ayi. Sorry, mara nka mithi, ana ndzi ku twa ku ni kona moyeni na. Ka ku mhaka yin'wana hayi loko hi twe. Hina hi ntova na mina ni wu yima na vona hinkwavo va endle kahle president loko va ngetele nkarhi va endle kahle loko va ngetele nkarhi hi mhaka ya ku yini na loko va khalamise sweswo ha sesi writing mi tirhini se xivingeni swi ta endla onge loko va kha va vulavula ku na yena yi nga tona timhaka onge vo chava ku vona va sechile se a yi timhadlanga yi ta nghena hinkwako hinkwako hi mpela yi fika na hala giyana mati va va giyana ixi hi le kuteni ka ku vava loko ku ri hina laha mataya ku va hava mati ni ri na dami swi lava swi hundza ntimo ende himpela
1: borha
2: borhadente ya borha ya mati ka
1: jaa borhi va nga leta daze yi fika hi ku

0: Na, ich hole ihn gleich.
1: Ouch!
0: Hi tlhela wena gojini leri nga na ndhope se swi lava ku vhota i vona ku wena i langute kwini i kongoma kwihi a tlhelo ra wena mama swi twani loko no tshama ni ku a na ha vhoti va to tlhelo va hlaya na yona va to va ku i va ku maxindzi j a va ku i vhoteni mhaka ya ku a nga yanga a ya komba ritirho ra 2026 se hi ya ku vhoteni hi vona ku hi kongome kwini hi langute kwini madlanga a yi ti mati va loko va vulavula hi ku celecela magoji la ka hina ka switata leswi nga la mani swi ti ku yiceriwe ka ngani va cela va ku ve hi miroxe tiphayipi va suka va famba va nga fambi na mali a va famba na mali
1: ya kokwani gabeni mitwile mani mi twa ku vava mani
2: hi ndhenga lowunene tatana khalanga a tshemba mihlayisekile muchaviseki a yi twa nhlokomhaka mani na mvulavulo wa president tatana khalanga kahle kahle hambi ku nga ri ku ngetela hambi yo vhe yi simekiwa njhe hi tikhoto yi tshamisa sweswiya yi tirhana na tiko na vukungundzwani bya xiyimo xa le henhla ya ya laveka mi ni vona ku ri mhaka ya kahle loko a yi nga tirhi kwale yi nga kona ntsena a simekasimeka marhavi kwala giyani vo venda kwahale yi nga kona tatana khalanga yi nga pfuna ngopfu mi nga vona swilo swo tala swi yima ene va nga ha tirhisani ngopfu na timhaka ta xiyimo xa le henhla ntsena va nghenisa na tin'wani maku i munhu loyi a nga ka xitulu xa le henhla i roparopa vanhu switandini a ni ta tsaka ngopfu tatana khalanga ku a ni ta za ni nghenisa na phenipheni 300 rand ya mina a ni thembi ku hi mina ni ri nexe ni nga dyeriwa 300 nga ku va tele 300 rand yi nga pfuxa timhaka se mi ni vona madlanga yi ri kahle loko a yo tshamise swi ya ku za ku fikelela na laha ko va ku xinandzwani xin'wana na xin'wana loko munhu a ri ka xitulu xa le henhla kumbe a kha a tirhela palamende wa n'wi khomisa ayi 300 rand ya mina yi ni vava ngopfu a ni ta rhangi yena mina la giyani lawa kovoka a ni no vona ku na ku le ka swivandla leswi va nga ka swona va tirhi kahle a ni ta tshama ni kha ni kumeka ni kha ni yi phuxa mhakani mataleni mina ni ri kwala ka malamulele a hi xumeni khalani
3: mandlanga mina ni lava yi va kona ku ya ku yini yi nga suki
4: mlambya hava lava na la giyani a va lava vanhu va lava va matlanga a va fiki na haleni ku tele ngopfu gevenga va ti va ta tlina la lipompo la a va ti va ta tlina va laveka la lipompo bya ra mlambya kakarobava emthindamo a kuhinkwako
5: hi timhaka hi timhaka hi famba mahlweni eka GZR Talk mahungu lawa yi ku tisela wena handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GZR FM na remember ngiveni
6: ni khensi loko seriwa nkarhi jara valantswa mahungu i ya awara yambere ka GZR FM rito ra rixaka vayingiseri enhlekane ku languteka ungunguleka wara leyi emisi wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki na nkedekekano wu tsundzuxile vatirhisi hinkwavo magondzo ku emahlweni ku va va ri karhi va langutela eka mpimo wa le henhla wa mimovha leyi languteriwaka kusukela ku va yi karhi yi tlakuka swinene ra vumune hi siku ra 25 eka n'hweti leyi ku ya fika laha siku ra 29 eka n'hweti leyi musumbunuku leswi swi landzela ku sungula ka tiholideyi ta swikolo eka siku ra namuntlha na ku va ku ri na ku fambafambaku va endzela ka kumbe ZTC emoria kun'we ni nga ku ta phalala eroyale heritage ku va va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va languteka mhaka ya ndhavuko
7: Anzikekana cautions motorists ahead of high traffic long weekend driven by ZCC pilgrimage and heritage festival Limpopo MEC for transport and community safety Mrs. Nakedikekana has cautioned all users ahead of expected high traffic volumes from Thursday 25 September to Monday 29 September 2026 This follows the start of the school holidays today and two major events in the province. St. Anna's Zion Christian Church annual pilgrimage and the Parapara FM Royal Heritage Festival in November. According to the Joint Operation Command, the church is 100% open meaning a full employees of private vehicles, unit buses and buses is expected from Thursday and Friday. Buses will be released on Monday morning.
6: Maphorisa xa xifundzankulu xa Limpopo ya khomile khume ra vuehleketelelo va malembe ya le xikarhi ka 44 na 46 na ku khoma 13 kaye wa tikhilogiramu ta ni nga ku ta fole leri kalaka ri nga riki enawini kun'we na ku kumiwa ka 200,000 ya tirhandi eka hi nkarhi wa operation channel leyi endliwaka eka tindhawu ta maphorisa ta Dzanile na Ridabe eka xifundzhantsongo xa Mopani Musumbunuk hi siku ra 21 ku ya fikela ka siku ra 22 eka n'hweti leyi ntirho lowu kongomisiweke ka ku va va ri karhi va lwisana na vugevenga eka tindhawu ta Dzanile na Ridabe na miganga akelani va endlile migingiriko hi ku va va ri karhi va

khume na ro tmile se mntsene suka kahle ka warra ya mbiri eka hleka no suka na montla awara ku etelela yena bana ko jisa talk cancer snene mtrikloni remember ngobeni ku bayeke se kahle ka mahungu ya warra ya mbiri kumbe xa ri ka warra ku etelela na ngona ko jisa talk ita ku mahloko makala ka snene suka kahle warra ya mbiri kambe ke na ngona ko jisa talk game ta kahle amingiseri le ka awara liyani ya naro langa ta ku landelela kahle na ngona ko wa bamba.

mpfundzana leyo aka famba kunwe na MEC wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki manana Nakedi Kekana 060-88-75-942 kuna mingisela 060-88-75-942 monitor mingisela miri yini na vakwini kasi riqingho leri endla njhani na na va vona hi lava kambe ke langu vatisa ka wena mingisela a ni koti ku va ni kha ni vatisa la 060-88-75-942 mingisela elanguta ku wena u angula kwini eka nhlokomhaka leyi vaka eka hibulayo eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa jisa talk 060-88-75-942 ku humelela ni riqingho leri na ku humelela yini la na swi lava ku mi teka mingisela na mivona kambe ka riqingho ra hina ri le ku hi hlupheni swinene eka nkarhi wa sweswiwani a ri le ku beni tona mani 060 a va ze va baleka mani va ze va baleka 060-88-75-942 i nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito ka nambara yo yoleyo mingiseri eka 060-88-75-942 yi twa ku we u angula kwini andzhaku ka loko mupremiyara wa xifundzankulu xa Limpopo va nyikele kolomu ya ka 78 wa timovha lava nga

0: Hope Forward Africa Foundation. You could tell Dr. Joe Shirumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19th of December 2026. Gari is 6 o'clock in Madambu. La Kutabakar Kutangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana line up Yarinzelin, Samirinzelin, Leshunkwasu, Tabaskar Sumela, Sasalamani Stadium, Kasmatigiti General, 100 Rani, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rani Sene, Matigiti, Makumekakati.
1: Tikwemusha ball jikele lava ivo burva madi lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsana installation ku borela mati mitara i 300 rand 3 meters steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u nika custom u kuma 2500 unga hi fonela kumbe WhatsApp eka 0627924318 0627924318 Xikwembu xa bowl jikelele hi ku borela mati a hi na ntanga.
0: Jean Care Private Clinic lay it clinic lay puna gaman na mani na swana butsunguru bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
2: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twa swona 250 rand ntsena
0: ti-arrive mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
3: Alright, ya makhulu na lavona ko just a talk eka hlekana wa sukuna na vuthla. Ntshamba ku hey phicolo swa hina swona ku swi teka timanga ta tincingo sweswi. Swinga swi tshamisekile. 06 feri etaku we angula ku yini eka hlekana wa sukuna na muntla kana vona ko wa just a talk 060 8875942 060 8875942. Alright, kuna mingisirla noa. Alright. Ehlekana.
4: Yo president manje sona.
3: Wo mekhale kwa la nkomo khensa swine.
4: Engene ka yini baba?
3: Mi ngisa lana xiyani moya mutayi.
4: Oh.
3: Alright, 0608-75942. Kama kahle ka mhaka leyi lavaka ta ku bula yona mi kiseni ka nkarhi wa sweswiwani. Mpopo xikan'we na MEC wa vutleketi va nyikele timovha to ringana 78 tindhawu leti a ta le Peter Mokaba Stadium lava nga ti nyiketela kahle. Maphorisa ma le magondzweni ku ri va ta va kota ku tala 24/7. Se xivutiso i ku ku va ku ri na timovha ta ku tala swinene ngopfu ma swi nga ha antswisa vugevenga na kumbexana ku tala ka timovha swi ngo la nyanyisa vukungundzwani bya maphorisa ya le magondzweni ke hi leswi va ka hi kha hi swi langutisa 78 wa timovha leti va nga ti nyikela ku na miyingiselo nhlikani. Ifigan.
5: Hello.
3: Aye.
5: Hello.
3: Ime am gari le pap. Network ya wona ayi basanga man. Hiro vele kahle nkandziso mikisere ka 0608-75942. Kunikeriwa timovha ta ringana 78 ePremier exifundzankulu xa Limpopo ta matrafiki kumbexana maphorisa ya le magondzweni kokwala exifundzankulu xa hina xa Limpopo. So hi la ku tiva ka wena mikisere ku ri i vona hi nga ku hayi mani i hlikani i pfukile minjhani
5: Nikan sisi ni mchini sasa kunda ukoma komenda. Anla kuvula vula kuvatu limpopo. Nikan sisi kuvairi na frumia ndo. Frumia la kuta kuvona. Lasti vato rizoto mbola tibu. Pati mwetende iti. Kenda special services iti. Special services. Mogo avanika ke mova. Ke na ile ku di batiseni. Ka ku ba ku bona ba na jiti la ku ba hitiwa ba ku a hi na xitiri. Xi kahle la ku avanika ke mova. A nga ni ku di batiseni le ya se magodi ke. E xi vori ni lo ba fadela na le swa mitiro. Ku galiyo ni ta ba ferri. So, kora ku batiri revolche, akanga eji, leki kiyo lana hape nani kiyo, asla kakato. Sko mwene skuli, eku bakwana ushe, sidi mapakeni. So, mwene na enja nesakuri. Bo, na batiri, wale mapakeni. Batiri, wao, eku eji, so, eko ngita kuma kumi, unyani utenda ni ili. Boku niya ya matisipi, ndaze isha kala ili mabu kumi ya ili, anati ito. Eni muku makubona, chote sema. Meni ili lagu, alese, enda ni sakuri. Kuba nabu, balinawa langile saku kutiga, kaba, ili wali matasini, kutiko. Ku vona ku satiri eku vota laha vatirhi ni ta kuma ku haa i sesentere ene vuchinisi va rhoba mfumo hi ku mfumo wu va nyika switirhi swo helela ku fane swisa na le ku va nyikisi number two va hola vanhu lava mara na ka xoco a va tivi. Loko a lexa a vekana nawu wa script ku mani na mani loko wo pfuneka va ku hoyiseke coco hambi i teketa xitekela munhu ivi mi kuma ku xisweswo ya a va a fayeriwa munhu yaloye swi kona a nga le kutirheni se hi leswi ni swi vona swona swona muhasi ni yeni
3: inkomo inkomo papa
5: inkomo
3: hlayisekane hi tsutsumela kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu na mitirhikulo lembe mangoveni eka nhlekani wa sukana namuntlha. Loko vuya yisa mahlweni nhlokomhaka leyi va ka yi kha yi burisana na yona ka nawana ku wacisa talk eka nhlekani wa sukana namuntlha. Bambana no dedi kona laha ka wara ya nharhu ku ya fika le ka wara ntsevu. Hlekani remem
6: ya ndleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
7: premier wa xifundza nkulu xa Limpopo lo nga kone ka masipala wa mogala kona ku va ri karhi va yitse mahlweni na ku va ri karhi va burisana hi ndhavuko wa xifundza nkulu xa Limpopo. Maphorisa ya yise mahlweni na pfhumba ra operation xana leya vumbirhi leyi endliweke etindhawini ta Dzanene na Ritavi. Mahungu xitalo le ka awara ya nharhu enhlikani.
8: Riendlebe lead. Hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRC.

0: right, ke 31 after 2 o'clock. Kaise aswini ngo tlhoko maka ba ngwishitalo yako leka wara yan. Alright, babalekile. Ba ngwishitalo yako leka wara yan na Arabic City. Ileka nambara 060-8875-942. Nibona kahle mkanziso la kusuka kahle ka Arabic City. Kambe ke nawe nga ibhala ncingo Arabic City ka 060-8875-942. Nhlikani.
1: Aye baba.
0: Aye.
1: Ano nomboro leyi vanhu va nga yi humesa i tsanana hi ku loko u langutisa Limpopo leyiwani hinkwayo ka yona i yi kulukumba loko wo hlayela ti-traffic center leti ti nga kona i nga lo kuma leswaku nkarhi wun'wanyana na yin'wanyana van'wanyana na movha na yin'wana va nga yi kumi no vula ku ya hi vona ra mina 70 ya timovha hambi loko a valo kwalomaka 70 times 70 times ti tele ngopfu ti district ta Limpopo ma ti tele ngopfu 70 ya mimovha i nomboro yi tsananitsananitsanani swinene lero nkarhi wun'wanyana a khabani va nga kuma timbirhi a tsaneni va kuma yin'we a giyani nkarhi wun'wana yin'we va nga yi kumi loko ka malamulele kwikwi hinkwako ndhawu leyo 70 a hi nchumu andla va mino so critic hayi kuva ku i nomboro yaleyo andla va mino so critic hayi

0: Nuku koma ka nuku kuma ka da
1: su. Hey, say the Nimi tu ipop.
0: Nkomo.
1: 060-8875-942 ninga ku WhatsApp talk eka hlekani wa sukuna namuntlha premier ifundza nkulu xa Limpopo xikan'we na MEC wa vutleketli ifundzeni nkulu xa Limpopo ve le ku nyikeleni ka 78 watt mover ta maphorisa ya le magondzweni lava va ka va kha ku kombisa ku leswi ta pfuna ku va maphorisa ya kota ku va kha ya tirha 24/7 leswi nga ta va kha swi antswisa ku va maphorisa ma tshama ma le magondzweni ma nga ri kona.

nga lai chasu lai chan, so so kasu nga lai, so nga lai, so fong nang, so so mbangi, nasunga, so so nga lai ki, lo si yi si wa. Bona abasi yi si nang kwa su le, so fong nang si yako, ba si si ya, kun yu si yi ta shabi yi sa, yi ta minka, nga ba, banga ta shabi se. Tena buba la ba ya, bana na ba ba shabi se lako. Most take away one card customer, the world customer, the service at the Texan Mali. Hambu city town, Hambu Kuriku family the Tungu in a gentleman, Okomua, Oshua, Naya, Jay. Angana four, Angana, the Zambang, Angana Chu, Marambangi, you shall soon, Bala Jay. We shall see where you are poor inside. He could never get some banner, but we will look at Shabs and back. Sena bona la baya e dunia bo se le sha bunde la ku ba ka ko ta ku ba fa ba ito na bona la ku ba ya ke na le sibo ba tira so ne ka se ba la tira so a este ke bu mu o o fi le ba o fi na ati ba ko andle le yo kar di no va le ti hinda a ti a ti wan ta tona la ti ni ma phepha ka hle ti ni ti ta ti tele and then ba ba ngwan ba ni ni le ne ka ti xile che 20 e ina tsho ke 25 Se mi teka

0: sendukuyinda nawe uyadiba eno uyinto engisifika nakho angehlamiseki ntshumi i-off nakokuswahari kuri swahaya swiya phambili iku hi swona leswi a hi karhi hi vulavula hi ku swi lava matlanga a nga suki a fambi a za a hetelela a kukula hinkwaswo ku fana vanhu hambe va ya ta va kukula swidliwana se a va yi va ya kukula swidliwana leswiya tinhlampfi letiya titsongo se hi leswi swa ha lavekaka leswiya i ku ndlanani ya phambili mara hi swona leswi nga va vuya i endla kahle va nga nyikela timovha to fambi tona mara a va nge ndli swona vana va ta ndla leswi ku va tivaka swona hikuva lava mali va vabya mali hayi Richard Magogo la ka Mapuve bangi Mlandza bangi Mlandza
1: Jera Mlandza va endle swona swi ta antswisa tinghozi la mapatwini swi ta hunguta swin'wana tinghozi va ti humelela ti tele ngo mati ku timovha tshama ti ri ku fambeni swinahle ka Jera Mlandza swi ta antswisa tinghozi ka karoba va na marhanga ya tlhoko mbangi ka bongwangu la xivulandla
2: Ngomo yamahlweni iburisana ka 0608875942 wa rhumela nkandziyiso wa wena mikiseri bya leswaku a hi kuva premier exifundzankulu xa Limpopo va nyikele timovha ta 78 a swi ta hunguta hi ku maphorisa ya le magondzweni ma ta kota ku tirha 24 hours ku lava wa swi tiva loko u vuya joni hayi khona mani loko se u nghena mpfulukwana ku taleni u ta hlangana na maphorisa ya le magondzweni so hi la ku tiva ka wena ku xana swi nga twala mihandzu ya kahle swi nga papalata timhaka ta tinghozi ta le magondzweni timhaka ta vugevenga lomuya magondzweni na vusiku ke nkarhi wun'wana tinghozi hoxa va ku humelela nghozi kwinikwini

0: kumbexana maphorisa va ta hetelela va hetelela se va va kha va survivile endlela leyo. Se hi la tatwa wena mingxele ku ri mhaka leyi va na ku endle le Old Peter Mkabu yo nyikela 78 wa timovha eta maphorisa ya le magondzweni ti nga ha tswala mihandzu na 060-8875-940 imingxeri nhlikani Jesus Talk
1: milandzu
0: ba
1: ku na mhaka ya ku timovha yi nga xaviwa I will go with Ivor and Movale. The ambulance at the Savoy. The Savoy recall. It will come across the TV, the Savoy, the Italian people, me, Costanza, and Tik. Why in my holiday? Now I'm a kissing you to look where Johnny, where we should. Why do you call or push your tiny?
0: I didn't go about the Nicola Susbacom Sagan battle.
1: The one I'm not here. Marat
0: Premier.
1: Marat. Mina sweswi na ndzela yi ta ku tao ti ta tirha mitirho yo homboloka mimovha leyo yi nge hezi yi pfunana nchumu kusuka muketsi ku ya fika kwalani Giyani mi ta swi vona loko mo teka movha kambirhi vhikini ni nge ti voni thelofa na vusiku timovha teto kumi suka muketsi mi fika Giyani mi tshamanyana mi tlhela kova ku petrol ya durha a mi ta swi vona ku hayi hayi timovha letiya ti nga xaviwa va kha va hi byela ku hi tete a ku va ku hi chaviseta a ku na mina ni vumbhoni byo ve tiambulense ti rivete ti ku xavi ti nkarhi na loko yi fona vaambulense ya hi xikwihikwihi a ti kona na na tete ti ya kona kwini ku nga tiambulense letiya mi ta swi vona
0: Let's go.

0: nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
1: Pride of Gaza.
2: Right, ke Afrika Dzonga e fixa sweswo vhele makomu kana na kwa jisa eka hlekana wa siku na montla ba mandla ibelela khese switene ngopfu nangwa mfamala hina ka Siberian ra audio streaming ya www.sarfam.co.za kumbe xa 106.0 bagaza fm la me kuma mirkona vex serva ina vaksasa ke mina ndzi switene ngopfu mani nimbonde ka jesus space fm leka facebook ngomu nga komsa tumakata kumbe ku fambe na hina e ba mandla ibelela eka hlekane wa siku na montla kambe ke loko igimeta vhele la ka wara ya naro ndaka mahungu matamari kona mahungu la ka wara naro namtriklon remember ngoveni ndaka mahungu itaba shiri kona xipano xa bambara loaded mk navigator matos on the news desk kona remember ngoveni kumbe xale ka tafula la mahungu va ku teka la ka wara naro ku ya fika le ka wara ya ntsevu ntshava u ta phina swinene ngopfu hi nongonoko luwa eka hlekane wa siku na montla ku dya ku engeta kusuka ka mina ngoveni epilos aka jara balamja a wuri na ntukulu wa vankomati humelela vandla nga mandla ka mavuzeleke ngana khazamula xiko xa kokwani bala no my lana ngela ikona ir peace and love in epilepsy to mwa e bala hlekani wa kahle tiphini mina ngona ko inkwa ye jisa la fa eka hlekani wa siku na namontlha e ndlala wale ka veke mina we hlekana ka siku na mzuku the big breakfast zone the BBZ that I'm from sala kahle na the news desk ita bar kona lungile wa kamani pfalo ninga tani ka famba na yena ka ngona ko luwa eka siku na mzuku nimeranzila hlayisekani nimeranzukweni maka bo boy.

Kasike mixere ri karam tekahle feleke ka sungu sumeleke ka nhlekani wa sukura lomuhla isukuleri akutiveka leswaku fanele va kuri na quote ya ba ehliwa gagashe kunana ngamya ku shayela kasike mixere lehlamarisa ku tukura Afrika Dzonga taniku quote liyani ai endla ngana 2 minutes ka sukura lomuhla leswi nga vuya hlamarisa vutara ngo ku endleke emaka kona mixere ti magenta ku rekho ku na kutwana no xikarini ka huvo na ba imirwa bona swa khona ke na ndulwan ku ka sukura lomuhla uba ususiwa ku ta kuri na rinwana ra siku leri nga tabekwa kahle mixere sa go ai khokta kha go bula bula ka hle yona makali ya kung ka re sikura na montla ba ba kutara ba hlamala go so go kokola kha yini ba go he ba tsone le beini he go ntleke yini ka skare go se tsamming sir go ne go ta go go ne date yo kare le nga ta tlhela ba lungi zwa kahle fela ke hi ba ba imeri e xika mo ke na bu yona huvo e ndlela ya le mixer bona ona ya mahlene ka nngone go phamba rilo e ka hle ka no wa sikura na montla go ka re ka shondo wa 6.0 e ka ri tora ri shaka hamson tell mixer don khan tswa kahle le ba kahle re simo le usaka hle ka nkosi sana s daughter a from sana kahle fela ke na lowa mfowethu lowane one two musi ikunga master KJ risimbalana nga twa yiro komfazi wepaper kokwaka shondo wona 6.0 mina wona mixere ile ka ritora rishaka 26 what minute ingene kahle feleke mixere eka awara liyani ke yanhar eka nhlikano sokala blersim

0: Kaiser Democratic Front.
1: Xitshembiso swa hava. Low, i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza, Pride of Gaza.
2: Como estilo sombra na minha cara.

0: swa Karshaka Financial Services leina yona ingale hansi ka Karshaka Groups ku anjo sa vukorekeri kusukela hi 1 October 2026 Karshaka Funerals ye emahlweni minyika na vukorekeri jo beka varandzwa va nwina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Karshaka Financial Services yi ta minyika vukorekeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta nwina leti a tirhi eka Karshaka Funerals eka nkarhi wa sweswi ma antswisana lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta nwina mali ka hari ya liya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Karshaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
1: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karateki hi ku ladum hardware giya nomalamulele va kume leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 Mahungu yo tsakisa hi lawa Ladum Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladum Hardware Ladum Where you save and score

0: kuvula kusunguleni vana vahlambi xikala vuto kwala ti s yingiseni to kwala ti s.
1: Alright,
2: 060-3875-942. Loko mi kuma ku n'wansati leyi i le ku mamiseni ka n'wana a ri humesa kahle vele yo i swa ni karharisa ye kasi munhu u fanekele a ri thiba hi ximunyani i n'wi komeleke mana yi hlupa kwala ka nga vacani va thi inkomu
1: o va ri mfemi ri thiba ra tumbetiwa ne right ya mahlweni ka 0608-7549-42 ni ka twa n'wana wa mingiseri ka rimela kahle rungula la va ku mina ni kwatisa hi munhu weni khweni u tana ku dya chapisi papa xilu vana vafana hi khenseri papa xilu vana vafana inkomu kasi ke moya mahlweni mingiseri ndzi ri ka nhlokomhaka 0608-7549-42 nghena kahle ka xiyenge lexiya xa ku ya navela kahle varhandziwa va yena siku ra vona ra ku velekiwa se ni siku sere mina ti nghene kahle eka awara liya ya ntlhanu mingiseri ni nga ku nyikela kahle mfanekele sumula eka hi tshumela kahle ka xiyenge lexiya show ya hiya navelela lava velekiweke eka siku leri faneke ku nga siku ra namuntlha mingiseri eka xivondo wa 1.0 eka rito ra rixaka mo twa swaku jela ndoro u ta yi khomeleni mfeleke eka matambi ya siku ra namuntlha kasi ke mingiseri i va yi kha yi famba kahle mfeleke hi ndlela yo yaleyo ko ku ri ka xivondo 1.0 mina nawela mingiseri le ka rito ra rixaka hi le risimu ri landzaku jela ndoro mingiseri risimu ra kahle va ku masingitani andzhaka leswi mingiseri ra navelela laha.

0: Yini la?
1: Re re re re re re re re. Happy happy happy birthday ka hlolo mathe ka mabalane. Happy birthday ka Sagwadi Precious. My Shimzi Gian section. Ah, inwana masebelo. Inwana masebelo wa tsakisa. Happy birthday ka Ntombi. Happy birthday inwana inwananga. Happy happy happy birthday aka events. Maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala. Na hinkwavo lava birthday ya kusukula namuntlha vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala. Mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danku.
0: Alright, cancel 0608 7 5 9 4 2 ni teka mingi se ri kahle 106 hello.
2: Happy birthday ka nhlulo mate ka mavalani. Ni le ka Sagwadi Precious Mashinzi a section A. Ni le ka ntwanano Mhangani. Na ntoto mabasa ka gym. Ni le ka vutshila mathosi ka mabuza na hinkwala beda kwala na ndlovu ka siku nofozo mambukala la ye.
0: Right, so so ke mingiseri mahlweni ka 0608 7 5 9 4 2 le ku thevukeleni kahle mingiseri eka nongonoko bambari loko ti nga nhlikani va siku ra namuntlha 0608 7 5 9 4 2 moyito yosiku loyi mingiseri yena ke ita ayikhomeleni eka nongonoko bambari loaded 0608 7 5 9 4 2 alright nkandziso wa rito vulandzela nakambe moyito yosiku lavawani ke vona va ta ayikhomeli
3: hipi birthday ka hlulu ni le ka Sagwadi va kula namuntlha nkwani na valela ri kaka ro bavaari bava na marhanga ni emthiwa ka ndhambi na gongwangwa ra xivulala kuna gungu ra mali danku
0: isweswo ke 0608 7 5 9 4 2 mingisira ya mahlweni na ku famba eka nongonoko eka nhlikani wa siku ra namuntlha 0608 7 5 9 4 2 a thevukela moyito yosiku wena mingisiri wena ke nakambe u ta u khomeleyini kokwala ka mixo wa siku ra namuntlha 0608 7 5 9 4 2 i madyambu ne kasi mixo lowu wu ta wu kha wu huma kuya alright ivo yi kuma kahle nkandziso nakambe hi twa leswaku lava vona va rini
4: ni ku happy base ka eka n'wana hanu wa le gian section A le ni ri happy birthday Sagwadi kula n'wana hanu wa mina ni ku happy birthday ka vanhu hinkwala nga siku ra vona namuntlha va naveleliwa hi mama Albila ka xikukwani inkomu
0: kenzi mama Albila ka xikukwani 0608 7 5 9 4 2 hallo wa
5: papafa
0: ahi mana fani
5: mixomi
0: hi hlayisekile ku tiwan'wana mpfukile
5: ha loko mi hlayisekile mi xeweta mankulu namuntlha mi nga vuyi haleni ani
0: no ya ni ta va xeweta mpela
5: ya se mi ku ni ku hipihipihipi aka bali wa n'wina Sagwadi Precious Mashinzi le agriani a ti a yani wa kula namuntlha sivara wa n'wina va ri khoma 19 years a intombi phela mi tata mi ta kuma hlantswa ivi ni ku hipihi va ta ku na nhlamulo mani botisa namuntlha ntsena a ni n'wi navelelanga na mpundzu happy birthday ka yena ka a kule a kula vete ku na vutshila bya ka n'wina nkha ku ve ri n'wana mofaya byi nga ta fa vukati loko ni nga vuli a kule a kula na yena na lava nga tswariwa namuntlha hinkwavo va navelela hi miss mathonsi miss daveni mi xeweta mhanikulu namuntlha ha famba ni kaya
0: sweswo hayi ni ta va xeweta
5: danko
0: danke usan jema kama kumijani na bashume ni mingisela kwa mtsa fele kenela kama e usan jema kama mthandi bethi maloke kensin kristina manyike kensin viseni ngwela kensin malanzala manzala mai kensin kasike kona brenda morimi kensin man makubele kensin elasimilani kensin erter mbenda ka wena e bamandla yela ka hle fele ke ka nhlikani wa siku ra mhamsa ta mingisela na van kaniwa maka hle fele ke ndlela ya simra ka hle saka hle lika kama kurmani handika o e ka sol makamo erisimur ka tribe twa go mbili ya bora mingisela man kaniwa maka hle fele ke ndlela ya salan ka hle nongolo ka ganga na ja remember ngoveni ndi mani kha no mamika hle mina feleke ko kwa ka short 106.0 eka ritora shaka bye bye.

0: usiloso somingisiro mina urina mina ntombi ezenye ntombi elesikhundleni samaleza wazinjivi nsazelwa kahlungwane ntukulo mamjaji ngwari smart nasira mamjaji ngwamathole kamavuza kayambuya vapfukile vanhu bevana ntshembo na kupfumela swaku vanhu vapfukile mixeweta vanhu hinkwaku nkwaku lomini yingiseka miri kona minjhani na vanjhani vanhu ve le ka xikukwani vanjhani ve le gumbani vanjhani vanhu ve le ka n'wamankena maxavela gandlanani nhlaniki bungeni majosi vanjhani vanhu ve le phikela Blankwater Shimawusa Rotterdam vanjani vanhu ve le Bellevue vanjani vanhu ve le zeti n'wamankena nhlayine neri maswanganyi bode dzingidzingi no vona ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va pfukile anakeni wa swi tiva leswaku loko nongonoko lowu uze wu nghena swi vulaku Sportville u na ntombi wo zenya mingiselo ya mina ku ri ti-23 ta September 2026 u nitwe kahle mingiselo wa mina ka majama masiku ra namuntlha ku na to tala leti lava ku tiva ni kha ni tikhomakhoma mingiselo wa mina so hi wahi lama hi nga ta sungula hi wona mara ni nge zani nghena ndzendzeni na cancer remember ku nyikiwa nkarhi mara lowu nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sportville twana nkarhi na nkarhi loko mitlangu ya Betway Premiership yi karhi yi tlanga ku na swo tala swi va swi kha swi ncinca vadzaberi va ncinciwa vatlangi na vona va karhi va famba va jikajika va ya leyi na leyi ta va karhi hi vulavula hi vatlangi lava va tshusekaka ti-club tin'wani va ya ka tin'wani vulavula hi ti-coach leti va kha ti suka kun'wani ti ya kun'wani ta va hi karhi vulavula hi toka majaha masiku ra namuntlha handle ka sweswo hi ta va hi karhi hi vulavula hi xipani lexiya xa yona Venda Football Club handhaka ku hlongoriwa ka nkulukumba Clinton Lyson aka siku lera I think in Gibela or Soto loko a heta ku hlongoriwa namuntlha ku thoriwa mudzaberi wuntshwa wo pfala yena se hi ta va hi karhi hi khomakhoma nyana hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini xipani xa Richards Bay thole mudzaberi wuntshwa na xona interesting andhaka ku va va nga sungulangi kahle mitlangu leya Betway Premiership va thola mudzaberi wuntshwa miyingiseri wa mina kasi the ex skukhune coach and Kaizer Chiefs and vulavula hi nkulukumba Cedric Kaze na vona va vuriwa mudzaberi xidzi aka xipani xin'wana andhaka ku hlongoriwa ka xipani xa skukhune a swi vona leswaku loko vadzaberi va va karhi va hlongoriwa hala hala kun'wana va va karhi va kuma mitirho kun'wana so hi ta va karhi hi khomakhoma nyana kona mingiseri wa mina man'wani mahungu hi nga ta va karhi ma khomakhoma i xipani xa hina xa amajita at least loko Bafana Bafana va nga endleli swona majita va hindlela swona mingiseri wa mina so hi ta va karhi hi khomakhoma nyana ka xipani xa amajita leswaku swi tlangise swi le ku tlangiseni ku yini ka mitlangu leya COSAFA Cup swi le ku hi endleni leswaku hi tlakusa makatla makatla ma ya henhla miyingiseri wa mina so ta va karhi hi vulavula hi swona leswaku aka nhlikani wa siku ra namuntlha xi tlangise ku yini na xipani lexiya xa Eswatini ta ku byela leswaku va wine tingani kasi hi ta tlhela hi vulavula hi Jaleria kumbexani hi mitlangu kusuka ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns va ri vitana Arthur Sales ta va yi karhi hi nghenanghena ndzeni hi twa leswaku nkulukumba Miguel Godoso va ri yini loko nkarhi wihi pfumelela miyingiseri mi nga ta vutisa leswaku u hlayini leswaku u ta vulavula hi vona ntombi yo zenye mara u le ku vulavuleni hi swona so hi ta tlhela hi nghena ka nkulukumba Benny McCarthy nkulukumba Benny McCarthy u le ku dzabereni ka xipani xa Kenya molo a wu le ku teni ka swona ta va karhi burisana na kumbexani ku langutisa eka yena leswaku hi nghena njhani aka mhaka ya yena miyingiseri wa mina a ri mudzaberi mara a nga pfumeleri ku va a tshama atikweni ra Kenya nkarhi wo leha ku vuriwa leswaku loko a heta ku khocha loko ku ri ku na ntlangu nkarhi wolowo i va a karhi a khocha nkarhi wolowo ivi a ndheni a pfumeleriwa leswaku a va karhi a suka cause maphepha ma yena ma tshamiseka ni ta va kha hi nghena endzenindzeni ku vulavula hi swona kasi ta tlhela hi langutisa aka under 23 hi langutisa nkulukumba Raymond Mdaka leswaku va ri yini xipano xa hina xa under 23 xi ta va xi kha xi tlanga mitlangu ya xona hi ti-30 ta September na ti-3 ta October 2027 ta va yi karhi hi langutisa leswaku majahana lama a nga va karhi a ma chuza kumbe malanga ku va ma hlangana na xipano lexi xa na Algeria ka ti-friendly timbirhi leti ti nga languteriwa aka lembe leri ri nga ka rona i va mani miyingiseri wa mina so handle ka sweswo miyingiseri wa mina ka majama masiku ra namuntlha ta va hi ri na va mahlalele annual soccer tournament hi ta va hi karhi hi vulavula hi vona Ndlovu Antennis annual soccer tournament ta va hi karhi hi vulavula na vo kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi so mina na tshembo na ku pfumela leswaku hayi ta va hi karhi hi tirhisana kahle ni byeli ka Facebook page ya hina GCRFM leswaku we u yingisela u ri kwini miyingiseri wa mina aka Facebook page ya GCRFM kasi u yi kuma kahle loko u ri vo majoni Mpumalanga Durban Pretoria, Joburg, ka audio streaming sa yena sa www.gcrfm.co.za. A sungul mahungu ma hina mingiseri wa mina handle ka ku dya nkarhi nkarhi wa hina wivekola ka 12 past 7 nongonoko ka mbena ni ku byerini leswaku eSportville a hi langutisi mahungu lama ma baku bembele ma nga ku beni ka bembele ma nga ku yeni hala na hala hala na hala sunguli ma mahungu ma xipani xa yona Venda Football Academy mingiseri wa mina hi langutisa leswaku ku endleka yini ka xipani lexiwani va ri yini hi mudzaberi loyi va ka karhi va thoriwa ndzhaka loko nkulukumba Clayton Larson va va karhi va hlongoriwini mingiseri wa mina loko u langutisa xipani xa ka NFD a swi fani na xipani xa Betway Premiership leswi nga ta ku tshika nkarhi nyana u coacha loko va vona leswaku hayi ingaku inge va yisi aka automatic promotion na ti playoff va vheva ku susa ka hari nkarhi leswaku hayi u ti lavela kunwana kungari ka span sa bona leswaku swingaviska swi ndondomela kumbe ku ya aka mitlangu ya ABC mutsepe mingiseri wa mina a vi kare na ngutisa leswaku ku endleka yini hi span sa yona Venda Football Academy mingiseri wa mina loko u ngutisa aka tafula ra NFD ne vulavula hi mitlangu ya NFD mutsepe foundation championship mingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku tafula ri tshami njhani tafula loko na ngutisa xipani xa Venda ni ku byerini ka tolweni kumbe xa ntolo ni kombisa leswaku xi tlange mitlangu ya ntlhanu a xi se wina na ntlangu na wun'we xipani xa Venda xi yo drowa ntlangu wun'we ntsena xi na nkutlunya wun'we andzhaku ka ntlhanu wa mitlangu va va va swi vona leswaku hayi ingaku i ta va karhi va ndondovetisa nkulukumba Clayton Larson va ku hayi hi ri hi va hi karhi hi n'wi hlongola hi langutisa wun'wani mudzaberi laya a nga ta va a hi tala na swin'wana aka xipano loko u langutisa nkulukumba Clayton Larson u na ntokoto u na vuswikoti byi kulukumba loko swi ta ka timhaka ta ku va a dzabela swipano loko u langutisa matimu ma yena loko swi ta ka timhaka ta bolo va n'wi tiva kahle ka mitlangu ya Premier Soccer League ya le henhla ya la Afrika-Dzonga migingiriko ya yehe ya vulavula mara hambiswiritano hambiloko yi vulavula mingiseri wa mina va va karhi va n'wi hlongola kwalaya kasi aka nhlikani wa siku ra namuntlha xipani xa yona Venda Football Club va ve va tiyisisa leswaku the legendary Kitai Ntembo ta va karhi a dzabela xipani xa yona Venda Football Club being seru amina aka nguva ya 2026-2027 ibone nkulukumba dokodela Rendani Mlawudzi lava nga CEO xipani xa yona Venda va karhi va amukela nkulukumba Kitai Ntembo eka xipani xa yona Venda Football Academy so swi vula kahle leswaku va ready ku la ku vona ti result aka xipani xa vona naswo va ready ku la ku vona vatlangi va karhi va teka xin'wana xivumbeko andzhaku ku va ku hlongoriwe nkulukumba Clayton Larson I think it's still early ku va va nangutisa va judge aka ti game ta ntlhanu although business football is business loko nangutisa vanhu vo tala va va karhi va nangutisa leswaku yaloyi u ta hi tshamisa ka mitlangu ya NFD yalo uta hi uta endla leswaku vatlangi va kota ku va va tlanga bolo ya kahle mara nkulukumba Kitai Ntembo va n'wi tiva ka mitlangu ya Premier League u dzaberile ka swipani swo hlayanyana so I think ntokoto lowu a wu tisaka ka xipani xa yona Venda Football Club hi wun'wani wa kahle ngopfu u ta va karhi a pfuna xipani ku va xi suka la xihloka xi nga yima kona a hi siku kwalani hi tsumela a Kenya hi ya langutisa leswaku nkulukumba Benny McCarthy ku ndleka yini hi yena mingiseri wa mina the Harambee Stars coach yena nkulukumba Benny McCarthy ne ku na tin'hweti to hlayanyana a ri kona aka xipani xa Kenya xa rixaka 18 months without receiving a work permit swi vula yini sweswo swo vula kahle leswaku a nge se maphepha ma yena ma se za ma tshamiseka u nghena tikweni ku ri ku va karhi a nga pfumeleriwanga mingiseri wa mina so nkarhi wun'wani loko vadzaberi va va karhi va ta tikweni kumbe xana atikweni rero va va karhi va langutisa leswaku u ta swi kota ku va a tshama tikweni rero va ta n'wi pfumelela na so no ka ni nga tivi ku Kenya ku va ka ku endleka yini loko hi karhi hi langutisa aka maphepha ma yena ma ku va a tshama a Kenya hi tlhela hi langutisa na muholo wa yena ku vuriwa leswaku tin'hweti ta ntsevu a nga se kuma muholo wakwe nkulukumba Benny McCarthy no ka ni nga tivi leswaku timhaka ta ku va ndhawu yo fana va Kenya va nga tivi swilo ngopfu kumbexana va nga ri expose ka swilo ngopfu a va swi tivi leswaku loko vo ya report-iwa le henhla leyi va ta va karhi va va kuma nxupulo kusuka ka FIFA loko na ngutisa Kenyan Premier League nayo ta kota ku swivona leswaku I league leyi yo ka yi nga duma ngopfu hambi loko yi na swipano swa ku duma swo fana na va Leopard hi xin'wana xa swipano swa ku duma hi xivoni xi tlanga mitlangu ya CAF Champions League hi xivoni xi tlanga Confederation Cup loko na ngutisa xipano xo fana na Bomet hi xin'wana xa ku duma kwa halaya vo Kenya so noka ni nga tivi leswaku va Kenyan Football Association va va karhi va ndla yini loko swi ta ka timhaka ta ku va nkulukumba Benny Makhati a va karhi a kuma muholo wa yena hi ndlela leyi nga tshamiseka mingiseri wa mina nkarhi wa wa hina wu yi veka kwalaka 17 minutes past 7 nongonoko wa Sportville ku 8 o'clock ta va ni kha ni huma la tindlwini ta hina ta vuhaxi mingiseri wa mina a hi mahlweni na ku va ni mpfapfarhuta mahungu lama ni nga ku khomela wona ka siku ra namuntlha ni ku byerile leswaku ni na vayeni so leswi endlaka leswaku ni va ni kha ni mpfapfarhuta mahungu lama ni nga va ni lunghiseriwa wona i timhaka ta ku vayeni va hina va kota ku va va nga kwetlembetani na munhu va kota ku va va vulavula va flowa ku ya hetelelaka nongonoko mingiseri wa mina a hi langutisi man'wani mahungu lama nga kona a hi tsumele ka xipano xa hina xa Amajita Amajita I majahana lamawani hi man'wani ma majahana lama mandlaka leswaku la Afrika-Dzonga hi tikuma hi karhi hi hlekelela I nkarhi mani Afrika-Dzonga va nga hlekeleli loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge aka ka World Cup xipano xa hina xi ndzamini nyana kusuka aka last 32 xi ya ka kumbexana ka ti ka round yo sungula xi ya ka last 32 laha xi nga fika xi va xi kha xi hluleka kona se swi komba kahle leswaku Afrika-Dzonga ku na kun'wana leyi vaka yi karhi yi tikeriwa kona a hi langutisi xipano xa hina xa Afrika-Dzonga xa under 20 hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini aka xona aka mitlangu leya COSAFA Cup ya CAF hi langutisa xipano xa hina lexi nga ka Group C lesi singa so si ba ku skasi tlanga kahle ka mitlangu leyiwani loko na ngutisa aka sikura na monthla nhlekani wa sikura na monthla hi vone ba vakari va tlanga mitlangu ya bona leri vala ra mitlangu ra ABB lava nga vakari va kota ku va va hlula xipano xa xena eSwatini eti bolo timbiri eka tanda na bolo yimwe leyi nga va ikari kanetiwa leswaku I penalty kumba I penalty nwa ti pempa te penalty VAR kombisa leswaku hi a hi penalty tsivulavula swa ku a fanele ku va tibolo tinharhu eka xipano xa hina kasi xipano xa hina xi langutana na African Cup of Nation ya lembe leri taka mingiseri wa mina laha hi nga ta veka ri hi langutisa leswaku va va karhi va kuma xipoto ku halaya ku tlanga ka vona kahle aka mitlangu leya COSAFA swi va garantiya vutshamo aka mitlangu leya ya 2027 CAF African Cup of Nation leyi nga ta va yi ri kona le a Ghana mingiseri wa mina so hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku under 20 ya hina yi performa njhani ku ya mahlweni mara so far so good va le ku tlangeni kahle va se biwa na ntlangu na yin'we mitlangu hinkwayo leyi va nga va karhi va yi tlanga va le ku va va karhi kombisa leswaku va tiyimisele ku fika kwini kasi hungu rin'wana nga khomela rona I timhaka ta rivala ra mitlangu leri ri lava ku akiwa hi xipano xa Manchester United a hi suki laha Afrika-Dzonga hi tsuma andzadzeni wa malwandle mingiseri wa mina xipano xa Manchester United I xipano xikulukumba swi tiva leswaku I xipano lexi nkarhi na nkarhi xi taku na swilo swintshwa va va karhi va kombisa leswaku va kume ndhawu leyi va nga ta va karhi va aka rivala ra mitlangu leri ni nga ta va ri karhi va khomela nhlayo yo ringana 100,000 ya vanhu va kombisa leswaku ku va va karhi va aka rivala leriwani va va karhi va langutisa crowd ra vona leswaku I crowd leri ri landzaka ball naswona nkarhi wun'wani a va va karhi va ringana etimbaleni ta mitlangu yin'wana so va Manchester United kumbexana komiti hinkwayo ya xipano xa Manchester United va va karhi va kombisa leswaku va kume ndhawu va pfumeleriwini a London ku va va kuma ndhawu leyi va nga ta va karhi va endla leswaku ku va na stadium leswi va nga ta va karhi va xi vitana xa vona mingiseri wa mina xipano xa Manchester loko hi karhi hi langutisa matimu ma xona ma bolo na stadium xa voho lexi a va va karhi va xi vitana leswaku xa voho hi tiva Old Trafford leyi a yi karhi yi khoma 75,000 ya valandzeri which is good is not bad 100,000 vo lava show off I think hi ku ya hi mina va lava show off 75,000 nhlayo yo tala ngopfu so va va karhi va langutisa leswaku va va karhi va suka a Old Trafford va aka rivala rintshwa loko u ri langutisa rivala ra kona ri saseke swinene loko va ri kombisa aka swithombe leri va vakaka va ri kombisa leswaku va lava ku va va karhi va ri aka va kombisa leswaku loko hi ku 2035 va fanele rivala leriwani ri va ri helerini ku va ri endliwa leri nga ta va ri karhi khoma nhlayo ya 100,000 ya vanhu a hi xitivi leswi swi tivaka i ku leswi Manchester United swi lavaka ya swi kuma yo ka yi nga koti ku kuma ntsena league ya ndzhaku ka malembe mo tala mingisero wa mina ni va ni kha ni yi gwera ni va ni kha ni hlamusela leswi nga xiswona leswaku league yo va yi lava mara va yi pfumala mingisero wa mina ti-draw na ku biwa ka vona nkarhi na nkarhi so I don't know va fanele va focus eka ku va va kuma vatlangi va kahle njhani ku va va endla timbala ta mitlangu ti tshamiseka mingisero wa mina a hi jiki mavhengeleni loko vuya mavhengeleni ta vuyana va ndlovu annual soccer tournament kumbe ndlovu Antony's annual soccer tournament mingisero wa mina a hi twi leswaku va Kokolo funeral va yi khomele yini kunjhani kwalani mingisero wa mina
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika ti-plan tatza standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kumana caskete dignified plan hi
2: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyina yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri ku sukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya Not a benefit at all. That's a Sashia. Kukuma Shoko Shoko. Final 086 174 9252. 086 174 9252. Kumbe Mia Edu of Sin, Delagusuna Wina. Rishaka Funerals. Iba Korakerva Shadimali. Labangele Nawini.

0: lokusise soso mingiswa mina una mina ntombi ezenya ntombi lesikhuniswa amaleza wazinjini tsatsela kwakahlungwana neri tikulo mamjaji ngwa smart na sera mamjaji ngwa mathola ana kena ni vurine swaku loko ni vuya loko hi vuya mina na wena gaba ikari vulavula na vandlovu antsenis mayelana na top 8 linga kona mingiswa mina so itaba ikari nangutisa leswaku kuva khoka endleka yini kwa laka top 8 leyi vava kuvaka vai prepare kumbe vai sungula swakotani va yingiseri na ku va byela leswaku hi n'wina mani naswona mi ta mi huma kwini
1: inkomu mahaxi hi khensa na ku amukeriwa ni xeweta vayingiseri aka tindhawu ta ku hambanahambana hi ku yimela ndlovu a Tunis annual soccer tournament mina hi mina mufambisi wa tournament ni mathebula laki kusuka ka home 14b a ni fambi ni ri nexe namuntlha ni rhwale xikhulu hi xoxe ni te na vona va ndlovu a tennis na vona va ta mixeweta kwala va ta ti tivisa hi voxe a ni na ta ze ni hoxa phela i tindhuna kwahala kaya i vo va hi fambisaka tikweni se hi lava va ndlovu a tennis
2: riperile muhaxi na vayingiseli hinkwako la mi yingiselaka mi ri kona lavulavulaka egajeni na hi nga kondletela tournament leyi ya ndlovu a tennis
0: tournament yi kona leyi yi vitaniwaka annual soccer tournament it's a continuous thing why yi ri top 8 yi ri swilo leswi swi taka nkarhi na nkarhi why ndlovu a tennis vito ra why yi vitaniwa ndlovu a tennis
2: No, it's not really ndlovu a tennis
0: okay.
2: It's just that ho sungula
0: okay
2: but it in chicha next year
0: okay
2: the main sponsor indlovu a tennis
0: oh okay
2: eh so and the mvulavulana ndlovu a tennis kwala minga go
0: oh okay all right isisimekini ka madama sikura namuhla hi hlamuseleni why mi take this xiboho xa kuva mi endla tournament nkarhi na nkarhi what inspired you in chicha nga msusumeta
2: okay ni kuleni khani randa bolo swinene ni kha ni huma ka ndyangu wo randa bolo so ivi hi languta ku swa antswa hi ndla leswavo ngo is to give back to the community and then ndlela leyi hi nga ndlaku hi swona because ku na swin'wana swi ndlaku sayitini mara leswa bolo swi gina swi va ri football unite the nation
0: 100% leswaku i ririmi rin'we ri kotaka ku va hi kota ku ri vulavula ra ku unite vanhu hi bolo
2: yeah it's a universal language
0: yeah
1: ya na ku va ri ku tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndeni
0: okay
1: va ndlovu a tennis loyi a vulavulaka vo to ka va nga swi hundzisangi kahle loko hi vulavula hi tournament leyikulu la a Limpopo zamazama va mutswari wa yena i Gajeni la yi suka ku kona loko mi twe siku rin'wana va ku yi sungule ka ku nyikeriwa mbuti hi tlangela mbuti a ku ri vona a va hi nyikele mbuti endzhaku ka loko tatana Victor Hlongwane va karhi va famba va ringeta ku la ku kombela ku hi kota ku sungula tournament leyi se mbuti liya a yi huma koho ka Gajeni ku nga mutswari wa Gajeni lava va ndlovu a Tunis so hi swo sweswo
0: hi hlamuseleni hi top 8 leyi mi nga na yona mi hi hlamusela kahlekahle ni nghena nindeni ni teka nkarhi ni wu nyika n'wina mi vulavula hi yona mi hi byela leswaku ku ta va kha ku endleka yini masiku wahi na tifanele ti ta va tiririni mintsengo leyi vaka yi karhi yi winiwa i ncini leswi nga ta va swi kha swi endleka kwale atimbaleni ta mitlangu na swo kwihi loko munhu wo fana na mina a karhi a suka ka ndhengeza ka mavhuza la ni humaka koho ni lava ku va ni ka ni ta kwale ni hlamuseleni leswaku ni tisa ku yini swo ti-team leti nga thosiwa i va mani hi lava ku swi tiva leswaku vayingiseri va swi tiva leswaku tournament leyiwa yi le kwini na swo yi va yi karhi yi endliwa a groundini yini
1: a khensa muhaxi ndlovu a Tunis annual soccer tournament top 8 yi ta va yi karhi yi endleka a home 14b sports center kona kwaleni ku hostiwa ku tournament leyikulu zamazama hikuva hi vona ku i n'hweti ya ndhavuko hi va na makungu ya ku va ndlovu va hi endlela tournament leyi so hi siku ra mindzuku ku nga ti 24 hi ta va hi ri na mitlango hi ta va hi ri na mitlango yo fika mune
0: Four wa mitlangu.
1: Four wa mitlangu.
0: Okay.
1: plan ya hina iku hi Saturday tournament ya hina yi fika amakumu leswi vulavurisa ku swona hi vulavula hi ri ready ku tournament yi fika amakumu siku ra Mdlivela so fixture ya hina Minduku titaba ti karhi ti tlhintlana ntlangu wo sungula u ta sungula hi awara ya nkaye hi ta va hi ri na Giyani Madrid hi team ya kwala section F la yi ta va yi karhi yi tlanga na Home United i team ya kwala kaya na yona titaba ti karhi ti gwazana na mpundu walowo and then game ya
0: nkarhi muni nkarhi wa ko
1: i 9 o'clock i 9 o'clock then khomela mahlo
0: ntlangu wo sungula leswi vulaka leswaku mi ta va mi kani hi 9 o'clock a hi nkarhi lowu ti team ti fikaka
1: hi
0: nkarhi lowu n'wa tipempe a va ka karhi a ba xitswiri leswaku mitlangu yi sungula
1: impela
0: okay
1: so hi tlhela hi va na ntlangu wa vumbirhi ku nga ntlangu wa 11 o'clock na wona kuna xipano xa kwalaya kaya imhaka leyi tsakisaka ku va hi ri na ti-team to tala ta kwalaya kaya muhaxi swi ta endla ku na vuhlaleri byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla hi na Home Fighters hi lava a va hi yimela aka Mayor's Cup lembe leri nga hela se va ta va karhi va tlanga na xipano xa Matsakisi xipano lexi a ko va xipano njhe xikona na ku hala xilungwini na sweswinyana xa ha ku heta ku teka tournament le ka Mapayini se ti ta va ti karhi ti vuya swinene loko munhu languta aka ntlangu lowu wa vumbirhi lowu se vaseketeri a va vi va fikile va nga kayeli va ta kota ku vona matimu lama hi vulavulaka hi wona so ntlangu wa vunharhu ntlangu wa vunharhu hi ta va hi ri na Thomo United na KYD matsundzuka eti-champion le ka N'wamankena leyi aka tournament leyi a yi ri kona le ka N'wamankena vona va ta sungula hi 1 o'clock KYD i xipano xa kwalaya kaya hi ngo vula ku hi vo va hostaku hi mhaka ku va tlangela kwalaya tlhelo ka sport center se ntlangu lowo hetelela lowu haxi heyi ti ta vuya lowu na yona i team ya kwalaya kaya i Home Youngsters
0: ka siku ra Minduku u tlanga mitlangu mingani ka siku ra Minduku
1: i ntlangu wa mune lowu haxi hi ta va hi ri na Home Youngsters yi ta va yi karhi yi tlanga na Xiviti Troublemakers heyi ntlangu lowu wu le milon'wini lowu vahisala va Xiviti loko va ya gemini a va siyi munhu va siteka na vakokwani va teka na switlangi va mamisela kwaleni eyi va huma va tele ngopfu la na kwalaya ka Mayor's Cup va vonini va Xiviti a ku ri vo lava va ri na crowd yo tala aka ti-team leti a ti ri kona
0: ayihana make
1: gajeni
0: Tosi hi twin leswaku mitlangu yi ta va karhi sungula hi 9 o'clock ka siku ra Minduku le aka Home 14B mitsengo leyi va ku va ka yi lweriwa swipano leswiwani swi ri 8 mitsengo leyi nga ta va karhi yi lweriwa i mitsengo mune naswona a henhla ka mitsengo ku na swin'wana leswi va nga ta va karhi va swi kuma kumbe i ntsengo ntsene hlamuselani va yingiseri mi va veka mi va basisa kahle
2: okay unfortunately leta tin'wana ti nga ta huma Minduku a ku na lexi ti nga ta xi kuma
0: a va nga kumi nchumu ku va ku va va tina tournament swi loko va fanele va tiyimisela
2: va fanele va tiyimisela
0: okay
2: and then the best losers ku nga ta ku ri number 4 na number 3 hi ta ti release hi bolo
0: okay all right
2: then number 1 yi ta kuma 14,000 na Jays
0: 14,000 achi I mean like team maswita nere le ngweni yakaleka mitlangu leyiwani loko khoma number 1 kuna ti benefit ta kona na jersey ra ko 14,000 plus jersey I mean like it's a me bona ku top 8 yaku vaku nika male yale I mean seriously number 2
2: then number 2 ita kuma 4,000 na jersey
0: 4,000 na jersey I mean at least
2: ebe kuva na timendlele ta number 1 na number 2 then kuva na those individual awards
0: ti individual award mina hi hlayela nyana tona mi hi byela vayingiseri
2: like ya
0: player of the tournament
2: goalkeeper of the tournament leading goal scorer
0: okay
2: kutana leswi nga ta va hi va khomele swona
0: okay
2: na ti trophy ta vo
0: ana ku na swin'wana leswi vaku mulaka swi tivisa aka vayingiseri ku pfalapfala hinkwaswo leswi hi nga ta va hi nga va hi karhi mi vutisa leswi mi vonaka ku swa xota mi fanele mi swi vurile
2: i ku vayingiseri a va ti sweswi hi swi vulaka ku it's like some sort of heritage hi ta va hi ri na xigubu ku xi kota ku xi va entertainer
0: plus na mina xi rhandza xigubu fambani ka Home please mi ya langutisa xigubu
2: and then ni tava ri na ntambi ya kwala kaya the Real Xigumbaza
0: okay
2: loyi anga tava a kha avanyanyula ku vanga titi ku nga ku voleta ku voneni ka bolonse
0: okay
2: and then avanwa swimahusa va tava ri kona leswi vula ku loko vo tshuka va twa tora kumbe va twa ndlala swikolo swo khomisa nyoka mara a hi nge vaniki vo twa va gongonda kwala baba dzoku niken 15 rand 10 rand va kota ku pfuneka
0: okay misonga songa nibi
1: ya ikomo machi anina so tala ngopfu so tala so vulavuriweni ka jeni va kombisile kuri vanhu a hi yeni ya hi ya hungasa hi sukela ku endla mihari hari n'wina lavantsongo a hi yeni stadium ya hi ya vona mitlangu loyi ni ta va ni endla xihoxo loko no miyela ni nga khensi ti-sponsors ta hina kuna vanhu va Masingita group of companies ba hoxe xandla ka ku va tiri gajeni nge fambi i ri wexe hi tsakela ku famba na wena hi va hi ri na vanorho lonene hi lava Zulu cent kwalaya a 14 na vona va tshambulite xandla hi va hi ri na va Home Kitchen ni ri ka vona va hi khensa swinene ku va va titshinetini kusuhi na hina ku endla ku mitlangu leyi humelela ku ve ri ku dya hi ku engeta inkomu
0: Masandlovu ana swi helerini swi tshamiseki mingata famba ku ntombi liya xa ku ai hatisisa swi tshamisekini
2: a swi tshamisekini hi khensa nkarhi wa n'wi hi swi twisini ku hi nga nkarhi wa n'wi wa durha mo vala for hour ntsena
0: okay ni khensa swinene khensi
1: ya hi khensa na GCR ku va mi hi tekele enhlokweni nkulu
0: okay hi ri ya amavhengeleni ku hi vuya ya vuya na vamahlalele hi ya twa leswaku va hi khombele yini ya amavhengeleni ku hi vuya ya vuya na vamahlalele ya twala swaku va hi khombele yini ka annual soccer tournament le vanga nayo ri jika so rula ka mehlekeni

0: Ngakahle you are not taking anything, you are giving it to the community.
1: I inti so uelela hiku na va sumawusa kotala kuma ti tournament ni ka hakerisiwa. Aku hakerisiwa ku va va sumawusa batabata pinzula leka mahlalela. Aku hakerisiwa ku nghena. Iva ku ri mahala na swona ka swika susufana na sweso. Na swinwani nga swilamuta futhi. Lembe na lembe hi ndlasi swinwani swo hlamarisa nyana ku vanhu va aka tiko na vana va kwale tikweni va va inspired va vona. Tani hi last year kumbe xani kombisa aku te xihahampfhuka phatsa xi fika xi siya siya swa ti gift pack 999 kwala.
0: Okay. Hi hlamuseleni hi fixture ya n'wina leswi yi nga tshamisa swona ku yi ta va karhi yi tlangisa ku yini mitlangu leyi naswona mi langutele leswaku loko ku ya ku ti three. Xivumbeko xa tournament xi va xi tshamise ku yini na ku mi teka vanhu va byela leswaku yi ta va yi ri kwini ndhawu loko munhu a lava ku ya kona timbaleni ta mitlangu kwihi va ta kota ku swi tiva naswona mi va nyika fixara nkarhi wa n'wi sweswi.
1: Okay. Ya mitlangu yi ta sungula hi ti-26 i top 8. Ntlangu wo sungula wu ta sungula hi 10 xitswere lexi ta va xi kha xi biwa. Ku ta va ku hlangane hi ringete ku hlanganisa matiko ya ka Dzumeri na ya la Giyani surrounding. Ku ta va ka ku tlanga Hluvukani United hi 10 leyi nga ya ka Ndhambi yi ta va yi kha yi tlanga na ti-host ku nga Mphakani Young Sweepers. Sori ku ta va ku ri ntlangu wa interesting ngopfu because ti-host ta lava ku khipa ku va va kona. Ivi hi 12 ku ta tlanga Black Pirates ya ka Daniel ra babalela. Yi kha yi tlangana na Zingzing United. I think the player to tala mta leti nga buwa ka ti-final ta Mayor's Cup. Ku ta va ku ri ntlangu wo tsakisa swinene na wona lowuwani. Hi 2 o'clock ku ta va kha ku tlanga Dzumeri Real Zebras. Liya ku teka ku nyana ka K ka tournament liya hosi va tlava ka K sweswi wa top 8. Yi kha yi tlanga na Mushiyani United. Se ku ta va ku ri na ntlangu wu ta va kha wu tsakisa na wona ngopfu swinene ka ntlangu lowuwa. Hi 4 ku ta va ku ri Mphakani All Nation. Tatava kha va tlanga na Silwane Bluebirds. All Nations ti runner up ta mahlalele ya last year. Se una wona ku tava ku ri game leti hinkwato ti ta va ti kha ti hisa swinene.
0: Mitlangu leyiwani ya tlanga hi ti-26 hi ti-27 mi langutele mitlangu yin'wana leyi nga ta va kha ri tlanga
1: hi ti-27 tanihileswi hi vulaka hi lava ku community va yi kha yi benefita swi ya mahlweni hi endle top 4 leyi nga na mintsengo ya yona ya matiko ya ku hambanahambana.
0: Out of top 8 leyi mi vulavulaka hi yona ku na top 4 yin'wana
1: yi nga ta tlanga hi sonto
0: yi nga ta tlanga hi sonto a ha ha hlayi ka mitlangu mitlangu leyi wa yi tlanga yi yimela ti-final or ku ndlaka
1: yi tlanga loko yi heta leyi ya yimela ti-final ti 3 ta October
0: yi tlanga swilo hinkwaswo yi swi hetela kwalani mitlangu leyi ya 8 ti-team leyi ta 8
1: hi swona sweswo.
0: Okay.
1: Ivi se hi Sunday ku va na vuhungasi na vunyanyuri na sweswiya va nga ta va va kha va kota ku xavisa vabindzu lava mhana ku tlanga top 4 leyi nga na Mbatini Sundowns ya kwala ka Mphakani yi nga na Junior Chiefs yi nga na 24 Joy yi va na Mazolonga i ti-team leti nga kota kwala ka Mphakani handle ka leya Young Chiefs ya ka Silwana na leyin'wana.
0: A hi vulavuleni hi mitsengo na ku va na ti individual award loko mi ri na tona le ka top 8 a hi vulavula ni top okay. Top 8
1: ka top 8 number 1 hi kuma 18,000 rands.
0: Oh, okay.
1: Na JC
0: interesting
1: na bolo na ti menlet.
0: Okay.
1: Number 2 hi kuma 8,000 rands na JC na ti menlet na bolo ya mikasa tshiya. Then number ti runner up number 3 and 4 ti kuma ti 1,000 each. Back. And then 5 to 8 na tona ti takuma ti bolo letiya ta mikasa. Then ku vana the individual awards leading goal scorer 500 player of the tournament 500 and best goalkeeper also 500 rand. And then ahenhla ka sweswo gaming one and one player man of the match ikuma mhlaka xa mgasha 12.5
0: xhaka xa
1: mgasha 12.5
0: fana mi tiri na swona la ka DCR xhaka xa mgai. I mean like I'm the ngweti hinkwayo le ka leketo ni nga boda kore ni nga xa
1: ya ni swi ti ti pricing ta va kona ti va ti yimise swona ka top 8 liya.
0: Okay. Mitlangu leyi hinkwayo leyiwani ha yi vona leswaku yi tshamisekini yi sungula hi 10 o'clock hi mgqivela ya hela hi 4 o'clock hi mgqivela ya top 8 swilo hinkwaswo swi ta va swi kha swi endleka kwalaha timaleni ta mitlangu ni kombela ku vutisa ku why mi ku i birthday celebration
1: i ku ti 19th of September ku va ku ri birthday ya mina ha ku hindla ka birthday
0: 19 September na ti 20th of September
1: ey ti veko ey ha mwaxi no ha ni ta tisa keke.
0: Alright, so mi nga songa mi ku yini like loko munhu o va karhi a lava ku ta timbaleni ta mitlangu ta n'wina a lava ku va a karhi a ata hungasa na n'we mina mu director mu u fambisa ku yini ku ta tembalenda mtlangu
1: baleta mtlangu ile ka mphakani ka dzumeri ku tava ku na ti signage from kwale xikontirini la ku nghenaku loko ya hala dzanini kha ikomba ku ground yi kwini tava ku na ti signage and then tani vaka mahlalele nga tovela ku hingo hi hlubukisa tiko na ku vana va kota ku vona swin'wana loko ku hela ku na leswi va ngo mahlalela after party
0: mahlalela after party kuna after party
1: ku na after party leyi nga ta va
0: hi
1: mugqivela luwa wa ti-3 luwa wa final
0: wa ti-3
1: luwa ku to va ku na ti-entertainment ku na va tinhlambi ta local ti nga kona ti ta va ti kha ti-entertain kwala xikarhi ka ti-game se liya ku na after party ku ta va ku ri na swiyimbeleri ku tivekanyana vo J John kona va lekere stylist va ri ku na RTC mhana masesi hayi swi tivi swa ti-TikTok va tele va hlayele nyana ka ku nghena tinhlambi to fika vo ma-14 kwalaho
0: okay leti ti nga ta va ti kha ti va kona hi ti-3 ta October i ti-final ta mahlalele annual birthday celebration cup 2026
1: and then hi nkarhi wa vo ma-3 lembe na lembe hi tshama hi ri na surprise yo karhi hambi nito yi vula namuntlha yi nge hi vi surprise but ni nga vula ni nga tipfinyingi ku na xihahampfhuka xi nga ta tisa trophy hi 3 o'clock leka mahlalela
0: oh leka mahlalela
1: vana va tiko va ta kota ku vona xihahampfhuka phatsa kuswana
0: okay swi tikomba nga ku hi fikini a makumo ka ambula burisani wa mena n'we kuna swin'wana leswi mi nga swi siya mi twa ku nga ku mi nga tatisa
1: ni nga vula ku rhandza ku khensa nkarhi ni nga kumbukiwa hina va ka mahlalele group ni kha ni vula tani ku na va lava nga hi seketela kambani ti nga kona MR21 bio Hlekani Engineering AKA Electricals Angelos Media na Mahlalele Stationery ta rhandza ku va khensa hi khensa na vahaxi ku va va lava nga kona va nga kota ku yingisela na n'wina muhaxi mi nga yinyika nkarhi inkomu
0: ni khese swinene va lava a ku ri va mahlalele group of companies lava va endlaka tournament leyi nga ta va yi ri koho hala i dzumeri ne hi le ka dzumeri ka mphakani va ta va karhi va endla tournament yoyoleyo so mekani sure leswaku hi mugqivela mi tsutsumela timbaleni ta mitlangu ku ri na hinsoto ku ta ku ri na top 4 leswi vulaka leswaku mitlangu i matuti vana ma ntlavasi loko we u nga lava ku va u karhi u langutisa mitlangu yin'wani tsutsumela ku halaya timbaleni ta mitlangu ya langutisa leswaku ti va ti kha ti tlanga njhani ti-team i ri jika mavhengeleni ni va heleketa hi ndlela leyi miyingiseriwa mina
2: Shinobi Solution Angela Shakiru Nana Nashona GCRFM and Secretary Party International Tiso Nishakiru Wake
3: Gaza Democratic Front
4: Shitembisa Shahava Low Interwabutomi Joanja Votela Gaza Kukuma Matio Tenga Mapatu Mintiro Shibehele Shikamuna Bukoro Kerjava Akilejiva Tirelaka Gaza Ilusano Nashishau Shau Shatin Shaka Nakushau Lavani Shitirisua Leshitieke Votela Gaza Kuise Ruaka Bukoro Kerjari Hanyo Nkululo Kupushetuaka Economy Kez Ranshabo Wale Hansi Ambukuri Jonzo Ya Quality Votela Gaza Pride of Gaza.
5: Xana u nga va u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi madum hardware ya nomalamulele u kume leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 499.90 mangu yo tsakisa hi lawa na dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi
0: ya loko swi tiva swa mingiseriwa mina ta ni khomela swinene swi logesa la duma xi ve xi tsemanyana a hi dyi leswi
5: Xana u nga va u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi madum hardware ya nomalamulele u kume leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 499.90 mangu yo tsakisa hi lawa na dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta na dumadwe
3: la
5: where you save and score

0: kumba kuma mbere mbere wathi mina tseko bile awara le yanu ngone vani karini vuya kahle na mingisela wa mina na nhloko mhaka ya kahle swinene le hindlika ka ka mikarhi yo tala leyiwa na general knowledge ta va ikari yi apply mina na wena la hi tivaka kona ku ri xana ke nhloko mhaka ya kona leyiwa ni ku telaka na yona xana mutswari anga aleriwa ku vona n'wana wa yena na leswi swi ta swi va kona hi xitalo endzhaka ka ti divorce kumbe endzhaka ka ti disagreement lavatswari va hetelela ku va decide ku ri wa tiva ku ri i yini n'wana n'wana a teki ndlela ya yena se hi la ku tiva ku xana ke mutswari swi kona swa ku a dlina a fikelele ka xiyimo lexa xa ku va nga ha n'wi pfumeleli ku va a kota ku vona n'wana wa yena emahetelelweni ya swona na hi laha hi nga ta va hi karhi hi bula kona hi vona na ku na wona wu nghenelela loko swi te yini nhlokomhaka yo fana na leyiwa hi leyi talaka ku endleka ka mindyangu yo tala loko vatswari va hambana swi nga endleka ku va ku ri na ku kanetana hileswaku n'wana u fanele a hanya na mani va hetelela va fike kwalani loko se swi fika laha ka timhaka leti ta ku se va hambana vukati byi herile va teke xiboho xa ku va se un'wana n'wana a ti hanyela bya yena a sweka bya yena vuswa a dya kumbe a ti vonela swin'wana one swa yena vuton'wini se va hetelela va ku se n'wana loyi hi n'wi ndlisa ku yini kumbe vana lava hi va ndlisa ku yini i famba na mani n'wana loyi hi laha se va fikaku ku va na ku ka va nga twanani kona ni leswaku mutswari un'wana na un'wanyana i fane a n'wi vona loko swi te yini n'wana se ku vekiwa na swiboho kwalani ku ri u ta n'wi vona loko xikolo xi pfala n'wana i nge he ti tatela n'wana xikolo xi nga pfala vatswari va va karhi va vekelana milawu kwalani ku va va hanya ku saseka njhani loko n'wana loyi va na yena se swi fika swi va swi ndlise ku ndoko ize ifikelela ka ku mutswari lo nwana anga hapfumeleri ku va a bona nwana wa yena ni kombela ku twa kusuka ka wena nwe nyiseri wa mina mingiseri wa Jesus FM ri moyeni hello
1: madiambula manene
0: i madiambula manene papa mina
1: mpfukile
0: hi pfukile ngo kombela ku twa nwe
1: tsayitsile swinene
0: danke
1: masiva ku va ku ri xihoxo loko ku ri ku hina vatswari va nwana kumbe vana hi holova ivisisi ya khumba na vutomi bya n'wana
0: okay
1: n'wana a nga hundzuki hawu ro nyika hi rona
0: vula swona
1: hi nga n'wi nghenisi eka ku hambana ka hina
0: u
1: fanele ku va na ndlela leyi hi nga twananaku hi yona ku va ku n'wana hi kota ku n'wi vona a hi nge mina mutswari wa xinuna
0: okay
1: hi ku vulavurisana ku va ku loko ni lava ku vona n'wana ni nga n'wi vonisa ku yini tindlela timbirhi ni nga ya ni ya n'wi vona a ri ka vakokwana wa yena ni nga ya ni ya n'wi vona hi ndlela ya social work
0: okay
1: va hi nyika ndlela ya kahle
0: ku
1: va ku ni nga ni ya n'wi vona kwini laha ni fanelaka ku vona n'wana wa mina mara xa nkoka i ku ri n'wana u fanele a tiva vatswari va yena havambirhi
0: ntiyiso
1: a va a sele na mina bava a nga va a ri na mhani mara xa nkoka i ku va ku n'wana hi fanele hi n'wi vona a nga ngheneleli ka nyimpi ya
0: mayivekaivonisaka
1: hi swona
0: okay
1: hlayiseka
0: inko makhelwana xitichi
1: baloi
0: khensa swinene danke va ku hayike n'wana a nga ngheneleli ka ku holova ka hina swa ku ku fambe yini na yini swi nga ngheneleli either ya hi ya n'wi vona hi site lera ra xinaku ku va ku nghenelele ma-social worker ke hi kota ku va hi karhi hi cincetana hi n'wana loyi hi ku i n'wana wa hina hi ri vambirhi n'wana swa ku holova ka hina a nga swi ngheni ni mi twe kahle khalanga 060-8875-942 kuxana ke hi va hi fike njhani laka ku loko se vatswari vambirhi va hambana un'wanyana a nga ha pfumeleriwi ku va a vona n'wana wa yena loko se swize swi fika kwalani hi rigoza leri hi fanelaka hi ri teka muyingiseri wa mina tisa vonelo ra wena ri ri ra nkoka ku xana ke loko ko va ku ri wena u dlina u fikelele ka xiyimo lexa xa ku u hambana na nghamu ya wena kwala kaya se va ku byela ku ri n'wana a wu nga ha n'wi voni wena a ku na ku i ta vona n'wana wa wena hambi wa sapota hambi a wu sapoti hi yihi ndlela ya right leyi fanelaka u yi teka ku va va ku nyika mpfumelelo wa ku va u karhi u vona n'wana wa wena hi ndlela ya kahle hi ndlela yaleyo 060-8875-942 muyingiseri wa Jesus FM le moyeni
2: hipfukile ka sweswi
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa
2: na yi twa nhlokomhakanyana leyi mi vulavulaka hi yona yi kahle ngopfu hi ku ya hi nongonoko wa GPR
0: okay
2: ni tshame ni buwa ngopfu hi n'wana wa mina hei
0: n'wana wa n'wina lomi nge le n'wi bebula
2: n'wana wa mina wa number 2 ya mina a ni ba hi ma ni mani mi byela sweswi hikuva ni hambane na mhana yena
0: ene
2: a nga lava n'wi ta tiva ku
0: xivangelo
2: papa na mhana ni hambenele yini u ni be ku tlula mpimo a thavhenini mo ni vulavula ntiyiso i ntiyiso swilo leswi a ni ba a ku why wena u hambana na mhana na ni ku hayi n'wananga u nga nibi a wu fane u ni ba hi ri vambirhi u hi vutisa ku hi hambanele ni yini na mhana wena maloko se u ba mina ni ri nexe a swi kahle ivi ku va na buti un'wanyani vilayani a xi ba swinene ni tlhe ni gina a khoma buti luyani ku a u ta ni dlayela n'wana wa mina a ku a nga kubi a ku vutisa timhaka ta ku mi hambanele yini na mhana wena na mhana yena mfana
0: loyiwani
2: ma yi tisa ku yinjhani sesi
0: na yitho
2: no biwa ntsena ku ni byeli ku mi hambanele yini na mhana loko a ni swi tivi mina hi mbirhi vambirhi vutisa ku why mi hambani ni n'wi vambirhi se mara ku biwa mina ntsena why a nga bi na mhana yena ene futeni sweswi we ni ku byela ni nge tumbeti i hlayisani wa mina wa le ka mavalana hi ya nga ni ba mpfuna loyi hlayiseka n'wana mani
0: se solution ku dlune ku va yi xitshuxo xa kona loko se xiyimo xi hetelela xi va hi ndlela leyi mi hanye hi ku tshuxeka leswiya swa ku mi twa mi tshuxekile ku jika kun'wana na kun'wanyana laha mi lavaka kona kumbe se mi hanye vutomi bya n'wina byi ri hansi ka nxungeto hi ndlela leyi ya ku mi chava ku mi ta hlangana na yena a herisa vutomi bya n'wina
2: no lexi endlaku i ku na loko ku ri ku a nga tshuka a byi heriseni vutomi bya mina no tsombeka timhaka ni ta ku ni vulavula hi timhaka ta tolo u fike swin'wana swa vama loko ni languta nkarhi a ku ri past 2 ya vusiku a fika emutini wa mina a ni swi tivi na ku u lava yini ni n'wi vutisa ni ku n'wananga ku endlakalani hi wena na a ku ni tshike ni ta tlela emovheni a ni mina a ni lunghisa timovha u nghene movheni a nghile a nghena a tlela a khomena byala kokwalayani mina ni n'wi tshika kasi ka rin'wana ra masiku u vuye na vusiku hi swin'wana swa ma-3 a ku u vuya a joni a ni swi tivi ku a muti wa mi u lava yini heyi
0: exi mara a mi si tshama mi hleketa ku n'wi tekela goza ra xinawu ku va mi nyika phepha leriya ra protection order
2: no loko ni langutisile iwe sesi i ku ni nge n'wi tekile protection order hi ku ni vona loko ni n'wi langutisile en'wana hi lexi endlaku a nge tshama a ni endlela xihoxo
0: okay
2: se mara u fanele a endla timhaka ta ku loko a lava ku ndla swilo swa kahle ni a ti aka mina hi moya wa kahle loko a lava ku tata aka mina a ta ku tlelena ni a nga ti na vusiku hi ku a ni swi tiku u ta a huma kwini se loko ku ri u le kuswitweni wa yingisela hi jesi a ra loko ku ri hlayisani wa mina u le kuswitweni ani no kombela n'wana wa mina tana aka mina hi nkarhi wa kahle ma ni vona loko ni te tani n'wina dadiwetwa ni a ni na nsati mina no tshamela ni ri nete na sweswi lendeni ka yindlu a ni na nsati mina se mara a ti hi ku la ni nga kona i na forumu mina se a ti ni ta n'wi nyika yindlu a tata kota ku tlela se a swo a ya tlela movheni ya vanhu loko no kuma tiphasi ta vanhu ti nga ri kona ke
0: se a mi ringetangi ku va mi vulavula mhaka leyi hi ndyangu ku ri ndyangu wa ka n'wina va tshama hansi va vulavula na yena maybe mi kuma na xaka ra hala ka vo mhani va malume va ringeta ku vulavula mhaka leyi mi vulavula xindyangu
2: lexi endlaku ma swi ta ku yini mana yena a ni swi tivi ku hambe hi timhaka ta ku ematwisi u ome ngopfu nhloko mhana yena ya loyi u ome ngopfu nhloko a nga la ku twa nchumu na ringeta hi mhaka yena a ni hi hambanini mina na yena mhaka loyiwani se hambi ni miketa ku ta ku ni titsongahata ka yena ni a nge mitwi
1: na ringeta n'wana mhani ku kombela hambi sweswi nga hambana a hi swona na ringeta ku kombela nkata mina a ni ali ni hoxini kumbe wena u hoxini ni kombela ku a hi rivalelani hi vuya amutini wa mina na wena yini a nge lavi na ku ni twa hi sweswi ntokombela ni yi vava hi makina ku loko ku ri ku maswona loko vana va ndla emisekeni wa ku kuma ku hi hambane na mhana vona
0: ex onge papa va nga kota ku tshunela ka vativi va swa nawu kumbe varhangeri va kwalaha mugangeni vo fana na tindhuna kumbe tihosi va kota ku va va adiresa mhaka leyi va kota ku pfuneka papa loko va ha ri kona emoyeni onge va nga swi tekela nhlokweni leswi va tshunelela tindhuna kumbe hosi bya kwalaha tikweni va kota ku kombisa mhaka leyi va hlanganaka na yona hi site leriya ra n'wana wa vona loyi a nge le ku va xaniseni hi ku a ni loko u vulavula timhaka ta ku lunghisa swilo na mhana n'wana swi nga endleka va teke goza ra ku va va nga tlhelela hi mhaka swin'wana na swin'wana leswi nga endla ku ri va hambana kambe ke hi tlhelo leriya ra ku va n'wana se a karhi a ba mutswari swi tisa na mindzhukano vuton'wini bya n'wana a nge famberiwi hi nchumu mutswari a nge vaviwi mbilu hikuva wena u teke mavoko u n'wi tlhandleka hi ndlela yaleyo onge va nga kuma ku rhula emutini wa vona kambe ke hi va hi karhi hi ya mahlweni wena muyingiseri wa mina na nhlokomhaka ya ku va vatswari vambirhi va hetelela va hambana loko se va hambanini lowun'wani mutswari a alela mutswari lowun'wanyana ku va a vona n'wana wa yena se a hi va mhaka yo fana na yaleyo ya ku mutswari lowun'wani a ku alela ku vona n'wana wa wena u nga swi endlisa ku yini hi ri goza ro sungula leri u nga ri tekaka ku va u kota ku kuma mpfumelelo wa ku va i vona n'wana wa wena u xerha nkarhi na yena u va na bondo na yena a swi tiva ku ri loyi i mutswari wa mina hi ndlela leyi i nga swi endlisa ku yini loko wo tshuka u hambane na nsati kumbe na nuna a ku tekela n'wana i nga ha koti ku n'wi vona a nga ku niki mpfumelelo wa ku va u kota ku vona n'wana wa wena 060 8875942.

ni vane karhi ni yisa emahlweni eka nhlokomhaka leyi bulaka hi yona ya ku xana mutswari a nga aleriwa ku vona n'wana kumbe ku va ni vuxaka na n'wana wa yena na loko vatswari va hambana swa endleka leswaku ku va ni ku kanetana exikarhini ka vona va dlina va teka goza ra ku va va hanya hi tindlela ta ku va va hambana ku ri un'wana na un'wana a tihanyeli bya yena a tiswekela bya yena se swi dlina swi fikane le vaneni ku ri vana va mina onge hi va voni wena xana ke hi ta sungula la ka ku xana ku vona n'wana swi vula yini hi ta va hi karhi sungula kwalano ku vona n'wana swi katsa ku va mutswari a kota ku va ni vuxaka na n'wana ku heta nkarhi na n'wana wa yena ku burisana na n'wana wa yena ku nga va ku ri hi sayiti ra riqingho kumbe hi tindlela tin'wana na tin'wana ta ku va n'wana a va a karhi a vhakacha ka mutswari lowun'wana hi during school holidays loko swikolo swi pfarile a hetelela a va nkarhi na mutswari lowun'wanyana a kota ku bonda na yena a swi tiva ku i mutswari wa yena ni ku vona eka timhaka ta nkoka swinene leti nidekaka hi ku n'wana a hi tsundzukeni i responsibility kumbe i vutihlamuleri bya vatswari vambirhi lava nga n'wi tisa emisaveni se swi vula swona leswaku na hambi ho tshika hi ve na ti-differences kumbe leswi endlaka ku ri hi dina hi fika emakumu hi hambana.

hiku hlundzuka ka yena kumbe kuva kuve kungapi na ntwanano exikarhini ka vona vambirhi. Loko vatswari va nga koti ku twanana va nga lava mpfuno wa nawu kumbe va ya eka tindlela leti faneleke ta nawu ta ku va ti va pfuna ku ri va nga avelana njhani vutihlamuleri bya n'wana loyi, va nga ndlisisa ku yini ku va vona va karhi va tikuma va sapota n'wana loyi ha vumbirhi bya vona. Nchumu wa nkoka hileswaku vuhlayiseki ni leswi nga leswinene eka n'wana swi fanele swi fikeleriwa kumbe swi fanele swi rhangisiwa emahlweni leswaku n'wina ma ha famba tikhoti ma ha famba yina yini n'wana a nga tingheni n'wana a nga ri kona a hi yena a nga teka na xiboho xexo swi vula ku ri yini. Timfanelo ta n'wana ti fanele ti rhangisiwa emahlweni. Loko ku ri n'wana u need a school transport ku va a ya xikolweni n'wi hakeleleni xo khandziya a famba a ya xikolweni. Loko ku ve n'wana a khera khume ra tipondo a hi mahlweni a khera khume ra tipondo rero hlanganisanani khume ra macheleni na khume ra macheleni swi ya swi endla sweswo n'wana a famba a ya xikolweni. Vana ni mi karhi mi xerhelana vutihlamuleri lebyi ku va n'wana a kota ku va a karhi a ya xikolweni. Ku vuriwa yini loko va ku ku nga va ku ri na madzolonga kumbe ku xanisiwa ka n'wana, leyi mhaka hi yo tika swinene. Loko ku ri na swiviko swa madzolonga ku xanisiwa ku honisiwa kumbe khombo eka n'wana ku hlangana ka mutswari na n'wana ku nga siveriwa kumbe ku lawuriwa. Loko mi kuma ku na maheveheve ya ku n'wana loko a ri ka papa yena mhantsongo lava nga kona va xanisa n'wana u ya tihunyini wa sweka endla lexana leswi mi kuma ku ti-activity ta kona kumbe mitirho ya kona yi le henhla ka vutihlamuleri bya n'wana loko kumbe wa ha ri ntsongo for ntirho lowu a rhwexiwaka kona. Hikoho laha se nawu nga ta teka xiboho xa ku va xi sivela ku va n'wana loyi a kumeka hala hikwalaho ka mitirho leyi a rhwexiwaka yona kumbe hi madzolonga lama twaleke ku va a va a ri kona, nakona swi tlhela swi va swi ri na vumbhoni exikarhi. Xiboho xi fanele xi va xi kongomisa eka vuhlayiseki bya n'wana ku nga ri hi vatswari vambirhi, byi fanele byi kongomisiwa eka vuhlayiseki bya n'wana ku ri vuhlayiseki bya n'wana byi le ka xungeto. Hikuva loko a ya hala a va n'wi khomi kahle n'wana i vuya a vula mhaka ya so ku ri yena wa xanisiwa yena ku na leswi na leswi, naswona swi ta tekiwa hi xiboho xa nawu hi ndlela yaleyo. Hi leswi hi fambisaka swona yona miyingiselo wa mina eka mhaka leyi ya ku va mutswari loko se a ta va a hambanile na muhleki sani kumbe na muhlayisani wa yena loyi a va tshama swin'we va hetelela va sivelana ku ri wena n'wana a wu nga ha n'wi voni ku ya emahlweni hikuva u hambane na mina se n'wana wa mina u famba na mina. Hi xitalo hi twa vatswari va xisati ku ri vona va rhandza ku koka vana ku ri n'wana i wa mutswari wa xisati se ni famba na yena n'wana wa mina ni nga ka ni nga swi koti ku xaniseriwa n'wana. Mi kuma va dlina va n'wi blokela na ku va a wona n'wana leswi nga tshamisekangiki. Loko ku ri mutswari u hlayisa n'wana wa yena u teka ti-responsibility hinkwato kumbe timfanelo hinkwato a tiveka na vutihlamuleri a tiveka mavokweni ya yena swa n'wana wa yena, u na mfanelo ya ku va a vona n'wana wa yena a hlayisa n'wana wa yena a n'wi phamela hi laha a faneleke ku dya ha kona. Xana ku hakela mali ya n'wana swi nyika mutswari mfanelo yo n'wi vona na? Mali ya maintenance yi nga va yi karhi yi kombisa kumbe yi fikisa xiviko xa ku u fanele a va ri na mpfumelelo wa ku va a vona n'wana yena na? Ku hakela maintenance na ku va na mfanelo yo hlangana ni n'wana i timhaka timbirhi to hambana. Mutswari a nga fanelanga a ehleketa leswaku loko a hakela maintenance swi n'wi nyika mfanelo yo a nga endla xin'wana xin'wanyana hi n'wana kumbe leswaku ku hakela maintenance swi vula leswaku mutswari un'wana a nga ha voni n'wana wa yena loko a nga hakeli. A swi vuli swona sweswo hi ndlela yaleyo yona miyingiselo wa mina. Mpfumelelo wa ku va a vona n'wana ntsena ku ri wa yena n'wana munhu i fanele a va na access whether i tlhaviwe hi maintenance or yini, naswona na ku va a karhi a hakela maintenance a swi vuli ku se i na full custody ka n'wana walo hi ndlela yaleyo. Ku ta ku karhi ku boha huvo ya ximfumo ehenhleni ka sweswo ku ri hayike hi mavonelo ya n'wana mi ta fanele mi endlisa leswi ku hi ta ku va na agreement between n'wina vatswari vambirhi wa vunharhu ku hetelela ku ve mukhomi wa xitulu xa huvo xa nawu hi ndlela yaleyo. Hi va hi karhi hi khomisa sweswi yona miyingiselo wa mina hi ta va hi karhi hi famba kambe ke na ya mahlweni na wena ni ku vutisa ku xana ke swi va swi fike njhani laka ku mi hetelela mi alele vatswari mutswari lowun'wana ku va a vona n'wana, nakona loko swo tshuka swi endlekele wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka leswaku u kuma ku n'wana wa n'wi hlayisa a nga xoti hi nchumu loko va ku na trip hi wehe munhu wo sungula ku rhumela mali va ku n'wana hi le ka winter u kala swimbalo swa ku kufumela wa humesa kambe ke loko swi fika nkarhi wa ku ni kombela n'wana ni ta n'wi vona ku for vhiki before xikolo swi pfula va ku alela u nga endla yini ka mhaka yo yaleyo. A hi fambeni xin'we na miyingiselo wa mina 060 8875942 WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni va ni karhi ni kumeka.

0: 060-8875-942. Oh, okay, arbani gailer ntingo inthela le mika thela mina kuma kona kwala ka number le wena mingi serwa mina ngoba kore shipiko sha network kumbe swinwana swinwanyana mika thela mina kuma nakambe 060-8875-942 shibutiso kore shana mutswari anga endla yini loko asiveriwa ku bona nwana wa yena hi mutswari lo nwanyana endzaka loko vata va hamba u fana a endla yini mutswari lo mingi serwa jisara family mo yena lo
1: nwamihlavi lesi
0: ahe papa me
1: Mijana.
0: Hi pfukile ngo kombela kutwanwe.
1: Hi kona.
0: Thank
1: you. Loko makale mina ekhoma yinone ngoku mathu.
0: Mm.
1: Ende ya hanyi leswi humela kona. Kutongwe bya hina vanhu.
0: Okay.
1: So, monde kata kuti senyana me angula ka swona.
0: Mm.
1: Mikarepela loko mi vona munhu wa ximene wa xisaka va hambana. Kuba kuri na xivangelo la tlhela swihlela swivanga rivengo ende rivengo leri ri endla leswaku ri mutswari wa xisati a lava ku ta dyisa mbito lowa xinuna hikuva n'wana a nga koti ku va a vona mutswari wakwe so ku ri ku nga vi na hansahansa xikarhi ka wena na nsati wa wena loyi mi nga hambana as a wanuna naku mi kuma ku ri mindyangu yaleyo maybe ya henhla na henhlana kokwalaya hi xibe xa bok iku ya eka magistrate.
0: Okay.
1: Ivi ni kota ku ya andlala loko ni rivala ku ri va ri ku fisile yitela va kona sweswo swi vulavulaka hi swona. So laya va ta n'wi vitana munhu loyi va xisati na wona va xinuna loko ri ku vona nga problem va ta ku vitana loko ri ku n'wana yi fambela huwa xinuna. Ivi va kota ku va va mi kona mi tshama social worker.
0: Okay.
1: Leyi faneke yi facilitata vuxaka bya mutswari wo karhi loyi a leriwaka ku vona n'wana na n'wana wakwe so a hi ngo in case ya ku ku va ku ri na protection order swi vula ku ri social worker i ta tiva ku ri ku na munhu wo karhi laha xikarhi loyi a faka a pointiwa as a guardian.

0: loyi n'wana a nga ta supuriwa ka yena hi mutswari lowun'wanyana leswaku ri mutswari loyi a aliwa ku vona n'wana a hamba a vonela n'wana kokwale.
1: Okay.
0: Leswaku mutswari loyi a nga endla protection order a nga hlangani na luya a nga endla protection order. So swi ta endla leswaku ri madzolonga ku hehlahehlana na swin'wana na swin'wana swi va ki kona. Ivi mi kota ku va kahle tanihi vanhu lava fake ku va yisa rirhandzu eka n'wana irrespective ya ku vuxaka bya n'wana hi vumbirhi bya n'wana byi njhani.
1: Okay.
0: Na swivona.
1: Swi na
0: nkoka ngopfu sweswo ene mina ni ta tlhela ni vula ku ri because na swi tele ngopfu ku xanisa vaxinuna mhani ni ta ku ta vaxinuna na loko swi ri kona swilo swo fana swi nga tirhisi madzolonga. Tindlela ta nawu ti kona leti faneke hi ti tirhisa because loko se hi tirhisa madzolonga hi veka nawu mavokweni ya hina hi ta va na problem ya ku ri se hi khomiwa. Loko se hi khomiwa swi vula ku ri vukombyana byi nge hi vi ku fanele ku sunguleni ene se hi ta va hi ri na problem ya seriyana. Ya.
1: Okay.
0: So a ni ku a hi tirhiseni sweswo as vavanuna loko hi fika hi hlangana ti-challenges ku fika ka vanhu lava hi nga se na rhandza na vona a hi kumeni eka magistrate lava nga ta hi kona naswona social worker kumbe u nga swivona ka social worker se swi ta hala ka magistrate u kota ku va u pfuneka. So swin'wanyana hi leswi ni nga ta swi vula futhi mutswari hambiloko a nga koti ku va a humesa mali ya maintenance kumbe ku hlayisa n'wana a swi vuli ku right ya suka eka yena ku va a vona n'wana. Maintenance or no maintenance wa swi kota ku vona n'wana wana because swivangelo swi tele swa ku endla leswaku ri maintenance u nga swi koti ku yi humesa
1: ene sweswo
0: loko se swi ventilator eka court ya swi tiva ku yi fakelisa ku yini hi wena kumbe hi xiyimo xa wena hikuva n'wana i faneke rirhandzu ra vatswari hinkwavo a ri kuma. Sweswo swi ta endla leswaku n'wana loyi a va na vutomi bya kahle kwala ku hanyeni ka yena a nga tikumi a tinghenelerisa ka swilo swa hafahafa mi kuma loko a tekini kumbe a tekiwini se a sungula ku va na ku hlupha swinene ende sweswo swi vonaka na ku ri mindyangwini kumbe switandini kumbe vukatini bya vanhu mi kuma loko mo swi cheka kahle n'wana loyi i pfumala rirhandzu ra mutswari wun'wana. A hi pfumeleleni vana va kuma rirhandzu kusuka eka vatswari hinkwavo va sesi loko hi tshika hi hambana na vona va hina hi nga ximbati vana hi mhaka ku va munhunkulu laha a ka ha ri wena mi nga a ka ha ri n'wina mi nga hambana hi loyi mi nga n'wi vanga loyi mi faka mi n'wi nyika rirhandzu leri nga hetiseka irrespective ya ku wena u titwa njhani hi munhu wa wena lowa khale.
1: Okay.
0: A ni na ku kombisa sweswo ku swi na nkoka swinene.
1: Inkomu ni khensa swinene papa.
0: Khensile ra xitichi inkomu.
1: Khensa swinene makhelwana wa xitichi.
0: Danke.
1: Hayi ke a ni nge ngeteli a ni nge hunguti eka mhaka leyi va nga yi veka va yi veke hi ndlela ya kahle 060 8875942 munhu twa mukhalabyi wa mina la mukhalabyi.
2: Ahe mhani wa mina.
1: Ahe.
2: Mi pfukile swinene n'wina.
1: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina ni tlhela ni katekisiwa ka siku ro fana na namuntlha a ni nga yi langutelangi voice ya n'wina.
2: Okay. Ya ne na khensa mahaxixilova ni lava ku ringeta ku nghena ka nhlokomhaka leyiwani ya nkoka swinene. Vatswari vambirhi loko va ha ri swin'we ivi xikwembu xi va katekisa hi xiluvanyana lexi va nga xi rhandza loko xi humelela exikarhi ka vona kwala misaveni ivi va tsaka swinene mara hikuva vutomi ku hanyiwa ka misava yaleyo ko ku nga na ndhasundhasu kwala ya timbholovo u ta ku ta nghenelela moya wun'wanyani lowu nga fika wu endla hahluhahlu wu rhwala ritshuri wu chela matihlweni ya wun'wani hala futhi na yena na lowu n'wanyani wa tinyiwa ivi timbholovo ti ku mpho ku hambaniwa loko ku heta ku hambaniwa loyi a fambaka na n'wana loyi i ya a ya endla vuxaka kun'wani na van'wanyana vanhu kun'wanyana kwalomo.
1: Mm.
2: Loko se a kume vuxaka lebyi, luya tata wa n'wana loyi a nga ha ri munhu eka yena.
1: Mm.
2: Hikuva se a kume vuxaka lebyintshwa, ku na nseketelo lowuya wu humaka wa ku seketela tatani luya leswaku a wu hleketa leswaku wo va yini wena.
1: Hmm.
2: A wu ku a ni nga n'wi kumi wun'wani munhu wo kota ku ni hanya na yena eze wanuna ku fana na wena. Swi nga leswi ni kombela ku na siku na rin'we laha ni nga kona u nga tshuki ku tshunela. Ene siku rin'wana swi nga va swi endlisa leswi ko endliwa kunene timeseji a tsaleriwa leswi swi vulaka ku hi swi vula ku tsaka swi swo fana na sweswo. Loko se ku humelela mhaka ya muxaka lowu, loko loyi a tsaleriwaka meseji loko o tlherisela marito, se hi loko vhuthu ya nyimpi yi sungurile yi sukile swinene leriya ro hi vulavula hi timhaka ta protection order la a nga ta za a ya tekeriwa na protection order hikuva enhlohletelo i ta wu kuma ka relationship leyintshwa. So hikwalaho ka yini ni vona marito ya muxaka lowu lama taka hi le ka luya swi vula ku mi la ku vuyelelana ivi loyi a ku mpfu a la ku vuyelelana na yena mina a ku loko u nga la ku vuyelelana na yena ni kombela ku u endla papila leswaku a nga pfuki na siku na rin'we a tshunele kusuhani ka wena. Se i ta fosteleka pressure yi ta va kona ka wa ka manani a za a ya ku tekela papila ende hi nga rivali leswaku loko papila ro tshuka ri va kona exikarhi ka vanhu vambirhi ku endliwe ndzilikani lowuya wo wena bava wa n'wana a wa ha pfumeleliwi ku tshunela kusuhani ku i ta vona n'wana. Leswi nga ta va swi endle ntshimbetelo eka n'wana loyi hikwala ka ku va eku heteleleni n'wana loyi i ta swi tiva ku stepfather loyi a hi yena xidzi tata wakwe. Yena swi ta n'wi karhata swinene swi ta onha miehleketo ya yena u ta dzumba kha a vutisa ku a kati manani waye u nga ni kombi tatani wa mina wa xidzi kati tata wa mina hi wihi hi ku loyi a hi yena loyi. Swi ya huma njhani emiehleketweni ya wena manana a wu nga twi ku vava na hi ku n'wana loyi ta dzumba kha ku cinela minkarhi leyi hinkwayo leyi a ku byela hi yona mhaka leyi. So a hi langutiseni laha loko ku yiwa eka timhaka ta ti-social work se hi yisana enawini laha nawu wu nga ta fanekele ku loko wu za wu langutisa mapapila lama nga humesiwa ya ti-protection order va fanekele va endla tindlela ta ku distance u va kule na yena impela hi ku loko wo va kusuhani ka yena a mpfilumpfilu wu ta huma leswaku wena u fanekele u vuriwa leswaku u tile u fa maharati ku nga ri swona. Kambe tindlela ta ku kota ku i nge fane i khomiwa xipalerini. Se ho khensa hikwalaho ka ku va ma-social worker na magistrate va fanekele va endla ndlela ya ku u kota ku vona n'wana wa wena for that distance leyi va nga ta yi vula ku ya hi protection order leyi yi nga tekiwi. So a hi langutiseni laha vuxaka bya n'wana na tata wa yena na manana loyi swi very important ngopfu hikokwalaho mi kuma vana nyamuntlha va nga hanyi kahle hikwalaho ka ku va va fihleriwa mutswari lowun'wanyana ivi rirhandzu eka n'wana loyi ra mutswari lowun'wanyana ra xota ivi n'wana loyi tshumba a kumeka a nga ha hanyi kahle emihleketweni ya yena. Se swi nyika vana lava va hlanganeke na mhaka leyi hi vulavulaka hi yona sweswi a va le ku hanyeni kahle a va le ku endleni ka migingiriko ya tidyondzo ta vona swi hetisekile hikwalaho ka ku va n'wana yi lava ku vona tata wa yena wa tumbeteriwa ku tata wa wena a nga ha ri kona ku ri ku wa hanya. I fanekele a fosteriwa leswaku phela tata wa wena hi lo a ku xavela ku mugayo hi yena mara ku ri ku n'wana wa swi tiva leswaku mhaka leyi a hi yona so hi ku khutazana vamhani na vatatani hi ri le ka heritage days a hi langutiseni mhaka leyi hi hlometela swinene ku ku xanisana ku nga pfuki ku va kona emisaveni hikuva ku hambana ka mina tatana na manana swi vangela vana va hina empilumpilu ya rizondo hikwala ka ku va loko manana a ri na vana lava ku na mimoya leyi a yi hlohlotelaka eka vana lava leswaku phela tata wa n'wina a nga na mhaka na n'wina a nga mi pfuni hi nchumu a xo va bava vuxexiya ivi n'wa ivi vana va ngheneriwa hi moya wun'wani wo ka wu nga ri kahle vazonda tata wa vona ku ri ku a hi swona ko va the new relationship leyi hi a nga na yona manani loyi eka tatana loyi wa stepfather wa vana lava se mina a ni ta ku magistrate social work eka wena baba loko ku tshika ku va na protection order tana hi hala i nga ti hi la hi ku i nga ta kuma problem i nga ta nghena jele tana hi hala ka social work u producer marito ya wena kahle u ma ndlala eze nje loko swilo swi endlekile ku va ta kota ku hi pfuna hina vatatana na hina vatatana swi kona hi mani ni swi hlaya leswi na hina vatatana swi kona ha swi kota ku swi endla ha va tekela vamanani ti-protection order hi nga sungulangi hi swi langutisa ku na swi ta va swi ri kahle ku heteleleni na loko swi ta endla ku hambana eka vanhu
1: okay
2: mkhegulo wa mina
1: mkhalabye
2: hayi ni khensa swinene ni xewetele maseve wa mina makhelwani wa xitichi kusukela vhiki leri nga hela hi se pfuxelana vo ni xewetela voho kwalano mkhalabye wa mina va ri avuxeni
1: aike va rungulike
2: danko
1: danko kesos nene ko kwani maluleke ka makare mi tela kana yona haike mi khantlele yona indlela ya le ka ke enkari lwa ho itsumsela kona ka awara ya bombere ntabani ka rini tsumela ku ya gimeta na mina eka awara leyo sungula wena mingisela wa mina kesos nene kuva eka hi bula swinwe hi nyiketana letana leta hi edela na vutivi kambe ke mutswari lwe asiveriwaka ku hlangana ni nwana wa yena u fane a lava mpfuno wa nawo naswona a tirhisa tindlela leti faneleke anga fanelanga a tirhisa madzolonga ku chavisa kumbe ku teka nwana hi nkanu u fane u tirhisa ndlela leyi nga lulama ku va a kota ku kuma nwana wa yena hi ku loko tshe i tirhisa madzolonga va ta vheta va ku vona ku ri wena u nga va u ri na nghozi eka vutomi bya n'wana waloye se eka vayingiseri va mina eka madyambu ya namuntlha hi dyondzile leswaku loko vatswari va nga twanani n'wana a nga fanelanga a va yena loyi a xanisekaka kumbe a tirhisiwaka tanihi tlhari ra ku va mutswari lowun'wanyana a lwa na lowun'wanyana timhaka ta ku hlangana ni n'wana ti fanele ti lulamisiwa hi ndlela leyi yi landzelelaka nawu naswona vuhlayisi ni ku antswa ka n'wana swi fanele swi va leswi swi rhangisiwaka emahlweni swi va swa nkoka swinene a hineni mahlweni hi va hi karhi hi endla swilo hinkwaswo hi vutihlamuleri hi va hi karhi hi xi tivaka ka leswi hi swi endlaka kumbe ka magoza lama hi ma tekaka hi ta hlangana na switandzhaku swa njhani hi dyondza swinene eka vayingiseri lava va nghenini va va karhi va tisa mavonelo ya vona ya ve na nkoka swinene ku va va karhi ya edda value eka nhlokomhaka leyi a hi ri na yena eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va hi karhi gimeta kwala awara yo sungula kambe ke hi ta va hi karhi hi tsutsumela ka awara ya mbirhi laha hi nga ta va hi karhi nghena na dokodela hi side lera ra swa rihanyo dokodela cauke hi vona hi nga ta va hi karhi hi vuyena vona eka awara ya mbirhi muyingiseri wa Jesus FM ni va ni karhi ni ku raperile eka wena hi ta vuya kahle awara ya mbirhi u nga timi xiyanimoya ha vuya sweswi yo jika laha hi khoma lexiyana lexiya loko hi vuyela hi ta va hi vuya hi lulamerile ku va hi karhi hi twa hi ta rihanyo ra hina yi khomisi sweswo
3: technology hi ku tshineta ekusuhi na hina hi sava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rexaka xisuva n'wamavundla Kata Shiluva
4: Kokolo Funeral Services Hiko Abelati Funeral Policies To Fikele Leka Kusakatala Mindrango Nukari Yotika Iplenta Hena Tikaza Standard Plan 170 Rand Ucharsa 15 Wabami Ukumana Kaskete Dignified Plan 270 Rand Ukuma Kaskete Yamanyoni Platinum Plan 450 Rand Ukuma Kaskete Yamabungungu Na Mobile Fridge Kumbe VIP Toilet Kumbe Brass Band Mahala Iplani Leti Nkwako Kita Na Tomske Nini Mbwede Yangatelela Kokolo Funeral Sikirsan Na Matoman Baloi Atenis Nifuna Tawasa Nau Utalawi Nasikoso Nikuma Kikiani Malamlele Bushback Ridge Na Chiawero Kisa Nisina Yener Kumbu Kumbe Eka WhatsApp Eka 082-584-3201 Kumbe 078-173-9459 Iamkele Naba Akibana Matikwen Mambe Kokolo Funeral Ikokolo Eka Shihimi
5: Shana unga barubula benga stresor so quality leswi ntsengo wa kona unga u rhandzaka unga karateke la duhadwe giana malamulele u kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set likatsa cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 mm ku bumbula yona u kuma hi 1699 unga tlhela u kumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 499.90 Mangu ya tsakisa hilao La dumadwe Jitaba ipula shitolo shintra Mshalozi Mpumalanga Hiti 23 September 2026 Kumashi tibiso hukwashe Eka ti social media platforms Ta la dumadwe La dumadwe Where you save and score
6: Shinna with the solution and the laka Shakiru Levanda Nashona GCRFM and Secretary Party Nai International Vetiso Nishakiru Wake
7: Gaza Democratic Front
8: Shitsembiso Shava Lo Interwabutomizo Anja Votela Gaza Kukumama Tiotenga Mapatu Mintiro Shibehele Shikamunabukoro Kerjava Akile Jivatirelaka Gaza Ilusana Nashisha Ushatin Shaka Nakushaulavani Shitirisuale Shitieke Votela Gaza Kuise Waka Bukoro Kerjari Hanyo Nkululo Kupushetuaka Economy Gezi Ranshaba Wale Hansi Ambukuri Jonzo Ya Quality Votela Gaza Pride of Gaza.
9: Sisi, ya ganga wabu shaku dasas fuo shikala kambe munga karateke ebu inaba gajari ya agro ikona janu jaye na jisugala ka 90 randi la ikela iku komela shaku dasas tolu so ambana handana neskatsa ku dry hook budangwani mido beef feedlot molasses nasu wancho pala shaku dasas tolu ikomel DAs siakula cupro igil rock nasu wancho pala ikela iku komela mirin kwa yasu fuo na Bibi Himarona, laku puno taku gama dzeze. Shaku dasa tumbute, doje, pinyevu, kase, shiari mkwasu. Hiku komele zona. Shukwa nilestongo, e 1,250. Baku mekaka patro supa kwiku suna, arimarovela. Enza kama koma. Ungava kumeka 068-670-9673. Gajaria Agro.
10: Jinke Private Clinic lei e clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
11: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
10: ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstop va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Gene Care Private Clinic the heart of good healthy care
12: for mind-blowing bathroom specials come to bathroom design.
13: Tlangela ximunwana hi ku ndlandla muxalo ku ntsongo. Loko endlaka ku hambana loko kulu. Kuma 15% off eka the tap hinkwad eka bathroom bazaar. Leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona 15% off eka the tap hinkwad eka bathroom bazaar. Ntsena loko xitoko xa ri kona.
12: That's BIZARRE. Come to bathroom bazaar. Come to bathroom bazaar.
14: Ma endo bricks and sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa river sand, boy sand, filling sand na stone sand xa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tiloadi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kwala Giyani a section F House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive unga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649 unga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com ma Andy Bricks and Sand aka kaha ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.

0: Kumembero wa timinetu na mingi seruwa JCRFM kubila awara yanka ilaibu ya kakuona eka awara ya mbiri eka nongo nongo wanzi maya buto milaibu ya kakashle kutahitabula ishari hanyo rapto mraina la ingetapa ikarifam sana kashle na doktor chao kehivona ingetapa ikarifa kumemu yene kama diombe sukura na mtu na mingi seruwa mina kesa shineni kuwa ufamina mineka awara liya yusungula kambe kehivu ya kashle awara ya mbiri la ingetapa ikaribula kashle itari hanyo raina ito kurishana ke nshungeto wa mtumjaina nchini kamiri wa inalesi ya insaka ishona unga pa utamei kashi emotion hindela leo na mingi siru wa mina ina awara nkwe kusuka kwa laka awara nga yuki ya kukuba awara le ya kume la inga tabai kari borusa na kati mina na wena kamike kungari ikudia kankarki ya matlin hita bai kari amukela Dr. Jawa kila ba inga tabai kari bila na wana hika majambu ya sikura na mtla doko dela ni mpersa nchela ni maamukele muyini na wena hello
1: I am not sure if I am going to be able to do this. Ngamla kore nikumulesha ku inti makata maao mabafu ma kukumukile matlhela mapimba nikumulesha ku swi hetelela swi endla leswaku munhu a tikeliwa ku hefemula so i reflection leyi va ku yi ri kona mali
0: okay
1: so loko nkarhi wu pfumela ni ta zama ku swi hlamusela hi vuentinyana ku byi dyondzisa vanhu va kota ku swi twisa ku endleka yinaxi se lexi endleka timhaka ta vuvabyi lebyi byi vitanaku asma i allergy yi va ku yi ri kona ya le mahawi though loko yi kha ni hlamusela mi ta swi twisa ku byi kona lebyi bya ku byi vangiwa hi ku ku na leswi vitanaku ti-allergens ku na lebyi byi nga va kona
0: I'm going to go to the hospital.
1: ka nchumu lowu kuma leswaku loko hi mina n'wina hi mela swihefemula swi leswiya ha hambana ka marekele ya miri ya hina. So mi kuma leswaku loko swi ri tani hi minkarhi yo tala mi kuma leswi loko ho va hi swi landzelerisa maxa asma leyi yi njhani yi langutisa timhaka ta ku hi ta swi langutisa ku ya hi tindhawu ku ri yi va yi ri kona ka tindhawu ti ta ku fana ti ni nga swi hlaya ku ri ha langutisa na timhaka ta xiyimo xa timali ha langutisa na timhaka ta ku ri va mbangu wa kona laha vanhu lavaku va ri kona i ndhawu ya njhani kun'wana kuma leswaku swi fambelana na timhaka ta ku tekelela.
0: Okay,
1: so hi laha mi kuma swi hambanahambana that's why loko hi kha hi swi landzelela hi mukhuva wolowo asma leyi hi liya ya ku swi endleka ka van'wani mi kuma leswaku swi tala ku va swi hlupha ku ya hi malembe yo karhi ya vanhu. So va kona lava ku mi kuma leswaku loko yi va yi ri kona swa endlekala loko swi munhu a kha ya ya a kha a tlhariha mi kuma leswaku swi fika laha swi endlanga ku ya nyamalala asma leyi. Kasi asma leyi hi minkarhi yo tala masi mi kuma leswaku ku na ku hi nga vula ku yi swivangikulu swa yona swi va swi ri ngopfu kwala ka a mirini wa hina mi nge a ni swi tivi ku na swi hlamusela njhani ku na munhu nga vuli leswi ni nga swi hlamuseleswi because leswi fambelana ku na timhaka ta loko vanhu va lava ku swi twisisa in details especially loko ku munhu dyondzo wa swa rihanyo. So ni ta swi tlula ka majiyo yaleyo. So mi kuma leswaku asma yi na leswiya hi swi vitanaka ku ri ku na swikoweto kumbe ku na ti-risk factors leti va ku tiri kona endhawini kumbe mbangwini hi laha mi kuma leswaku hi langutisa ku mbangu luwa wu va wu ri na yini.
0: Okay.
1: Mbangu vulavula environment mbangu swi endleka mi kuma leswaku ku na leswi hi swi vitanaku swilo leswi hi swi vitanaka allergens. Ti-allergens i swilo leswi mi kuma leswaku munhu react-a ka swona hi ndlela yaleyo ya ku i allergy ka yena. Kasi ka van'wani hi langutisa timhaka ta loko ku ku ndhawu mbangu lowu yaleyo ku nghenela timhaka ta ti-infection kumbe switsongwatsongwana leswi hlaselaka vanhu hi ndlela ka ndhawu yo yaleyo. Na swin'wana hi langutisa timhaka ta ku mbangu wa kona wu base ku fika kwihi. Loko ku ni tindhawu tetiya ta ku laha xibakabakeni moya wa kona wu basanga thakile ndhawu yoyele naswona swa endleka mi kuma leswaku swi contribute ka timhaka tetiya ta asma. Ka van'wana hi nga langutisa timhaka ta madyele hi langutisa na timhaka ta ku ta miyeri ka van'wana hi langutisa timhaka ta ku eka ku bebuliwa ka n'wana nkarhi yaleyo loko kun'wana xa ha ku bebuliwa xi sungula ku va xi hanya la hambi naswona ku na swo karhi swi va ku swi ri kona ndaringeta ku swi hlamuselanyana loko ni kha ni ya mahlweni naxa. Kasi ka van'wana hi nga va hi langutisa nyana hi nga va hi langutisa xiyimo hi tlheleni rihi tlheleni ra timhaka ta swa timali swa le miti leswi hi swi vitanaka ku ti-socioeconomic status va swona sweswiya ani ha hambana ku ya hi ti-class ta hina ku na lava va ku va swemu ku na lava va ku va le xikarhi ku na lava va ku va tikota.
0: Okay.
1: So naswona sweswiya swa kona ka timhaka ta ku munhu asma loko miri wa yena u fanele u react-a hi ndlela yini. So leswi endlekaka ku hindhawu yo tala maxi i ku hi minkarhi yo tala loko ku kumeka leswaku ku na munhu loyi a nga na problem leyi loko ku langutisiwa ka swi swa ku va swi ri kona ka mbango hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku hi ku langutisiwa sweswo swa ku hi swi vitanaka ti-allergens ritshuri leriya ra ku ku na swo karhi swi va ku swiri kona ndzeni ka ritshuri leriya ku na majenjinyana mo karhi laha mi kumaka leswaku va kona lava rektaku ka swi ku va va hambi hi nga swi voni mahlo das minkarhi yin'wana swi endleka mi kuma leswaku yi va yi ri kona mbangwe mara mi ve ni mahlo ya n'wini mara ku va ku ni na ritshuri then swa yiveka mi kuma leswaku loko ku kele sweswiya swi majanji yo wona yalawa hi swi vitanaka ti-best dustmas swa yiveka mi kuma leswaku i swin'wana swa swivanyu swa ku swi nga vangela munhu asma va kun'wana kuma leswaku hi langutisa ka ku i ndhawu leyi ku nga tala mahela mayele hi vulavula ku ma nga ma vula mahanya ku nga va ku ri masalelo ya mahele malama ku nga ku milenge ya kona tinsiva ti ta kona swo swa ku fana na swi ya va kona lava ri ekaka swo sweswo kasi va ma hi langutisa hi mina hi langutisa timhaka ta ku i vanhu lava va hanyaka na yini va hanyaka na swa ku fuyafuya laha ekaya swa ku fuyafuya hi langutisa mixaka yaleyo ya gengi ya ku yi na mavuyanya ku nga ku ximanga ku nga va ku ri tina hi ndlela yo yaleya naxi so mi kuma leswaku ka kun'wani loko hi tlhela hi langutisa ka timhaka ta swa mbangu minkarhi yin'wani swi kona sweswaku hi le ka tindhawu teti ta ku ti na leswiya swa ku a hi tsunutini ku hi ntumbuluko xikwembu xi endle leswaku misinya yin'wana kumbe mabulomu yan'wana loko ma fanele ma tswala ma andzana ku fanele ku va ku humela leswi swa ku ku na nguva yo karhi leyi ya ku ku fanele ku bulomabuloma na misinya leyi ya ku a yi omile hi minkarhi ya vuxiki kumbe minkarhi ya ku titimela loko fika nguva yaleyo ya kusi i nga ku va kahle ka hisa ku fana na nguva ya ku fana na sweswo ma ku September hi laha swi swa ku tala swi sungula ku bulomabuloma loko swi buloma swi humesa mbewu leyi yi famba moyeni yi famba moyeni yi ta ya kuma munghana va hlangana se ku tswaliwa ximilana xo karhi ku bulomeka hi ndlela yo yaliya swi leswiya swa mbewu liya yi haha ku moyeni hi yi vitanaku hi to ti-collins ta kona swi endleka ku kuma leswaku hi nguva yo yaliya van'wani hikwalaho ka mbangu leyi va nge le ka yona kuma leswaku swi va vangela timhaka ta ku va nga hetelela mi kuma leswaku va na vuvabyi bya asthma engaxi so i ku leswi swa mbangu hi minkarhi yo tala hi leswi leswaku swi tala ku va swi affecta swi endleka n'wana bibi ya ri kahle a nga ri na nkingi ya nchumu mara loko se ya tlharihile nyana mi kuma leswaku swi sungula ku va na problem ya mi ka ku hefemula loko kumbexana mi kuma leswaku i munhu kule kahle a nga ri na problem ya swa xifuwo mara loko se a ri munhu lonkulu mi kuma leswaku se swi sungula ku va swi n'wi hlupha hi ndlela yo yaleyo maxa so ka van'wani mi kuma leswaku swi fambisana na timhaka ta ku hi nga swi vitanaku swi nguvi ku tekelela munhu ku kumisa ku rin'wana swi na ku swi swa tekelela maxa loko swi tekelela u kuma leswaku hi langutisa vana lava ku i vanhu lava va beburiwe va ri na leswi hi swi vitanaku va predisposed a ni swi ti xitsama xa ka hinyaka swi veka njhani va predisposed ku va pro allergic va tlhela va na leswi swi vitanaku va pro inflammatory hi ndlela hileswaku va na ti-senses kumbe va na swisanting ka vona ka ku ka ku ya hi genetic makeup ya vona yi va pfumela timhaka ta ku vana hatla va na va kombisa ku va na allergy ya nchumu wo karhi kumbe mi kuma leswaku va nga hatla va kombisa ku va nga va na ku loko vo hlasela hi nchumu wo karhi va hatla va na ku timba ku ku ya ku va ku ri kona so leswi swi va swi vitani hi ndlela yihi maxi mi kuma leswaku van'wani ku langutisiwa timhaka ta ku basa mabaselo na wona ma contributa ka timhaka ta ku munhu a nga tikuma loko a ri n'wana a ri a va exposed eka timhaka ta asma laha hi langutisa yini na maxi hi vulavula hi nkarhi lowu wa ku un'wana loyi a nga lontsana mara a nga lavi ku promota timhaka ta ku vanhu va nga basi mara lexi xi endlekaka maxi timhaka ta ku vana lava va ku ngaku va tshamaka ti-environment letaku swi simple ku va nga hlasela hi xivabyanyana xa ku va hlaseliwa nyana hi xikhuhlwana xo ka xi nga yangi hi kona va hlasela hi switsongotsongo sweswo leswaku swi va swi ri kona kwala ka mbangu kumbe vana va lava va ku va tshama ri handle kumbe a va sirhelelekangi hi ndlela yo yaleyo swa endleka masi mi kuma leswaku miri wa vona hi timhaka ta ku va tshamaka environment liya ya ku miri se wa swi tivaku heyi ndhawu leyi i nga ku hi fane hi na miri hi fane hi endla timisi ta ku hi fane hi kota ku tiveka vana lava va ku fana na vo lavaka ntumbuluko kumbe masocha ya miri wa vona wa swi kota ku va sirhelela maxa wu va sirhelela ku swi nga ve sinkulu ku va nga tikuma va hlupha hi hina va hlupha hi yo mhaka leyi ya timhaka ta ya ta as so kasi lava va kumekuma leswaku i vana lava va ku byi kumeka ka tindhawu tetiya ta ku emuti lowu ntsanana i vanhu va ku tikota ku na vana va ntsanana mutini ndhawu ya kona yi basile ngopfu vana va lava ku va tshamela va ku va sawutisiwa va tala ku tirhisiwa ti mixaka yaleya ya mimirhi yaleya hi swi hlayaku swiyo lahala ka ti-antibiotics swileswiya swa endleka mi kuma leswaku swi endla ku swi suppressa masocha yo karhi ya ri kona miri na n'wana luya laha mi kumaka leswaku swa endleka loko o tikuma a ri exposed ka leswi swi a fanele masocha lama miri wa yena ma n'wi siwela mi kuma leswaku swi nga endla leswaku a va exposed ka ku a nga tikuma a hlupha hi asma loko a kha a tlhariha ndlela lowu yaleyo leswi ni swi vulaka ka ku hi minkarhi yo tala loko mo kuma leswaku vana va ku va tshama ka ndhawu ya ku ku clean va tshama va kha va sirheleriwa a va tshami va ri le handle va bebiwi hi swimoyamoyana va protect-iwa swi endleka mi kuma leswaku miri wa vona a wu toloveli ku wu tilwelwela ka swilo leswiwa u fanele u tilwela hi ndlela ya ku mi kuma leswaku muxaka wu karhi wa masocha ya miri wa vona ya nga fomekangi kumeka ta ku va tshameka hi ndlela employment leya ya ku va hlayisekile swinene so swin'wana mi kuma leswaku hi nga langutisa ka timhaka ta ku ni nga swi veka njhani i timhaka tete ta ku ma vona ndhawu ya ku yale ya ku ka basisiwa ka fafazeliwa ka swimavoko and sweswiya swa endleka mi kuma leswaku swi lwisana na nchumu wo karhi emirini wa munhu hi ndlela leyi ya ku swi nga endla mi kuma leswaku swi endla ku munhu ye yaloye a nga tikuma a ri na problem ya hlupha ngopfu hi mahala so ta van'wana loko swo kumeka leswaku hi na problem ya ku hi na nkingha ya emahawu swi endleka loko mi tshamaka tindhawu ya ta ku moya wa kona a wu tengangi moya wa ku wu talele wu thakisiwile xibakabaka lexi thakile mahefemela moya wowa swa endleka mini hi nge vuli ku hi timhaka ta ku tshama ka mbangu liya ya ku moya wa ku a wu basanga ku ri swi vula ku ti-chances ta ku nga va na asma kule a hi vuli swona mara leswi ni vulaku swa timhaka ta ku loko i ri na asma loko hi tshama ka ndhawu liya swi vula ku timhaka ta ku i ta tshama i ri na ti-chances te le henhla ta ku mahawu ya wena ma react-a u va na asma kumbe swi pfuka swa asma liya swi pfuka hi matiko kasi ka van'wana loko hi langutisa timhaka ta diet ka diet na swi langutisa swakudya leswi munhu a swi dya hi le ku hanyeni ka le ka swilo swa cinca swi le ku cinceni swo tala leswi hi kumaka swona hi xavaka swona eswitolo emavhengeleni hi xava swi swa kwa hi swi vitana swi already processed hi minkarhi yo tala swi processed leswin'wana kumbe leswaku it's supplement leswi swa ti-supplement ka kun'wana swa pfuna kun'wana kuma leswaku a swi koti ku sivela ku loko u kume like for instance ka vanhu va ku va va hlupha hi mhaka ya ku va u kuma leswaku va hlupheka hi timhaka ta ku va va na ti-asma kumbe va tlulela hi asma kumbe va khoma hi asma ni kuma leswaku ku na mixaka yin'wana ya ti-vitamins kumbe ti-vitamins leti mi kuma leswaku ta xota swakudyeni swa vona ngopfungopfu vo ma vitamin c vo ma vitamin e hi ndlela yo yaleyo leswi hambi mo xava ta ku supplement mi ku hanyo hi ku xava ti-supplement ta ku supplementa vitamin c si hi tirhisa swo kumbe swa ku supplementa vitamin e hi tirhisa swo kumbe swa tikomeka 3 fetsweswiya loko ku swo supplementiwa swi endla mi kuma leswi a swi swi koti ku sivelela ku munhu luya a va a ri na protection ya ku a ri na khomi asma na so mi kuma leswaku laha ni vula byanina ni vulela ku mikarhi yin'wana swa industry ku swa swa swa swi nga swi talele hi nkomulo laha hi kuma ti-sources kona tintia ta ti-vitamins leti vulavulaka hi tona loko hi tirhisa swakudya swi sweswi na ku ti tiya ni kuma leswaku ha tisirhelele ka van'wana sirhelela timhaka ta ku swi endla leswaku hi nga swi nga vi simple hi nga tikuma hi ri vanhu lava hluphahlupha ku asma kasi yin'wana asma yi ni kuma leswaku swi loko sweswi ni nga swi vitana timhaka ta ku hi loko n'wana a beburiwile loko n'wana a beburiwile hi minkarhi yaleyo loko a ha ku beburiwa loko swo kumeka leswaku i n'wana loyi a nga beburiwa hi mhani loyi malembe mahalaka lama tsanana leswi swi vitanaka i young maternal age swa endleka ni kuma leswaku n'wana a nga va na ti-chances ta le henhla ta ku a nga hlupha hi xifuva a nga hlupha hi asma yona leyi van'wani mi kuma leswaku hi sweswi swa ku i munhu wa ku i na khwini mara swakudya leswi a tirhisaka swo kumbadla swona swo leswaku swi na swakudya swa ku swi enerile swa endleka mi kuma leswaku swa kuana loyi loko a bekiwa a nga va na problem ya ku i na problem ya ku pfumala nsirhelelo wa kahle wa a nga khomi asma swin'wana sweswo swa ku un'wana bebuliwini tinhweti ta yena ti se fika maku laha hi vulavula hi ma prematurela mi kuma leswaku tinhweti ta yena ti se fika se bebuliwa nkarhi wu nge se fika laha swi confidence ta yena hi nkarhi yo tala swi endla leswaku n'wana loko a bebuliwa nkarhi wa yena nge se fika swi affecta na weight ya yena lero hi ta ku i n'wana loyi a nga bebuliwa nkarhi wu se fika wa hanya mara i na yini i na weight ya le hansi kumbe xikalo xa yena xi le hansi na van'wani lava ku vana va ku i bebu va ha ri kahle ya fixi nkarhi wa yena i kahle mara a nga titsoniwe yini titsoniwe vele a nga mamisiwanga swa endleka mi kuma leswaku nsirhelelo lowu a wu fanele wu va wu kona ka n'wana loyi a wu vi kona laha ku hetelele swi endlaka leswaku n'wana loyi a nga va na problem ya yi na xikomahasi to swin'wana i timhaka ta ku vanhu va ku va na mirhi lowukulu maxa mirhi lowukulu hi swi vitanaka i xin'wana xa swikoweto kumbe xin'wana xa ku swi nga ku veka nghozini ya ku i nga tikuma i ri na ku hlaseriwa hi asma maxa do swi antswa swa timhaka ta weti because swi ya hi munhu ku wa u lava ku yi control-a u yi clear or njhani tatswa mi kuma leswaku vunyingi bya vanhu lava va endlaka va luza weti va engage ka timhaka ta ku endla timali exercises ku lava ku ringeta ku hunguta weti leya vona vo tala laha mi kuma leswaku va na problem ya mahawu swi endleka mi kuma leswaku swi va tsana ku ta improve timhaka ta mahawu ya vona mi kuma leswaku swi va kahle hi ndlela leya ku swi va sivela timhaka ta ku va nga tshami va kha va hluphahlupha ngopfu hi timhaka ta yini hi timhaka ta mahawu laha mi kumakumaka leswaku swi katsa na timhaka teta ti-asma na xitatswayo mi kuma leswaku vanhu lava va luza weight kumbe lava hi nga ku va na leswi swi vitanaku a ri na asma a ri na mirhi lowuku mara luze weight swi endleka mi kuma leswaku severity ya asma yena yi ya yihungutana so xin'wana loko hi vuyelaka remember ni vulavula hi vana lava ku mi kuma leswaku a byi sirheleliwangi ka nchumu byi exposed ka swi swa ku talatala leswi nga kona mbangwini swa endleka swi va develop-aku va tiyelela hi ndlela leyi ya ku mi kuma leswi a swi sengiwi kumbe nga khoma hi asa kasi xin'wana timhaka tetaku laha hi vulavula hi vanhu va ku pfumala nakambe na maxa vanhu va ku pfumala ku pfumala swi endla leswaku leswi vitanaku hi le ka levhele ya hansi ya timhaka ta swa timali
0: okay
1: ku pfumala kuya swa endleka van'wani swi va expose ka timhaka ta ku va nga hlaseliwa hi asma kasi van'wani hi va lava ku i vanhu va ku hungasa hi ku dzaha maxa ku dzaha naswona swa endleka mi pfuna leswaku swi veka munhu ya nghozini ya ku a nga hlasela hi timhaka ta asma kasi van'wani va kona lava ku i vanhu lava ku ko va ku swo va kona mitinka ka vona vanhu lava hluphaku asa swa endleka mi kuma leswaku ti-chances ta ku munhu yelo a nga tikuma a ri na asma ti le henhla ngopfu maxa so va kona vanhu lava va ku va ina asma mara mi kuma leswaku swi fika laha ni a va pfunaku loko a hlangana na swa ku n'wi vangela ku mahawu ya yena ma va na ku tikeriwa hi lava mi kumaka leswaku ku nga ri timhaka ta ku va asma ku va timhaka ta ku something happened in that particular time laha mi kumaka leswaku i condition yaleyo ya ku away ya yena yi reacta hi xinkarhana xintsanana leswi swi swa endleka mi kumela swi endlekela munhu swimenyetano xintsanana leswi swi swa endleka mi kumela swi

0: ụtọkwarọ ee sosia sụtanya ya kpasịba nwa eti makatakwa na problem ya kwo banlaba kwo bageba leswaku va na reflux ya ku ku pfa ku pfuta swakudya leswi mi kumaka leswaku swi le khwirini swi pfuta swi ku ya hala henhla swa endleka esikunyana yaliya ku nga timhaka ta ku esiku liya yi tlheleri ndzhaku ya fika yi nghena hinkwelo luya wa ku fambisa mona mara reaction ya leyi va ku yi ri kona hikwalaho ka kona reflux leyi nga swa endleka mi kuma leswaku swi affecta the whole kwale xifuveni swi ya na kwale nawu yi kuma leswaku munhu wa react masa so laha hi vulavulaka hi timhaka ta ku van'wani ku fana lava va i vanhu va ku va na nkingha ya dermatitis problem ya leya nhlonge maxa lava va ku vuriwa na swona a swi tiveki na ku swi ta swiri kuka timhaka ta swilo mikulela va lava ku loko swi ri ngopfu swi tala ku swi cinca nhlonge wa n'wana mi kuma leswaku n'wana na ku na tinhlombe timbirhi loko ha lendzana loko a ya kula mi kuma leswa mihlombe liya swi endlanga ku hambi mi tota muxaka wuwa mafurha na mafurha u tshama u omile tshama u ri dry va lava ku minkarhi yin'wana se a tlharele nyana mi kuma leswaku laha petsaku hi mavoko kumbe laha eka milengeni ya yena kwalaho mi kuma leswi hi koka ku petsela ku cinca ku oma kumbe ku dziva ku cinca mihlovo va lava ku va na problem ya skin condition xoxexi ya mahaxa na lava hi va vonile ka ku i swin'wana swa ti-risk factors ta ku swi nga endla leswaku va tikuma ri na asma hi mhaka yini na mahaxa a hi tsundzukeni ku ri tshame ni dyondzisa nkarhinyana wa ku nhlonge ya hina i yin'wani ya swilo swa ku rhumisela ehandle leswi mirhi wu nga swi laveki yes i ndlela yin'wana ya ku humesa swilo leswi nga swi laveki yi swi humesela handle mikumaleswi swilo leswi mi kuma leswaku yes swi nga swi humesiwa hi ndlela ya ku swi ya tika tinsu swi ya ka xivindzi swi fambisa sweswi ya hi ndlela ya ku tihuma exiyindlwanini mara swi kona leswaku swi lava ku huma hi ndlela ya ku swi humesiwa hi nhlonge so loko swi fanele swi humesiwa hi nhlonge i mirhi wu nge le kulweni na swo karhi swa ku swi ri kona mirhi wa emirini hi nkarhi yo tala lexi endlekelaka ma swi ku endlekela yini na loko munhu a vona i nga a ri na problem ya nhlonge leswi endlaku yini swona endla hi lava swa ku va hi tlherisela ku hi tota laha tinhlonge yi sala yi ri kahle ene loko hi tota swi leswi swi vula timhaka ta miri wu endla miri wa reversa ku hala ku pfaliwini mara ku na leswi hi lava ku swi humesa loko hi lava ku swi humesa a swi humenyana hi fanele ya swi humesa either swi ku attackeka mahawu kumbe ku attackeka xivini swivini swaya mahawini kumbe swi ya swa attacka exivindi hi laha mi kumaka leswaku hi minkarhi yo tala vanhu lava nga na problem leya ya nhlonge liya ya ku hi swi vitanaku atopic dermatitis nash hi vona laha mi kumaka leswaku va le ka high risk ya ku va nga tikumi va tlhela va va na asma nash hi mhaka yoyaleswi ta kasi lava va kuma na leswi hi swi vitanaku ku i mukhuhlwani wa tinhompfu leswi van'wani va bzaku na ti-sinus leswi hi swi vitanaka allergic rhinitis leswi swa ku mi kuma leswaku pfala ka tinhompfu boloke ka tinhompfu hefemula hi nwona kumbe mi kuma leswaku loko swi nga ri tani nkarhi yin'wani swi endla leswaku a huma swirimelana leswo swa mati va lava va ku va va ri na discondition swa endleka mi kuma leswaku swi tala ku fambisana ku munhu yaloyo a nga va hlupha nakambe yini ma so minkarhi yin'wani kuma leswaku munhu wa tikuma a ri na asma liya ku nga timhaka ta ku nghene leswin'wana swa ku hlupha mahawu lawani hi timhaka ta ku kwale tinhompfini ta pfalela ku le ku pfalekese miri wu ringeta ku lwisana na leswi swi endlaka leswaku ku pfaleka le tinhompfini nakona ku pfaleka ka tinhompfu i miri wu react ene ku react-a ka miri ku pfaleka swi va ku na leswi mimirhi wu nga lava ku swi nghena through tinhompfu ene ku react-a loko ku ya i timhaka ta ku swi a swi humelelaka kwale tinhompfini swi systemic swi swi jikajika na miri hinkwawo. Loko ku ri ya ku tale tinhompfu leswi ndzaku na mahawu swa endleka mi kuma leswaku ma affect-eka tinhompfu. Loko swi pfuke swa tinhompfu swa endleka sungula kuma na asma nhumbi tatswani ngo swa fambisana hi minkarhi yo tala. So swa endleka mikala van'wani mi kuma leswaku van'wani swa endleka mi kuma leswaku loko swi va swi ri tano swi va swi ri tano na timhaka ta ku i dzahe swi va swi nga fambelani na yena kumbexana leswi va nga ri dzaha swi nga fikani na le mahoni swi ri kwale ta ku va swi sendziwe hi timhompfu ntsena swa endleka mi kuma leswi nga asma leyi pfuka hi matiko. Kasi ka van'wani loko hi ta ka timhaka ta switsongwatsongwana haxi va kona lava va ku mi kuma leswaku i vanhu lava hi vulavula hi vana lava ndzanunula va lava va tala ku hlaseli muxaka wo karhi wa switsongwatsongwana leswi endleka mi kuma leswaku swa endleka swi n'wi vangela problem yo a nga hetelela a develop-i asma. Kasi ka van'wani mi kuma leswaku ka vana lava ku tshara ngopfungopfu kumbe na vanhu lavaku lava mi kuma leswaku va lava ku nghena switsongwatsongwana sweswi swa ku swi hetelela va ku i na problem ya ku hesi swi n'wi vangela leswi a swi vitanaka pneumonia infection leyi va ku yi kona mahawini.
1: Okay.
0: So swa endleka switsongwatsongwana swi endlela swi trigera timhaka ta n'wini swi nga endla swi n'wi vangela problem rin'wana ra masiku swin'wana swa switsongwatsongwana swa trigera timhaka ta ku hetela ku fambeke asma leyi nga laveki emunwini. Kasi van'wana i timhaka te ta ku sweswiani nga hlayaka timhaka ta swa vutiolori ku tikuma munhu a ri exposed ka ndhawu ya ku ka titimela mavokoni wa kuonile swi tele leswi endlekelaka tatswayo hi yo minkarhi yin'wani ka van'wani kuma leswaku ya va kona ku ya pfuka asma liya hi timhaka ta ku munhu wa kona yi dzahe swi leswi mi kuma leswaku swi va swi ri njhani swa swi irritata swa n'wi irritata mati van'wani mi kuma leswaku sweswo hi vulaku timhaka ta ku leswi n'wi irritataku ku nga ku ri mbangu wu thyakile ku swinene ku mbangu wu ti thyakerile van'wani ku ri sweswaku kuma leswaku nkarhi wo tala vanhu va dzaha ku va na mayaleyo ku ya hleketa ku hinkwenu ni le ku enjoyeni ene hinkwenu yi dza madzafu sa endleka mi kuma leswaku munhu le ku dzidzaherile hapa u dzaha ri le ka distance moya wa wu famba hi moya leswi wa wu famba hi moya mi ta swi twa mi ri le kule ku ri kulani ku na loyi a dzaha so and swi endleka swona sweswiya swi endla swi trigera timhaka ta ku munhu a sungula ku va na problem ya mahawu then kuma leswaku ya pfuka asma ya yena mahawu. Kasi van'wani i timhaka te ta ku va kona vanhu va ku loko a ngopfungopfu ti-colognes tite ti-perfumes ti tiya ta ku hi sweswo swa ku fafazela though na sweswi mi thoniselanyana swintsanana va kona lava react-aka swilo sweswi mara ngopfu leri ta ku fafazela letiya mahaxi hi timhaka ta ku mi swi dzaha ngopfu loko mi hambi ni kha mi fafazela miri swinene ku mi nga swi dzahi kumbe mi nga swi hefemuli swi endleka mi kuma leswaku swi endla leswaku munhu endlaka ngani swi mi kuma leswaku u nga va u tirhise muxaka wo karhi wa perfume kumbe muxaka wo karhi wa spray mi kuma leswaku endzhaku ka nkarhi wa ku leha mi kuma leswaku a ma ha twani na swona loko mi xi tirhisa mi kuma leswaku mi na problem ya perfume. Kasi ka van'wani mi kuma leswaku ti-cleaning product na tona ta trigger ti-symptoms ta asma hi ndlela yaleyo sweswo hi swi tirhisa ku va hi basisa emakaya swi nga swi strong swi na kumiwa kulu ku ya ka strong. Kasi ka van'wani mi kuma leswaku van'wani i sweswo swa ku ti ni nga swi hlanzi va kona lava ku maybe a hi swi tekeni hi le ka environment yaleya ku hi laha munhu a tirha kona kumbexana sweswo swa ku i mhaka ya pende yo karhi hi vanhu va ku tirhisa pende kumbe vanhu va ku va va na problem ya mahawu hambi munhu u tikuma a ri laha ku nga na semente ma vona semente yi nga ri mapalawayi yi nga ri mapalawayi na loko ku i munhu loyi a nga highly sensitive ka swilo sweswo. Hambi semende leyi a mi kuma leswaku yi tirhisi ku luphamini wa ndhawini yaleyo, loko a hundza hi kona laha swa endleka swi endla leswaku swi pfuka hi matimba. Kasi van'wana hambi ku ri swi xa simple ku fana na swi swa ku damareta damareta, ku nga ku ri glue, ku nga ku ri swi swa ku fana na tipinasi, ku nga ku ri anything xa ku va xi ri strong. Kumbexani kuma leswaku hi le tikhampanini teti ta ku basisiwa swo karhi ku tirhisiwa ti-chemicals tona tetiya, swa endleka mahaxi mi kuma leswaku swi endla leswaku munhu a va na problem ya ku swi pfuka hi matimba. So ka van'wani sweswo ni nga swi hlaya, ku chuha, ku kwata, ku tsaka ngopfu kumbe ku kwata ngopfu, swa endleka mi kuma leswaku swi nyanyisa na timhaka ta asthma ka van'wani. Kasi swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala mahaxi. So lexi nkarhi wa mina va nisiwe arits mahaxi nda swi samaraiza hi xipikinyana hi swimiletsana leswi nga sana.
1: Okay,
0: so asthma ya hina ya ya transfer-iwa mahaxi, ku na leyi ya ku yi kona mara a ku na xikoweke, kasi ku yi kona leyi ya ku asthma hi liya ya ku yi fambisana ku khohlola. Yi kuma leswaku kasi yi kona leya ku yi fambisana ku khohlola, ku rhasa xifuva, swi endla leswaku munhu a tikuma a kha a hefemula hi a hefemula hi nomo minkarhi yo tala mahaxi. So van'wani u kuma leswaku swi endleka ku ri na laha va ku yo va kona timhaka ta ku na ti-allergy, kasi ka van'wani yi kona leya ku yi va yi ri kona ka n'wana loyi ntsanana, kasi yi kona leya ku yi va yi ri kona ka munhu lonkulu mahaxi. So kasi yi kona leya ku yi asthma liya ya ku a tswali ku hefemula, a kha tswali leswaku xifuwa xi mi kuma leswaku na mahefemulelo ya kona ta tswali loko swi n'wi sungule munhu wa asthma minkarhi yo tala mahaxi. Mi kuma leswaku swi n'wi vangela problem yaleyo ya ku i na ku loko se xi n'wi sungurile i twa ingaku xifuwa xa yena xi khomekile, xi pfalekile, ku twala sawundi yaliya ya ku ya rhasa a khohlola. So hi laha mi kuma leswaku ka van'wani swi endleka mi kumaka swilo leswi swi nga va swi va endla ngopfu na vusiku, ngopfungopfu va lava ku xa va pfuxa xikarhi ka vusiku. Loko swi va pfuxile swiboko swi endla hi mapfuka va tshama kunene, van'wani swi tala ku va endla hi mapfuku ma takuxa kuma swi pfuki hi matimba ngopfu. Kasi van'wani hi laha mi kuma leswaku loko se mi n'wi langutisa munhu luya se laha i swikoweto swa ko mi n'wi langutisa munhu luya hi lava ku loko a hefemula ingaku ku kaleriwa hi moya, ingaku wa dyela kumbe wa nwela kumbe yi na ku tikeriwa hi ndlela yo yaleyo, laha mi kumaka leswaku mbilu ya yena yi bela henhla swinene. Loko a hefemula vanhu va lava ku tirhisa timasiya ta yena ta tala na hefemula hi tona, kumbe a tirhisa timasiya ta yena le kwini na tihefemula hi tona. Ene mi kuma leswaku loko a kha hefemula hi vaya va ku va ri ku hefemule ma va loko munhu a kha a horisela ti, mi kuma leswaku yi endlile lomo ya yena hi ndlela yo yaleyo, va va lava ku loko a fanele a hefemulela hansi handle moya wa yena, swi endleka mahefemulela yena i hefemula nkarhi wa na ku pfuxela moya lowo ehandle swi teka nkarhi wa ku leha, mara loko a fanele a kokela moya ndzeni hi kumahawu lama ya ku pfaleki u koka swin'wanyana swintsanana, mara ku hefemulela hansi swi lava ku a hefemula xinkarhana xa ku leha hi ndlela yo yaleyo. Hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku sweswo hi nga swi vula ku swa endleka swi lava ku munhu loko se swi n'wi hindzile a hefemula hi ndlela yo yaleyo, vo tala swi cinciioko i fanele a pfuka endla a pfuka tshama kunene mahaxi, a tshama kunene hi position. Van'wani va bendela mahlweni ma tikhiketela matsolo, van'wani va yini va fanele va tshama straight, van'wani loko swi ri ngopfu fanele ku pfula mafinstera yima le finstereni hi ndlela yo yaleyo, swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala. So mi kuma leswaku van'wani swi kahle hi timhaka ta ku va hatla va responda ka swa ku tshungula, van'wani mi kuma leswaku swi lava ku nghenelela switirhisiwa swo karhi, laha mi kumaka leswaku A swa mi kuma leswaku vanhu vo tala lava mi kuma leswaku swi nghozi ngopfu ka vona i vanhu va ku loko swi sungula swa timhaka ta vona ta asma laha mi kuma leswaku tirhisiwa ngopfu mixaka yo karhi ya emaphilisi kumbe i vanhu lava ku loko yi va sungurile asma leswi boha ku va tsutsumerisa exibedhlele swi lava ku swi siya swi ka vanhu valava na lava va ku swi boha ku munhu yaloye i fanele a hoxiwa machupu mi kuma leswaku va tsutsumerisiwa ka tindhawu teto ti vitana ti-ICU so mi kuma leswaku vanhu va lava ku asma teti ka vona te va tirhi hi mixaka wowalowo hi va lava ku swi vula timhaka ta asma leyi yi le ka nghozi ngopfu ka yena munhu yaloye maxa so gatsan mi kuma leswaku vanhu va ku tala asma yi hlupha hi timhaka ta ku yi sivela timhaka ta ku munhu a nga tikumi a ri ntirhweni hi minkarhi hinkwayo kumbe munhu a nga tikumi a kha a attenda timhaka ta xikolo hi mfanelo swi sivela daily living ya munhu hi minkarhi yo tala so exi u fanele masi no tshemba ku va hi tlini va yingiseni a ri hizani va nyikaasi ya ku va vutshela swivutiso loko va lava ku hi kuma va ta hi kuma ka riqingho leri landzelaka maxi for ti-question ta ku talatala no loko va lava ku pfuniwa hi ndlela ya ku tshungula va nga hi kuma ka 078-900-2127 na yi repita nakambe 078-900-2127 va nga hi kuma ka tinambara to teto maxi ku lava ku va kota ku pfuneka
1: inkomo yi khensa swinene dokodela
0: eka mina n'wamavi na ku khensa nkarhi wa vainstel va agcr ngom
1: danko okay right and maybe said what just the RFM gimete sa sweswo fixa zwona hi makomo kambe ken khesa swinene ku va mukoti ku va na mina eka awuri sungula ku ta fika kwala ka awuri ya telela ta va ka ri teka tintambu hi tiyisa eka mrexa the DJ ku fikela laha hi nga ta tlhela hi hlangana na kambe vhiki leri taka siku leri fanaka mahaxi ku ta va ka ha ri yena xiluva xa ka mabunda wa mhlava inkomo ni khensile ra ha perile.

sembraga tlo sene nexa ka nkulwa mona doko dela Thomas Chauke bade mona bga ikona bare shiganga vitra simr tiwa tamr simra kovel bare va gonsa ntsava de banga bon sosore ya kona bre sona shiganga le shingo le aso je bade ele va fiki in quelle ngana shi yeso ki yo Barless bedele le ni kasta malika dogo dele le berlo ko mabo mwana wangen lo ko mangwana sathu wangen lo ko masathu bo vathelela ndlela le se base ba komlana discount wa tiba e ku baba ka swona base ba komla discount kale bedele ba ka icon man dogo dele en komplain discount maswona ku kahle kahle me no ba customer ya kwala ka nwi mativa na kuma ku timagata kona ati heli tsama mona ri koken ka ku tika koka xichala Kumba vele koka kumba meno ya sibra kahle swinene kusaka dokodela Thomas Chauke mapaketela ya kahle ririmo ra xitsonga kusaka hlawuleki lowa ku sungula vele hi ndlela yaleyo dokodela Thomas Chauke xikaka emakwembeni nkombo tumeleze vele ku bili ya wari liya ya mani ungana wari liya kume nongonoko tali mbilini mitsoro mene ikomakala la mungwana wa munhu anga kokeni ka ku tika la gonya ka xiganga nga swi tive kuno kahle kahle i ta hela fikini le ku nga na xiehlo ke ya hlokomhaka yikona vhele leyi fambisana kahle njhe na yo a ri simulekela ku tlangeni vhele ndlela leyo Kumaga botvara vo vana malembe la mani ya 32 ne vana vana malembe ya mani ya 32 boti ba barna sat lo ya bangtekini lo ya batsama swingwe le sot lo bangtekini awa yisini swimalana switsongo le ka ka vo hi hondlela yele kambe ke loko bar swingwe na mani luyani vavie va katikiswa kahle hi vana vambirhi njhe Loko se va katikiswa kahle hi vana vambirhi va vuye kahle kahle va hambana loko se va hambanini mi swi tivaka vhele ku n'wanuna i tshama ri n'wanuna na hi vavasati na vo i va tshama ri vavasati vhele hi ndlela leyi kambe ke loyiwani i vuya a kuma wun'wana wa ntombi loyi a nga swi twisisa ku no loyiwani i mi khoma kahle loko ni n'wi langutisa kambe ke a nga se tiva mbilu yakwe hi ndlela yo yaleyo bakomisa ku ri nsati loyi va nga n'wi teka sweswiwani i nsati loyi va nga tshama sweswi va na malembe ya ku ringana mune va karhi va tshama swin'we kambe ke a ku na nchumu lexi nga koho kambe ke a ku na n'wana loyi a nga koho timhaka letiwani ti va vava ku tlula mpimo leti ni lavaka ku tana to sweswiwani va ri va munhu lowani i kale a byela vuhoboti laniwani a ku hikata miyana va vitanana baby va vitanana baby ndlela leyi va ku ri hayi khona we baby kahle kahle ku na n'wana loyi ni nga na yena a nga na mhani le kaya le tshama na mhani na vo sister le kaya le ka ka hehe kumbe hi ku kahle kahle ntiyiso ko sesi loyi a nga koti ku va a nga kuma vana hi ndlela yeleyo e hava n'wana leswiwani leswi vulaka ko va just i figi a ku na n'wana loyi a nga kona a tlhandlekela hi ku khocha vasesi wa kona na vamhana koho ku hala kaya boti va ri va hoxa mali ya ku ringana 1.5 every month ya n'wana loyi a nga riki va zama ku lava ku ta tiva ku kahle kahle ni kombela ku vona n'wana loyi a nga kona loko va ya leyi va kuma ku n'wana loyi va ngo i koho a n'wana wa yena loyiwani va fika va teka n'wana wun'wana wun'wana ngo vasesi wa voho ku hala ya voku ho hi loyiwani n'wana wa wena loyi ivi ke boti hi ku i tirhandzela nsati a ti miyelela ka loko va vuya halakaya halakaya ka vona va na ximutani xa vona va ti tshamela ka one room va akile yindlu yikulu yo va koho kahle kahle yo ka yi nga biyeletiwa yi nga beleliwangi vhele hi ndlela yaleyo va na yo yindlu yikulu kambe ke leyi va tlele ka yona i yin'we ntsena kamara rin'we ntsena
vakamisa ku ri hayi khoma loko va vuyala kaya ta kuma ku ri na vamakwenu wa yehe vana va vamakwenu wa yehe va vuya kwalahaya hinkwavo ku tleliwa ndhawu yin'we i ri a nga na freedom loko a vuya hala kaya hi ku a nga kumi nkarhi wa ku va a tshama kahle kumbexana a tiphila na nghamu yakwe hi ku vamakwenu wa yehe vosesi wa yehe lavan'wana va va ri koho kwalaya ku tleliwaka kamara yin'we me ni fanele ni tlela na voho kwalaya kumbe ni ya tlela movhini hi ndlela ya yaleyo Savari Makale one Siva Karata Snen Abastugu, Sephora Sagu, Leshiva Hataka, Shiva Komaga, in Makakurno, Ba Sainin, Namalu one, Ba Sainin, Namalu, Leka Malua Oxungula, Ba Supporta, Ned, Ba Supporta, Ba Mesamala Gurungana, about 3,000, Gabana Lava, Bambir, and she. Laka loyi vanhu va humesa 1.5 leyi yaka le va ngo yan'wana lowu a ka nga riki kona leyi yaka le ka mhanakoho le va ri hava lolowu mhanakona ku fona va vula ku hayi khona wa ri leswi manimani va vula hi vitira papa wakwe leswaku ri hayi khona a ta kota ku wetla hoxa mali Erike se nimdlisa ku yini loko se xiyimo xi ri so n'wina vayingiseri kombela ku pfuniwa loko mhaka yi ri so loko swi te tani ni swi endlisa ku yini na tikeriwa ni hava peace loko ni ri kaya na ndyangu wa mina mani loyi wa na yehe loko a va vuya loko yena a tshika humeninyana i la ku huma na yena loko yena a nga ri kona i ya tithavhelini nkarhi wun'wana va ri wa pfa boti a lavalava mina nga n'wi kuma timefoni a fambini ebyaleni loko a zama ku hlamusela vasesi wa yena lavan'wanyana va n'wi hleka neri a ngo sanaka xiganga lexi ni a xi heta njhani ni endlisa ku yini loko se mhaka yi tetani swa tika ka yena boti hi ku a nga swi tiki loko a sayina divorced movha leyi a nga fambaka hi yona i xava a ri na mani loyi yindlu leyi va nga yi aka i aka a ri na mani loyi ni vula leyikulu yo va endlise beleliwa liya ya wa ndhumu i aka a ri na loyi a nga famba ni ri se swi nga leswiwani a va swi tivi ku se u fanele u swi ndlisa ku yini le ka vana vambirhi va sapota hala yi sapota n'wana lowu ka a nga ri ki kona mali loyi na yena na mali ya yi lavaka hala movha na huya hakeliwa xana ke swi leswiwani swikuva swi ka swona i ta swi hlula njhani i ncini xi fanekele ku va xi endla kumbe ku na swin'wana a nga endliwa swonaki loko a ri n'wina va endlhiriwa mina ni tshembe n'wina leswaku no mi ta swi kota ku va mi n'wi pfuna hi ndlela yoyaleyo eka nomboro 360-875-942 hi tomavonelo ma n'wina a yeni mangiseriwa mina 1 2 3

0: loko nga sata za ima loko asi nga sata za ku loko hoyi huma ya suka tafeleni imhaka yin'wana ya ku vava swinene loko n'wansati aza a fika n'wana a ku yina n'wana loyi a nga na yena kaya loyi a lava ku sapotiwa a ko va n'wana wa yena yena i ri n'wana wa yehe sesi kasi ku a ta kota ku bota hlayisa mutswari wa yehe wa mhana ye wa wansati wa yehe nda bona mivatswari van'wana titsotswi mani hi ndlela yeleyo yo hi kona hi nga tivi ku kundleke yini mi lava yena
1: kurhula a ku ve na n'wina
0: a ku tali
1: e minjhani hosi ya mina
0: hina mina ni sasekile ni nga tsakela ku twa n'wina
1: hayi mina ni basike swinene hi matimba ya xikwembu
0: hina ka
1: nhlokomhaka DJ Maronza wa yitswa mambonelo ya mavula swilo swi endleka hi ku titsongahata amahlweni ka bror na xikwembu mi hlayisiwa hini hi masiku na minkarhi broro a va mbali baji va ya akerekeni akerekeni va ta va komba ndlela na ntiyiso ku tikeriwa va le ku tikeriweni xikwembu xi ta va tshuxa va va kahle va ta va byela loko ku ri ku i ntiyiso n'wana i kona kumbe a nga kona na va nga kota ku endla ndlela yo kwala mutini walowo va nga n'wi kuma a nga va kuma vaakini na n'wansati luwa wo sungula a kota ku ri a huma hi laha a nga nghena hi kona ku nga vi na xiavi hikwalaho ka ku va va karhi va tirhisa matimba ya xikwembu a ni ta tisi a ni hunguti i jara ka nhlaniki atikweni ra ntsomba na vulombe mahinyahinya i matutu vana va ntavasi king of the king hi ra jesu
0: khesa swinene DJ Maronza
1: swi le na wena
0: alright hi ndlela leyi DJ Maronza kusuka laha ka nhlaniki laha va yi vona tano na wona michero mina nga endla tano barki yi nga nomboro 060-8875-942-7 ka buwa nhlohlori ya rona a yini michero mina kokwana Maluleke hi lava wona milomo yini ahe kokwana
2: mi vatomi
0: hina hi vatomi hi nga tsakela ku twa voho
2: ni la ku tima lexin'wana xa xarata
0: ya ti timani lexa dokolwa lexin'wana kokwana
2: ya nga ku xila ku tani phakamisa se
0: xi timeni ku ngolomelo wu fika kahle ka tindleve ta vayingiseri
2: hayi ni xi khawuri se hayi ni xi khawuri se DJ Rex

0: la lokuni nang te silmena en kulukum baloi loku kurku impela ntiso leso asvula
1: ntiso elelak
0: a endlelesi a fambe aya ka loyara ya yena kusungula
1: oh kahle kahle alava loyara lokuruku anga rina rona
0: ya aya ka loyara kusungula aya veka statement swa yena hinkwaso aveka ti improvement leso nalo kuse kusungulwa ku endliwa mindhasu ndhasu hinkwayo ne maphepha ya ntiyiso ya va ya ri kona DJ Mrex ila ku ta ni byela ku bava loyi u supportisiwa n'wana wo ka a nga ri wa yena
1: n'wana lowuwani i n'wana loyi sesi a ngo i n'wana wa yehe kumbe hi ku a nga na n'wana sesi lowuwani a ni loko sweswi ni kuma ntombi yi ri na n'wana I n'wana wa mina hi swona
0: ya
1: so ni boheka ku hi ku ni tshama na mana wa koho na xona ni xi endlela swo karhi ni xi hlayisa so i ri ni na n'wana loyi a tshamaka kwini a kaya na vamhana na vasesi se a tlhela a khocha na vasesi wa yena vamhana yehe va ku ku loko va bula na yena a va vangana lowu ni n'wi byelaku hayi kona a ni papa mina i xitabani va ku a xitabani i wa rila laniwana
0: ni le ku yi tweni kahle mhaka leyi
1: mayi vona
0: ni le ku yi kumeni kahle xo sungula loko yona yaleyo ya n'wana ya 1.5 ne i mali leyi yi nge le ku bengiweni halaya
1: va le ku hlengeleteni
0: I mani leyi nga le ku support yi nga le ku supporteni ka n'wana loyi leyi i issue leyi nga swekiwa ku se swi loyi ku a kota ku endla mali ka bava loyi a ku endliwile
1: hala tlhelo ku na timali ta vo 5,000 a nikaku mhani loyi ta n'hweti na n'hweti
0: loko sweswi ni vulavula ku ni nge loko boti o suka a ya ka loyara ya yena a ya endla migingiriko hinkwayo ya maphepha ku swi kumeka hinkwaswo swi va up to date loko se a sungula ku endla migingiriko ya yena ya ku muvha mhani loyi swi nga kotekana rin'wana masiku mhani loyi a huma a nga ri na nchumu la a ni mixisi ende ku ta naveka leswaku endzhaku ka sweswo migingiriko ya kona leyi ni vulavulaka hi yona i ya ku ku humesiwa n'wana loyi mpela swi ta kota ku voneka leswaku why a n'wi supportisa n'wana wo ka a nga ri wa yena mali leyi yi hlengeletiwaka halaya hi yo yi nga ta endla leswaku manani loyi a huma la ndzini leyi a nga ri na nchumu hi ku loko xo za mpela xihundla xexo ximanga xi huma sakeni leswaku n'wana loyi hayi wa yena sesi loyi i problem yikulukuma ngopfu leyi nga ta humelela ka mhani loyi
1: sesi loyi a nga na n'wana yena hi yexe
0: hi yo yaleyi yi nga ta n'wi hisa yi nga ta n'wi tlakula yi n'wi vekela ka masweko la ya ku kungeta mbita
1: a nga lolo na ku huma a tima foni a famba ya kwalomo
0: mavona va ka manani ku ri nkarhi wa heritage days yi ri n'hweti ya vamanana futi loko ha vula leswi ma yi vona n'wina vamanana ku loko se mi fika ka mhangu ya muxaka lowu ku kuma munhu loyi a nga ku tlhogomelaka for vutomi bya wena hinkwabyo mara wena i nghena n'wi sera hi le hansi ku hunduka xigevenga xo he DJ Mrex a ku na mhaka u nga yi sungulaku yi za yi gqina yi nga tiviwangi hi munhu a yi kona wa yi vona ku se yi humesi nhloko
1: yani
0: hi leyi yi humesi nhloko ene laha yi yaku kona loko boti ku ri ku waneni yana ka loyara ya wena u fika u veka xitatimende hinkwaxo kahle in full speech
1: ivi a khansela swilo hinkwaswo
0: ivi a khansela swilo hinkwaswo loko se u sungula vhuruvhayi ya wena ya vhuthu swi kuma leswaku sesi loyi laka tibyela ku i ta kumeka na yena a kuma xeka swilo swa wena a kuma ku wa huma ya pheta

0: ani oti kanya yes pela ishenda yomlish e makale botloi anga yi enda loko seti makati ya sungula ku reportiwa loko saka a endla u pujaja mina ni na ti papa ni nga ha a kuma leswaku a nga na ti papa ti hluviwe wa ri avutsenga a ni lava ta n'wi rhumela lomuyaka hinkwako lomuyaka maxaka na swin'wana na swin'wana hikuva sesi wa sesi loyi i swigevenga ve le ku benefiteni hi bava loyi vatati wa yena loyi sesi ve le ku benefiteni hi yena loyi ene loko bava loyi n'wana a nga ri kona loyi i suka a ya tithavenini leti thavenini a ndzhaku a tima na tifoni u ngunyuta na vamani hala ma byi vona ku vutsotsi bya vamanani sometime va kuma matini ya rihlaza va tlhela va tlanga hi wona swa tika leswi ene hi ri vavanuna loko se hi kuma xihundla xa muxaka lowu hi twa hi tikeriwa ngopfu hi ku la ku onhiwa loyi a nga wa hala sayitini ra hina hi va ka manani lava hi tshukaku hi va tshemba swinene ku tlula na mpimo hi ku ha rhandziwa ku ri ku hi swona so boti matshalatshala hi lawa hi wena lowu fanekelaka u pfuka u famba hambi hi rini u tiyela ka loyara ya wena ni kombela ku u fika u veka xitatimente u nga fika u tibela mangangamela leyi ku swi ta hambana na leswi va fanekelaka a swi tala a tsala swin'wana ivi a siya swin'wana fika u tshama kahle kumbe u suka u longoloxisi swa wena loko i fika leyi wo fika u n'wi tlhava hi papila ku ni na problem ya leswi u a kotaku ku tirhela swona kahle va tirha lava tiloyara u na matimba ya ku khansela leswi i nga swi twisisiku ku leswi a hi swona leswi wa kansela loko ku ya sunguriwa ku endliwa mugingiriko hayi tati ta ku ya ene phela hambi mina wo ni tshika ene ni ta kuma tixeko a ka wena ku ri ku khale maphepha se hi ya ntima leyi ya ri wona so basi u tindlela sweswo ku pfuniwa ka kona wena wo sungula ka loyara loko wo sungula ka loyara ku ta huma na xihundla lexa ti 1.5 ta n'hweti yin'wana na yin'wanyana wa ene i fanele i sungula ku vula ku ni hakela 1.5 n'hweti yin'wana na yin'wana kusukela hi lembe rihi
1: ene ka n'wana lowu wo ka a nga ri ku wa yena
0: ava
1: kona a nga kona n'wana waloye
0: e so loko ko huma xexo xihundla na ti 5,000 rand leti ti ta laveka ti ta laveka phela mhakanyana yi pfuxa timhaka hileswo loko munhu a endla swilo
1: se leswaku thumba se ri na nomo ra vonaka ri lava ku xitheni zivanyana xi boxeka ku kamiwa swilo hi swi huma
0: wu ta huma ndombo la that's why loko ni ku mhakanyana yi pfuxa timhaka hi endla swilo hi nga pulanangi pulani leyi nga ta fika yi hi endlela swa n'wanchumu swi fika swi va kahle hi endla tipulani leti nga ta tlhela ti jika hi hina ti hi vukula so bosi mina ni na ku tata mahungu ni yima kwala ka loyara hi mindzuku ka siku u ta vuya la moyeni la u ta hi hlamusela ku ha ni kukuri ni ya hisa thyaka rero a nga ha ri kona i le ku dyeriwa ka mali leyi u nga swi tivi ku mali ya wena yi ngo moxeka mahala yo hlangana na titsotsi boti a hi wena a wu nga swi
1: i le ku gonyeni ka xiganga lexi a nga swi tiviku swi ta esarini
0: gonyeni ka ntshava mara makumu ka yona loko u nga endlangi leswi a wu nga fiki ku ta jiyela kwala ndleleni ene ku jiyela ka kona ndleleni swi tivi na u ta ku boxela mina ku jiyela ka kona i ku fa va sala va teka rifa va sala va teka rifa leri tivonile
1: yo kesin kokwana
0: kokwana maleke mina
1: kesi swinene
0: danko
1: danki alright kokwana maleke vhele hi ndlela leyi va yi vona tano wena ke mixi ra mina u ri yini hi mhaka leyi hi nga ku blend hi yona u ri yini yini wena ka hloko mhaka leyi blaka hi yo eka siku ra namuntlha hi la ku twa wehe leswaku no wena u yi vona njhani ka nomboro liya ya ku duma eka nomboro liya 060-8875-42 i tomixo ra mina ku xana ka wena u yi vonisa ku yi munhu vona ku a ku na n'wana mingiseri laha mi kona vona eka riqingho ka nomboro liya ya ku duma swinene 060-8875-42 mixero wa mina ba riqingho hi twa ku wena u yi vonisa ku yini hi lo hi mingiseri na ku twa ku oh alright das ndlela yeleyo 11 wa 30 minutes leti ti kolotaka ku ya ka awara liya ya malunga ra awara liya ya 11 nongonoko i tele mbilwini na mina mrakisa DJ hi ndlela yo yaleyo alright mingiseri wa mina la ku teka mingiseri lanuwani hi twa ku u ba ri yini nkarhi wari wo waliwa 11 wa 30 minutes vhele ku yima kahle leka awara liya ya 11 nongonoko tele mbilwini ni moyini mingiseri.
2: Hello. Hi, Lord Sultan. Is it come back? So when that one man do you know what's arrived? Na kung nama shaka, na kung nasa wanga siin la wanda putilo.
1: Oo, abo suka butsika suka ila. Kuna magawa na iendla.
2: Kuna magawa na iendla. Was suka ila si desi. So na kung tara na kaza mana wateki wa isuri si was tiba ako. Ku into ku kasi santi yisi loko va za vona va ri na ku pfumela vuxixi byo i na n'wana loyi a nga fanelaka a sala le ka kokwani laya a laya n'wana wa buti liya buti loyi lero i teka se swilo n'wana loyi a nga tshama n'wi vona mara timali ta pfumela ku ti hoxahoxa
1: swi vanga yini i ku rhandza sesi kumbe kanjhani phela sesi yena hi yexe evuton'wini bya yena a nga se tshama a yima kumbexana a nga se tshama a kuma n'wana
2: komba kahle ku kuzeni ku angu randa ngoku sesi liya na ku randa i na kona ku randa mara la swi fika swi komba kahle ku vona iri loko a vuya na putin wa yena i kuma ku ri na filimi ya ka sati la ku pfumala ku jaken byo ringanela mara va fane va tlela va swi kota njhani ku va tlela na ta ku yini kon'wana ku ta ku yisivara va kha va byona ku ndhawu liya
1: i swivara van'wana u vone kon'wana kuswaku ku kufana ku tleliwa ndhawu yin'we kumbe yena hi yexe loko a lava ku va free a tlela movhini ma yi vona ku loko sometimes a nga swi lavi na ku sala ri yexe laha ndyangwini loko yena ku va tlhelatlhelela xilungwini ya sala laha i ri famba swin'we a ngo tirha le joni yena loko a ri le joni loko loyi a ya ntirhweni hi ye huma ya kwalomo a ya mabyaleni
2: se ma swi vona swi ti komba kahle kwala mahaxi ku hayi buti va endle swin'wana ku rhandza hi kona mara na family ya sati a loko hi xitalo ku ri vhaka ngopfu family ya sati mara ka ha ri ku vhaka swi ti komba kahle ku va tiva swilo hi buti liya ku va hetini hi yena timali hi tona ha titwa mara sati kambe ka ha ni lavu loko swa ka minkarhi leyi nga ka yona loko n'wasati i za loko wee i nga ri kona can support swilo hinkwaswo a sala ya mabyalweni ya ti-tavern loko a zama ku lava ku cocleme hi swona ka lavakulu ka sati lowa yena kumbe hi lavatsonga swi tivi ivi va n'wi hleka ma swi ti komba kahle van'wana va nge helo lowa buti va hete khale ye
1: so leswi vulaka ku mara buti loko za a fika laha swi vula ku hi ndlela yin'wana hi loko se murhi wu phuphini kumbe ku ndleka yini hi ku se i kota ku phufula loko swi tita
2: loko a za a phufula hi ndlela leswi ni xo i laviwa ngopfu laka ku se hambi a tivi leswi swa ku i le ku hlayiseni ka n'wana lowu a ka nkarhi wa yena ende a nga kona na n'wana luya u nga vi u nga phuphanga a reka ngopfu na hi swiendlo leswo se hi sati i famba na ti-tavern i fambafamba tindhawu letiya to hambanahambana yena loko a nga ri kona lowa buti ende loko a vuya langutini a tlhela a nga ri na ku tsaka kahle na sati a nga ri na ku tlela jekeli laa tshamaku kona so ma swivona ku swi nga endla swi nga endla a nga ri swi nga endla ku nga ri
1: ku na sati loyi a nga famba swona i na vana vambirhi na yena yes i vana va yena wa sapota mali ya ku ringana 3000 yes i vana vakwe wa va tiva va koho na tiko ra va tiva mara loyi sis ava kona 4 years hinkwayo ka yo angana vana vana
2: angana n'wana na yena n'wana loyi a nga na yena hi loko hemba vuxisi loyi a hlayisaka
1: n'wana loyi a nga kona i n'wana loyi a nga ri ki kona
2: loyi a hoxaka mali ya le ka mhana yena loyi nga ta
1: inaka
2: hayi sesi lowani loko ri mina loyi a bota hamba a ri na ku rhandza ka kuvandli leswin'wana mara uza swi fikalaka ku hala ku pfuniwa hi ndlela leyi a pulani hi yona yi fana leyi yi va ha ku heta ku yi hlamusela ni ta ku bava kumbe kokwani sweswi lava ku humaka afonini yena vhele loyi n'wanuna loyi a teki goza rero vhele loyi a languta maphepha ya yena hinkwawo kwale ka tiloyara kumbe maloyara kumbe mali leyi hoxa swa vuxisi kambe a swi hoxisa a swi sayiniwangi helo a hi swi tivi mara a ndle mhaka ya ku kota ku a khansela swilo hinkwaswo leswi fambelanaka na ku sweswi loyi a titwa ku i na ku vuya a ri na na xiave na ka swi swa buti swo fana ku vula ka bavala i ya ku feni hi mbisi hambi ku nga ri mhaka ku a dlawa hi sesi liya i na mbisi sweswo swibuti lowu
1: allright no mi khensa swinene
2: a ku khensa mina mi lavula na Mathanda la ka Maswangani
1: khensini Mathanda
2: Yes,
1: thank you. All right. Indlela leyi Mathanda kusuka la ka Maswangani va yiveka tano wena gaming sero mina u ri yini hi mhaka leyiwani a hi tweni ku xana ke n'wina mixer ra mina yi vona njhani nomboro yaliya hi yo yo duma ni ri ya 060-875-942 na ku twa mixer la ku ri yini la hi la vona nomo yi la
3: minjhani
1: i pfukile minjhani n'wina
3: i pfuki
1: Mind no maga maswangani tlhelela ka maswangani ni right la ka maswangani Mara, make a mission that I know when I was out of our side by in a
3: month. I could
1: say, I think I never say, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no,
1: no,
3: a
1: se falou assim sabe mas aí como ele era arabista em quase arabista quase os ingleses
3: ingleses
1: I said, guy, black guy, like a screen on what's up. I'm going to mix it along with Yanla. Ella von Lemoyna. Good one.
4: My team, I'm not going to get my life.
1: I'm going to get my life.
4: 50% of the way I'm doing.
1: I'm going to get my life.
4: No, no, I'm not going to play with it. Let me share the bubble. I want to know what to do.
1: Eh?
4: But I mean, I'm not going to share. My money is only 50%. Let me tell you, I'm going to be out. So, I'm going to go to the
1: house.
4: I'm going to go to the house.
1: Kasi loko se hiku mmeriti kokwana a ni loko hi va mmeriti hi fanele hi teke hi va na n'wana pi loko ku ri hava n'wana ku hava nisaningu sapota
4: hinoaika
1: n'wana wa le mintini kokwana
4: alamava yo hlayisa vana liya
1: ya yini
4: xa mina xa wena hi tepa ne ni sayina ku sayiniwa vana ku hi sayina wena vana bala boti mana ne kuma lalle ne yana aka shiga aba jama'a su ba sai shi ga mai jisi ko sai ba dama aba shi ba ta mana ne ga ran mutum ne ana rubuwa yana mun biya so so ba su boti mun mana ne ya wani mun biya to ne aka ku ne ba mun san mai yana shi aka ba su boti mun mana ba ga ya ne ina sa ku sun da ku ku ya samba aka san mana ya ne su ga jale tun kire su ta ku san mana ya wala na amma ba la tsaya na igulu ku cike ni na tsaya ya street na arba ba ra yobo ani yana yana wa dan da meri da yana ana cike ni ya kuma sun yi da meri da su ne ne din da yare ya inde so ya
1: so da ku na le shogu mu kuma ku sese su ku mele wa makanja masu
4: eh so so la ku ku mele wa manga ya kanja continue wa yana ya ba su ne ne ku ba ni cike san ta dan na wa ban ne basu bora ale no kubam tere mbe simira ni tete kanu so ele kutire lo kubira kutire ya suku tsika sefu ba tete wa diwa no rendre bala mona na sa sefu tete kambili awa ka diwa le no tete ba awa ba no rendre am ka tete mbe ya diwa so ele no mbuka mbuka ba mi nyan kala wa ka diwa ni ni ale a di tete kala ka hei na ba sa diwa ka ni so ba la tsile ana ni wa ka diwa na bi chedi je ba di tsika ya kala ama le ka jena si ni na ba le ku fande ile ni ala uti ku ho gola ku nuna la bala a to ku ene ku a no na wa ko ya jale ba ye ba bote la suma nda ka kuma ne ku jale ku a china mbo ma lelo so ku ko ku ku la china mbo ku ta tsela ku jale ka tege we ango tsi ye ri le ka la sa pota wa le ana ha le mun ya le ku la sa pota la la na la ko ne ma ne ku a le ka ma jisri ne la ku da ba la sa ne la ku a ba sa ki ma la ku a ma ri ku a le ne a ba tsi ku sa sa na a ba ku ni ku so tsi ya la ma la mbo mere na luwa yokuruko kuna divorce ina kuma 50% ako amina luona anto amara na yena na 50% ya liya na rindu ishere na anda rindu mwana embox wala wakuti haja ampu rindu ka yana lego kuna di clinical solution di release wa shinga ba aula ba nyana ka ka tum jawe ku lego isu ba lento ya ka se na problem ndizo ka ka ya ntru ntru na problem ndawo ndo ka ndo na ya ri free
1: vona lo lo go ba buya la muti ne kata e one room le nwana isela bo bata ba ba ku tshi ba tala la ne kwa ba ba si ba ba
4: ne jepo le se nda go ya kuma mo ra ra ya re tswa ba ba re ya tsha tsha la ba la ne o ntshi ni ba la tshi ba ngai tsha tsha se wa so bula go se komba ka ja go ya na tshi tsha ni se le wa tsha tsha ya ena so bo ti mo na re go tlampeng le go mushaka ka le nda go ya le se se ba bihin mara ntlo go go bala biram fere matsalse mara u mo ala ga jala ba ntla ra mbiri le go ga ra mbiri se re enka re le ala ra mbiri go se re o ga ntere le ba ba bush ma wala ba go tla ka re go tla le nya jala ba ba ngai mo mane o ra go le se ke nya go tla le ba go enka le go mushaka go le ba re go tlambeng o mbeki a go hisi lego nga e tshe khala ka ba tla tla pale tsaka le go mela nga tsafika nga jiwe lego nga e tshe go ema kwa re nga ka khala ya go ba tsiwa he mo le le le ka makuba le go ba makuba le hisi a wa e tshe go ena tsa tsala le re e tshe a tsiwa tsa tsala le nga la bana e dzwe go ya ena nwana le ama ha a ola ga tsha tsha nwana wa mang le go re nga bona wa so re ntshi le tshe tsika la go brisa tsiwa le go re go tsha kuma mo re ana ana na ngona le nna wa le wa nna wa le le mosike le mona e ndela tsotse le mona wa le gore go a ntle mosike e tsola le tsuba a tsaka go mari ya wena wa ona tsheli go le ka tswa ndina ke ja bana tshe tshe a u ba ngwe go so se ina ha mara la wena ba sele ba kuma yana e nna le go a ba le go le go a ba a tsheli ke ndago ke se ba sele ba kuma yana tsha ba kuma nne ba mo go ba go tshupa ke ba se tswa le a go dzula go se ba bi e go se ba me tana le wena wa mana yena ba se se botle wa yabe namulungu ya mina bosman yona yona re bosman yabe la kutshila kwale ka hambi muri sathe kutshika hambi sathe kambili so yela e pani ni mutani yona yona na kuba ni fika mutshikiri ka sesi yona ka ha mahlweni so tshikombe ka hlambula ngare ya ka ni kombe ka hlambula so ala vanga zwivoni yona ni ya ha ba ava ku tina na mari yona ku vanga na kala ava ku tina na sesi ava ndi ri ambe ba ka ri ba ku ri ava ri wona ngwe sukali baba mangu ndo ndo ndo ndo ba botla ba dawo so lesi mina ndo ndo kumpula bruno and then divorce divorce ya first tete tete ya samba go process sukala baba baba ba ka nina na ba ka nina na ba ba na ka tsama hantu ba tsana ku kuntila kunleri bi tetiang ola na tsala mtsai se nyila ja mina ja re ko ala le shumela mina ga ho mala tshwa ho ya ma tshwa ya ambe kuna nwana ha kuna nwana la la u tiri shwa sheso so se mina tsela ka hantsi ma tshi tshi tsha re mina ba ya mu ke mu ka mu ke tane ba ho kwa ba ko na la ya ba ta sa ina ba u tsira tsha ka nwana la ya ba tsha ba bula shumela shumela mo ka shi imela na mo tsembula mo di e na ya ha ho tsi Mwana ngubu. Ini ngambali ngasimbe bakala kwamina angaluza kumbiliya mhiya iripade. Yena mina amina ntsati mola kuti kuphekele ngubu. Uthrangani trakaza namova mgada mara mwa kuphekele.
1: Yebo.
4: Yoku mizami yabo tele yaba ngabakanyera basikoda tsala langu yami. Mara nasiwa kuti shaka lipade nani. Okati mara ntaka kuti ngashishiye lokuti kumene nto kumentiro tsala. Ane kangalo na hunda. Mabona la ala kumentiro ngomu ngasosubona sinisibela. So so me tsho re go se se se go dire. Le go mena le ka mara ya ya tsho re go mo tsaka go me enda something aso.
1: Mm.
4: Mela nda go boti. Enda divorce. Ba ha la mina ka wena go la nena wa tsadi ya ha re kona. Ku ina ka ina e go hamana ya ka na district a tsana se se ka go tsaya nena a di jela. Mara e ka jela ba hela. A le nna le dire.
1: Mina
4: go le ba ka go se sa mali ya nena ba ba le mina se. Mi sala ya phetsi ya nena mo go le ka pege mi ya matsene. Si Ngabe umadvise anda kule simnabela bela kusathi yanina enamana yanwana lokho simangitsa kusona yena mina ngijikela kusathi ya amangabe amangana ukuhlamulela lokho kamuntu wanina ke lokamina ngikuhlamulela amukami sibone khale kumana kuya wayena kuya lapho amukami sibone lapho sisiyale ayimule wasifike lokho umfana bayakuthwela idaka abantu bakabela ngkwawo amfana besibona mahlaka yazi ye lokho lahlethe indaba yona so sesiya lokho kumdzimu lahlethe siya Mukhonya sayina la dimeredi lela ka nwe kuphuta le xiya xa xa tiyana le xa vanga xi dala ma xifela ba sesiwa nwe la mara nwe eh ba mdzayisile ku vanhu ba kala switwa ba rombeza aba swi koti ku kala ta xa rhong ba ri kubana na nsati ba ta o hlela ta tiyana mina ku ri na vona swo famba kahle ni ku kala ka ku dzavela ku lela makho ba ta ta o hlela ta tiyana mina ka ka vanga zwi ri ku ri ta gomeni so ene boti ba ta ti gomeni bo bale ba tsala akona mele de sa rwa go ba ba kwa rwa go ba ba re kona kwa la ba ba kshina ba tshina ya bona la ba ba nga ba tsaina ga ba tsela tsaina ba go hamba mme mme hamba ya phe se hamba ni nda se entshile se nga ka go mbela se tsaka go tsa ba se ya go komisa wa ntsa a go ja se se sa mme ne se go tsamse yi se go ti ka mo ba ba ho ne se mo mo go ya go a go dira wa mme ne go le ka le go fuka o mana le go sa ntle le mana go ka wa ke ba o tsaka le mo go Semara yindlu ya yindlu bhuru ayishamsiwi mukomanda wa mutshama amleka sihunye arele kuri ba mpete leso leso maleka na kwaso wena mdlako na leka ya benefit ari matela loko fanela ku sala ku hola mhani ya khodi ya mafeti ke ba ntuba anga mishavele ne mishavelela loko moka mina edi divorce ne
1: ya
4: sibula kuri ya benefit kuri ku waka khakala mina ne waka khakala makwana yena uli bhuru ke sa dia kola la gamba le benefit ngo tikata shukurina ka la ta kungela wa shukure wa ka la kula tshipi leka ga suka la ya e tsala a ya ta nda hene la una nwana me ha bana hene e ka bua ta nda re ndresa ka ka
1: ka ka buyek
4: a go a re mara mali ya ho la lutla ho bia le ano la wa yena a le o la wa go nna ho ya nna sa kwi so la nja ka mela wa rwa a me wa ha mi ka ke a mi tshimba ka ka ka ka tsala go a re bu fonte e me na ke right go mba yena Ena ambe o tala ba fuhane le go ina le makwa le re ba re ba tlhopile ba ma jisile ba re bona itse ya tsare ya tsalo la re tsala ya se bona bona le na go komisa phe le go go ba ga ndi se ma tsale ya la ya ha e ba ndela tsela ya ka le se ba re ndi se kudu le tsiwa e mane ba ba le bona mane ya le go ndi sa kuyini se ba ga nne na dengana mona anga sa sedi abuye sa go diwa mo ni tsala ya na mi dia yona ba yona ba sisi ba yona ba mama se ba le go go bona go diela mi tsala ya tsala ya na bona e ba tsela ka bana tiri go ya ma tiri mo tsadi wa ka dia wa re sa sa ba tiri wa nna nini e go se go komba ka go mari wa ya na ndi u tsha di so yo lo ya ba ba go na mo se ba ka tsala wa ndi ba ba ndi ndi a ka go tsani yo yo ene ana ha la a le go ka bi se go tsala wa nna la ba ba ndi ri isibuya yithakuni yakuya na kuyela kantiri jor afa komantiro antiri lezi kutirwa na yasadi na kuhala yavanwana wakhamba wakugamisela swilo swa xikwele ambe ke zamba idinove mutikwala loko leswi vakwala jana kuna famba na yadzanini ena kuma wa sadu kuma bari fo ena ka ko mele ni ta yo amma ena so ko so le ko ena ni ta mu vena ni ena le wa ba da mo ari wa so le ko ko ko ko a le ko na ko so bo ra ma na na ni ba ha ti ba le ko na ni ta ma ra so bra ko ko ta mu le ko ta ta le na ka o ha na so wa ka ti le mo ba ko ti ta la na ko na ja ka ko na wa na ni je so so ka ti ama jo so a wa sa se ku ta ga ndi ana ji yo lo ko ko mo wa na ka ti ga sa na ko po le ni
1: Alright. Okay, kokon makwan ndlela leyo vibe katana wana mitshura mina nga barkinga number 060875942 ito kushanga wena uyibonisa kuyini makale yona mere ya timagata kon tatika swatika swinene eka boti ayini mahlweni number akona maitiba yale ya kudumi lava wan'wana mle moyini
5: ndi jeno
1: mak ayi le
5: zumbile
1: e zumbile ngobona
5: ayi zumbile anta ko makatwana moi zama ku pula boti
1: yeah
5: boti case vai wile kale
1: vai wile kale
5: ama parele njoba to suka vanga chave
1: va pale njani na
5: ma bona ayene ne andai vaka tsanyana anaka taka kokwan maluleke Hey, tongola ala kokwan maluleke te tongola ala kamalume laba nga ku huma
1: ka kokwan makwa
5: eh makwa I vana vule nga uya joka kuve ka I vana vule ntiso ukulu kumba ngu masti va kulani ku ya humelela hene na boti le a faki divorce mara before under divorce asungula kuma lawyera kungulo loko kuma lawyera a indlalela swilo hinkwaswo ku yena ni le ku supportisweni ka n'wana loko a nga ri wa mina ni supporta how many years a ni boti loyi i na 4 years a ri na nsati loyiwani leswi vulaku se i luzekeriwe hi 24,000 ya manembe mamune hikuva ni lembe 6,000 lembe 6,000
1: ni ngeti kwala
5: ya hi kokwalani loko hi ku 2 years swi vula ku i luzekeriwe hi
1: 12,000
5: ya ku ya nghena 2 years yin'wanyana plus 12,000 hi ku
1: 24
5: ya every month yi ya 1,500 hayi a kumi loyara loko kuma loyara a tripa a tluli leyi ya n'wana leyi a tluli ku sapota n'wana lowu ka nga ri wa yena ene boti mentisisi ku va loyini vele leri ngo lo yima na vele ri nga mamiwa ri nga rhokojiwa a mafani i tsandzeke kwalani ku vona ku ri munhu loyi a nga tshama a va na n'wana na loyi munhu o ka a nga zilangi a va na n'wana a va fani a swi fani a fane langutisa ku vele roko ze rokojiwa ra wa
1: se va ta swi
5: tivelisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa va a pagar the world. Mali liya matolo ba loko ba ku pata ya 50% ya ku ani va chatisha mini xa wena.
1: Mm.
5: Loko penalty merits think it merits leto an a difana. Kuna xa mina xa wena.
1: Mm.
5: Kuna I nghenela ni ka nchumu ka ti na ka ti nundu.
1: Mm.
5: Loko nga tivi i chate yi le xa mina xa wena kumbe
1: I'm not sure if you're a man.
5: I'm not sure if you're a man. I'm not sure if you're a man. so vula ku bata ku 50-50.
1: Se logo
5: bata hi le xikarhi mara bata tle va minus ya boti le a supporta n'wana o kangari wa yena aka n'wansati va yi tisa hala ka buku
1: n'wana kona a nga kona i n'wana loyi ka nga ri kona phela a ku na
5: ni vulaku swona sesi loyi i ta yi riha aka leba ni bata ku mali a yi hi le xikarhi va hi le xikarhi nuna na nsati swi vula loko va ye hi le xikarhi nuna na nsati va tlhe va minusa le ya 1500 ya every month hala ka leya ka sesi yi vuya hala ka boti ya boti i lahlekele a fane pale ncuva lowu ta ha sungula mara swi na mhaka a zami ku pala hi ni kusanani a zami ku sukusela a ya ka loya a lavi loyara hi xipidi a faka divorce mali ya ku yi ta vuya hambi vuya hi le xikarhi hi mali ya service a ku na probleme mara ya sesi yi ta pimiwa ya 1000 ya 1.5 ya every month yi vuya hala ka buku
1: se
5: ya tanda sesa ayi
1: va ta hi phema kwini hi ku a nga tirhisi swilo hi phela
5: a ni vona loko a ni kamberi Steve Kate xiso loko mi chati xa mina xa wena ni ya hi le xikarhi a ni boti loyi wa tirha loyi va ta teka mali ya boti va ya hi le xikarhi loko va ya hi le xikarhi loko va ku 50% hi le xikarhi 50% ya nuna ya n'winyi wa mali 50% ya nsati loyi a nga loyi a va ngo lo cata va ta tlhela va phe mali ya n'wansati leyi a yi fanele yi kuma hi n'wansati va ri ya ti 1.5 letiya a ti humesa
1: yena
5: i ti-damage swi vula ku va i karhi ya ti-damage ta n'wanuna boti leyi a va lo n'wi dyisa
1: kundzekeyini
5: yena o dakwa hi rirhandzu o dakwa hi rirhandzu
1: rirhandzu ra dakwa mara
5: mata ku sesi loyi that's why i vona ku boti loyi i teka mali a sapota vana lava vambirha ene yena a nga na n'wana that's why na yena a vona ku mali liyaku na yena a kumanyana hi ntsongo swantswo a teka a lomba n'wana wa sesi wakwe ku ri a n'wi a sapotisa boti kati wo ti tlhela nghozini bota hatla lava loyara mali liya ya every month leyi a yi humesa yi ta vuya ndhawu ka yena ene swo komba ku lavana va tele i ku hakula tinyoxi a nga tangi vukatini that's why loko a tiva ku nuna wa vuya a vitana va ka vona va ta va ta manyana la a nikisanyani a xitulataneni
1: ya ne
5: va tele ku hakuta lava va tele ku hakuta i lota ni tshembana van'wana va nga nghena lava ku i 3 numbers plus bonus
1: yo
5: va te ku hakuteni loko se yi ta va yi tele le ka vona le before saka ri tala le a bangini le sesi loyi a chelaka yona a hatla lava loyara ku yi ta drainiwa mali ya kwe le a bakweni lera yi humesiwa yi vuyisiwa hala ka buku ya hayi the original n'winyi wa leti bela James Mtilene mo hita van'wana
1: kesile ku
5: ya mreke ta mesengisela ku ze ku yevana
1: a ku na nkinga ni khesa swinene
5: ya na loko wo tshika hi khome hi vurhongo ntsena hi ta va hi mi khongerisi
1: a ku na nti a ku na problem
5: hello ni khesile
1: khesa na mina alright khesa swinene xibelani laha thema laha hi va yi veka tani na wena mingiseri a hi mahlweni swilo swi ku 0885942 ya timhaka leti ta tika ta tika wa vona i wehe u ri teka nsati kasi wo teka xirha

0: loko se va ti hambelini va ti hambanelini swi swi ndlela yeleyo va vuya va hlangana na un'wana ntombi leyi se va nga vuya va tekana va tshama swin'we munhu wa malembe hinkwako ka vona a ku na n'wana ku hava xo n'we hi ndlela yeleyo va kombisa timhaka ta ku ri no sesi leyiwani u byile buti ku hayiko mina ndzi na n'wana loyi a nga le kaya leyi a nga sala na mhani na vosesi leyi hi ndlela yeleyo se hi ku mina a ni tshami na yena laha swa antswa hi hamba i n'wi xavela swakudya na swin'wana na swin'wana ku hala hi ku i n'wana wa mina boti hi ku hayiko va ti tirhela kahle oy va ti humesela 1.5 ya ku va kota ku va hlayisa n'wana wa nswati wa vona loyi o ka a nga ri ki kona ntiyiso wa kona sesi i hava n'wana na wun'we a nga se tshama a yima a nga se tshama a kuma a nga yi tivi pheni ya ku va a kuma n'wana hi ndlela yeleyo so swi nga leswiwani boti va ra va zamile ku lava ku ta vulavula na vanhu va ku hlaya swinene va kombela mpfuno ku xana ke va nga swi endlisa ku yini kambe ke loko va ri va loko va vuya hala kaya kusuka ku le xilungwini loko va fika hala kaya la va ta kuma ku heyi sesi loyi i ya vitana va sesi wa yehe swa ku swi va ku longaniwa va talana va maku na vana va vona ku ta ku tswi kwala and hayi ku va ta famba loko ri pela va tlhe va tlela ka one room yoyaliya va ri swin'we na yeli wa swi va ra na mukon'wana hi ndlela yeleyo va tlela swin'we ndhawu yin'we kumbe loko boti ya swi vona ku alanani nge lungu a ti tlelela movhini a mutini wa yehe hei va ri loko boti a huma i la ku huma na yehe mara loko boti se va tlhelini va ri le xilungwini a ya ntirhweni yehe loyi sala ya byaleni loko a vuya boti a nga n'wi kuma foni a kumaku timi foni hi ndlela yeleyo 060-87-5942 xana boti va fanele va swi endlisa ku yini mani lawa va sayinini boti na yena ni ri va sayinini leswi swi ya swaku i xa mina xin'wanyana i xa wehe a rizi xitori vhele milemoyini ahe
1: ahe mahaxi
0: mpfukile
1: hi pfukile hi mavona
0: hina hi pfukile inaka
1: mhaka wa yi vulavurile vakulukumba laha yi twile no twanga ku va n'wi hlamule kahle ku hisa loyi va lava nga swinana va nga hlamusela vavanuna vakulukumba lavaya mara ximina a ni na ku tangetelanyana na swona i ku ya liya va nubela yona ya ku ya vonana na timhaka ta lava va vamaloyara iya nkoka ngopfu iya nkoka ngopfu lero ena a swin'wi holava a ha teka nkarhi ku endla swi leswiwani lexi a ni ta n'wi kombelela xona a ni ta ku na n'wina loko mi tiva lava va kotaka ku tirha maloyara lama ringetana ku n'wi pfuna mihisa leyiwana ku mhaka leyi a nga ka yona ya tika swinene loko no ku mi ringeta ku n'wi pfuna i ku van'wani va swi kota ku tirha va nga va swi koti swona ku tirha se loko mi tiva van'wana lava va nga na matirhelo mo khomeka a ni ta ku n'wi pfunile a kota ku huma ka mhaka leyi
0: mara loko swi tetani i ku rhandza ngopfu kumbe ku ndleka yinina loko va
1: zaswilo swimbirhi swo hambana kun'wana na ro rirhandzu ra ku doma kun'wana loko u tshama u nga swi chekachekisisi wena n'winyi hi wexe mara lava leswi tikomba va ka va sesi lowani va ro tlanga hi yena va kuma jackpot ka misa loyi va vi va ku hayi loyi a ni fanele ku namuruka misa loyi
0: nangutani ku loko a report-a ka vasesi wa yena vo hleka
1: i mhaka ku va xi tiva xitori lexiwani leri va bya hi yena le mutini lowani se a yi tlhogomeli a tlhele ku kuri ku a endle swilo swi hinkwaswo ku fiku divosiwile a tlhe a va kule na vona va rixaka leriwani
0: se mari boho vanhu na vona a va swi voni ku a va swi hleketi ku xi nga ha tshuka thumba ri boxeka
1: sweswo va ka swi hleketa loko swi hleketa swi vona ku mihleketo leyi a nga na yona leyi va nga yi tima ku va hisa lavona ku teriwa ngopfu mihleketo yeleyo ko va ku xikwembu xi tirha swilo swa xona hi nkarhi wa xona se mina a ni ta ku tanihiloko va n'wi byeri va bhanga ku hanana va valeke na vana va va ka va kona a ringete ku teka mhaka lewa yi ri mhaka ya xihatla yi ri ya serious case kaloko loko na n'wina loko mi tiva mani lava va nga na matirhele hikuva ni va tirha ku hambana va nga lolo hi ku mi pfuneni misa loko a kota ku pfuniwa hi vanhu lava nga ta kota ku endla ku a kota ku humelela ka timhaka leti a ri laku hi tona hi vona ni vonaka ku swilo swa leswi a kota ku olovela hi ku loko o kuma njhenjhenjhe van'wana vo tivo ta ha swi kota ku swi tirha va nga endli swona leswi nga fanela va nga ku pfuni ku tirhile lavola timali muhahli mara va nga n'wi vuyeriwi nchumu hi nkarhi hina hi yexe vo nyanya ku n'wimbombometa se a ni ta ku ku hela leswi mava swi nga na vanhu hi kha hi vulavulaka va
0: ku endleke hinkwala na why mi tsutsumile na ku hele time.

0: Me lo muevo. Ahí. Manito.
1: Ayo, ti jembre, ngoyo katapa.
0: Me fukile vele.
1: Ipugile ti jembre.
0: Ina fukile.
1: Iya, ire sungula vutomi bya n'wina ku va na ri tili.
0: Manlove.
1: Ndandazi wa Pondolo.
0: Oh, ndandazi wa Pondolo. Mara tiva risimu leri ra ndandazi.
1: Ndandazi wa Pondolo, hayi ta tiva.
0: Alright, no, hayi na switwisisi ni kesi swinene.
1: Moni nghena maki.
0: Eyi.
1: Lava nga na tiloyana hi nyikoko vo a va tivi matirhelo. Doyara, loyara a yi tengisi laha ku vanhu va nga kumane kona. Loyara u yimelela. Ene loko u yimelela swi ya hi ku mhaka ya kona hi yini leyi nghenaka kona. A ni loyara phe yi tirha hi mali yi fanele yi hakeliwa ni yimela munhu wo karhi loko switetani uta. Ka civil marriage ka leswa civil cases a hi hinkwako laha loyara yi kumekaku hi interest ya rihanyo yo fana na leyiwani kuma i nghenisa ku nghenisa. So mina ya n'wi pfuna hi ndlela leyi ya ku o lunghisa nsati wa yena ku ri no a kuma vo n'wi tshungurisa loko swi lava madokodela.
0: Nsati yi lunghisiwa yini laha?
1: Nsati nkarhi wun'wana behavior ni la ku behavior liyani yo ya counter ni ri nkarhi wun'wana swi lava psychology.
0: Mara n'wansati munhu loko mina mi teka nsati mi n'wi teka a ri na 32 wa matimu loko yena hi yexe a ri na miehleketo yena loko yena hi yexe a nga ti cincanga a rhandza n'wina a nga mi rhandza
1: wa ni rhandza
0: a kha a nga a nga swi lava ku mi rhandza a nga mi rhandza
1: e-e a nga ni nge ni rhandza
0: se swi lava ku ye n'wansati a nga ye mina hi nexe ni nge n'wi cinci nsati wa mina loko ye a nga ti cincanga hi swona
1: a ni DJ Mrex na ku fika kwini ka ku mihleketo ya hina vanhu hi vunormality byi hambanahambana mi kuma ku yena leswi hanyaka swona swa n'wi suta loko swi n'wi suta a nga voni xihoxo ka lava n'wi vonaka xihoxo yena i vona hanya kahle that's why loko na ku kambeliwa miehleketo swa pfuna psychologist ya nghenelela a nga spenda mali for sweswo ku a kota ku lunghisa nsati hi ku lako loyara swi kuyini yini swi nge yi pfuni va sayinini
0: loko va sayinini a ku sayiniwi
1: loko va sayinini ka sayinuliwa mara laha swi ya hi ku loko i lata ku laha vanhu vo tala a ni nga rilela nito vavela hi timali mikama wo tala mali yi ta luza mali or yi ta kumeka a xirha mali leswi ya vhele swo boha ku ya hi ku a ni swi sayiniwile swa timalimali a swi totiwi that's why mina ni ya ka ku a lunghisa ti wa yena ku no a kota ku hanya kahle i va kota ku hanyisa
0: na vuya kwalaha ka ku n'wansati mi nga n'wi chayindela a vuyela n'we mi n'wi lava ko vhela
1: a ni ye nkosi
0: loyiwa loko n'we mi ya ntirhweni wa famba ya byaleni loko mi le joni wa famba ya kwalomo a tima na foni loko a tima foni n'we mi vuya a ntirhweni loko mi n'wi fonela mi nga n'wi kumi
1: yaleyo mhaka leyi twini yaleyo alcohol ma vona se ko va timhaka ta ku i-habit ni lava ku i-habit leyi nga va yi kaku kona ka yena ka ku alcohol se yi n'wi toloverini da swa tshuma yena ka alcohol mara boti laha mi ya lava n'wi pfuna ku ko loko o laha a kota ku languta ku swi endliwa hi yini ku ri sweswo a hi hi ndlela leyi va ya psychologist or yini lava nga ta kota ku va n'wi pfuna hi ndlela yaleyo leya swin'wana swa ku teka swa ku xerha timali haleswani hi n'wi valavulake hi nge swi kumi a kumeke a lunghisiwa nhloko leyi va kahle nkarhi wun'waniwi
0: mina ni lava lexi nga ta lunghisa loko mo kota ku nyika xi lexi nga ta lunghisa nhloko hi ta hindla kahle se loko xi nga se fika xo lunghisa nhloko hi yo problem i ncini xo lunghisa nhloko
1: counseling la ku fika kwalaho
0: counseling
1: yes a counseliwa nkarhi wun'wani ni ta sala ba le psychologist ene swa ko swi nga hlanele ka lava
0: kahle kahle n'wansati lowuwani o ka nga ri kahle enhlokweni kumbe ku endleka yini
1: swi tikomba kahle hi ku munhu a nga kahle minkarhi wun'wani a ni wa ti kayisa hi yexe munhu a nga kahle wa ti kayisa a swi vona ku ni hume endleleni la a kota ku ti vuyetela a va kahle a kota ku va hanya swi logically a va kahle leswi komba ku a nga kahle mental i mental disturbance a ni vanhu hinkwenu i jam rex loko swi tsundzuxana kahle a ni hi hamba degree ta ta abnormality leswi a swi hundza mpimo se yi la ku chekiwa mihleketo a nga va kahle and then hi nga va lole timali ta ku yini yi cancel leswaku va sayini va sayini ni swi vona tani
0: allright hayi na ni kesini
1: no na kesi
0: danki allright ke ni kesi swinene hi mavonelo ma mixer vhele hi mavonelo ya mixer vhele a Jizara FM a hi na xiave a hi hleni ka swo na wena mixer u nga ha endla tano varipingu eka nomboro 060 8875 942 eka nomboro 060 8875 942 hi ta dokuxana ka yin'wena mi hi vonisa ku yini emaka.

I'm not the one who is.

0: kumi kaanta mesta ko haddii ku la taaka kala ka waraliya ya kumi bir no gono ko karwa talan bilu min toromina kare fam sa shosu mina wena simda hutaka rafika ma ko maxim kusur simuksa ka kulo no ma ishta ma ko wena xuga la bambi hala ya
1: mezu moya ele bojwa gede mo pega baba
0: E vou para o Pajivisco! Marina, unhama! Alright, comentando a todos, mas ele tem que colocar a Nuria na cara ali. Ya kuma bir lakawar kar kuma kuma kahle alaka nto ka tsap tsap ibona ku e manu manga tsapela ebike idasa na alaka kanto lisha sha Facebook wala ni ibona ku e manu manga Facebook yena lini tako tako ba kar icheka ku kahle kahle e manu babar na hina ika na kodo ku wata lembelwini monitor la bona ku apa angola liti ai bula itonaki matimu atwini
2: njani eti jam rex madama kale ya vava swinene boti atlele atlelela ka nsati wa yena mana vana va yena a tshike ngupepe yaleyo atlheleli ndzhaku boti sesi yaleyo i xigevenga xikulukumba ngopfu na vatswari va yena na vasisi wa yena va ha mahanyelo muti hinkwawo a va na mahanyelo a va na ntirhisano wa kahle laha vulaka leswi mhana rhulani ka nghove homeland jam rex bota va tlheleli ka nsati wa vona mhana vana va vona bye
0: alright kesa swinene la vona va ku boti va hete khale hi yena so lexi nga kona a teki goza ri ya khansela swilo hinkwaswo leswi lowa sesi a nga se n'wi nyanyukela alright kesa swinene kesa swinene alright hlayisekani swinene mikisira ya mina lawani mo hi vona ku mani makhanani kesa swinene
2: na ku na ku vele na vaxumi kwala xitichini xa GCR hi lebyini sweswi na va twa va kha va hi chukachuka va tatana kwalani na vamanana na mina va na xiave xa yona buti kwalani na manga hi swona swi endlekini ku na n'wana munhu sapotaku ku nga ri kun'wana wa n'wina a swi vuli nchumu sweswo ka mfumo ku ya n'wana wa n'wina kumbe n'wana wa n'wina a va na ku swi nghena nguva la ku nghena n'wana wa sapotiwa na mi nge yi dlaya mi nge ye mi ya divorce mi ri n'wexe mi fanele mi divorce hinkwenu mi ri vambirhi ana loko mi ya endla mi kandziyise mi ri vambirhi mi sayinini mara lexi nga sala ku divorce a swi olovi mi nge yi nyamuntlha mi fika mindzuku va ku vuyani mi ta divorce mi tshama henhla ka divorce kwalano nga khiteka wan'wansati tshama na yini hanya na yena luya a ri ka vona loko swi ndlele leswo se a ma ha ri swin'we kun'wana loko a swi lava magistrate i ndla ku ri u pfa u khi sapota munhu luwa u na n'wana a nga na n'wana u le henhla ka wena wa n'wi sapota hi n'wana hi le nkarhi tlhe ya sungula ku ripota ti-divorce lexi nga kona divorce u nga va u kha u tirha lowu wan'wansati a tirha a tekiwa kun'wana u teka wun'wansati mi nga tshama henhla ka yona loko yi nga si huma divorce ani mi nga sayinanga nchumu yi nga si khanseriwa u nga huma pexeni loko u huma pexeni na n'wansati luwa u lava divorce ka swilo leswi u lava mali ya yena yi aviwa mi ta kota ku hambana se manjhini loko ku ri ku a nga sifa ka n'we vambirhi va tshamile henhla ka ti-divorce vanhu sweswi va le vukatini a hi xihundla ka byin'wana vukati ene va yimele wena u huma pexeni ta kota ku aviwa timali letiya loko wena wa lova yi sa yi kuma hi yena laha nga sala pexeni ya yena ya wena yi kumiwa hi nsati wa wena luwa u nga hambana na yena ku ri mi hambane hi na va lava ku tiva swona va kha va duvulana vanhu va fa hi ti-divorce va nga si divorce-ana hi ku munhu wa hlundzuka loko a vona i ri na wun'wanyana na luwa a hlundzuka a vona ku ri na wun'wanyana mi khe mi hleketa ku ri divorce ya mi loko yo humi ta dyana n'wana na luwa hayi ba makwani va swi veka vekile swona swinene swin'wana swa kona mina u tatisa swa ti-divorce divorce ya karhata vana va mhani divorce a xixohuwa mani ku loko yi sayiniwa nyamuntlha mve mi ya vitaniwa vhiki leri taka va mi hlanganisa ku lexi xa mani lexi xa mani Now yinga nga yi wina nga huma hi baji u ya lava xitandu tshama kona nkarhi wun'wana. Ti-gym breaks hlayiseka na xitichini.
0: Kahle swinene. Ma yi vona hi ku lavana a va nga anguli tona nkarhi wa kona a wu yi kombi tona. Alright, mi ngheni na ku ta kamba halaya ka Facebook hi vona ku xana ke i va mani lava hi nga na vona eka Facebook ka nongonoko lowu wa tale mbilwini mixer wa mina karhi hi vona ku ri hey vona a va hi yingisela va ri kwini hi ndlela yo yaleyo a va hi yingisela va ri kwini eka siku leri ra namuntlha hi lava ku ta twa. Alright, mi ngo hi vona ku i swi endlaka njhani laniwa na ku vona ka page liya ya xitichi ku kona i va mani lava va nga kona a va ri ku yingiseleni swi nga endleki va tele ngopfu va kona hi valava va kumile moni hlaya ku i va mani lavani va ku hi swin'wini ri kwala ka nkora zamani tshikani floma hi vona kesi swinene lavani va ku hi swin'wini ri kwala ka dzingidzingi na skuna kesini swin'wini ri kwala ka xikokwani ka OTR kesi swinene mikateko mathebula ni kesini lavani va mi tlhela mi vuya futhi hi mikateko kesi swinene ni ri lavani va ku hi swin'we ni ri kwala ka Thomo Pites Matos lowu n'wana John Matos kesi swinene ni ri hlayisekani lavani va ku hi swin'we ni ri kwala ka xigamani Nelspruit Chabane kesi swinene va ku hi swin'we ni ri la kwala exivulani ka kokwana Orange mi rungulela kokwana ma Orange Clara Mnisi Californian kesini mi ku rungulela kokwana Malamula kwalano lavani va ku hi swin'we ni ri kwala ka xikokwani stadium papa lonene i makhexi vongani Lagos Mbetsa wa xigubu na bolo inkomu ni kesa swinene ni ri makhexi. Alright, lavani va ku hi swin'we ni ri kwala ta Mulamula ama Jumper Road i mananzi man kesi swinene hi maceke Khensani. Alright, kesini manandrima vo manandrima hi swin'wana ri kwala Bekersdorp Mbuya tivarana wa nkhwaxu kesi swinene lavana voke swin'wana ri kwala a xivulani i Standivina Khosa kesi swinene Standivina Khosa lavana voke swin'wana ri kwala la Giani section F epapati njombo a section F ni kheso swinene lavana vaku xikunderi laha ka mbatlu i Hasta La Vista ni kheso swinene lavana vaku xikunderi kwala ntirhweni ka Transnet Pretoria kaya hile ka Kuras Fasog ni kheso ni naki Slow Poison Makubele ni kheso swinene evike lavana vaku hi swin'we ni ri kwala ka Xandima Soza Izaya ni kheso vaku hi swin'we ni ri kwala mbilu xidawulo vachanda va mbilu ni kheso swinene lavana va ku hi swin'we ni ri kwala ka nkomo 22B Izoda eminyuku mhana Bethlehem wa Yudia ni kheso swinene kunene Zodia ni kheso swinene hlayisekana ni ri va ku hi swin'we ni ri la gandlanani ka Mavambe Thembani Zaba ni kheso swinene lavana va ku hi swin'we ni ri kwala Anwili Eric Bishop Ratsipi Ratsihule ni kheso swinene ni ri lavana va ku hi swin'we ni ri kwala xivulani Amathaga ni kheso swinene Ntechelesini Muvuso ni kheso swinene lavana va ku hi swin'we ni ri kwala ka xikokwani a pfala nomo Wise Man Socha ni kesini Team and Marty va le ri singa view ni kheso swinene ni ri lavana va ku hi swin'we ni ri kwala ka bode Raymond Maluleke ni kheso swinene lavana va ku hi swin'we ni ri kwala gandlanani block 11 ka Mavambe Malamulele right N'wamutuku Baloyi Umphile Millet ni kheso swinene lavana va ku hu bva xivulani rote takalani Neguda ni kesini swin'we ni ri kwala So wait kokwana wa favor ni kheso swinene lavana va ku hi swin'we ni ri kwala eka miyexe block 1 emugangeni wa Sasakutenga xikedlani Nhlamulo ni kesini lavana va ku hi swin'we ni ri kwala Basani ka Hlaniki Lindiva Lee Gwevane ni kheso swinene hu bva manini ri rote ligamo Mutsindzi ni kheso swinene lavana va ku hi swin'we ni ri kwala a Pretoria Asosha Nguve xo pfula via biya ni kheso swinene ni ri hlayisekani xo pfula biya hi leswi va nga swi tsarisa xiswona kwalaya a hi mina xo pfula biya hi vo va nga swi tsarisa xiswona mi nge hi vona ku hala kun'wanyana ku nga va ku ri na a vo mani laniwani okay lavawani va hlayini ni Spread Chabane ni sikuna na vona va hlayini buti wa hembe jahlo pan khiso sine ne bokone na nwina ni re tlhelo ba construction na mgwena clan tlhisekana mishoda mgwena clan kwa na mga ko vele hindela le yo lokari mina ikona tano wat minutes ikonga makahle ga hora liya ya malonga hora liya ya oralia ya kumembele lokari mina ikona famba ende ku wise na mina ni ya bona swinwa intela le kambe ke loko na hana like the famba irsimra kahle kswa ka nkulu wa munhu lanwa pita pita tine daner bataba ku Unambili ubia. Pida tinet, the let pida tinet, but I'm going to tell you. But unambili ubia and below to answer Gona. Family, we had a slang and a gas like a scrum zoo,

Rishaka Funeral sinitivisa kutumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026. Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela, kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya not benefit na tona ta ha tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

swiyimo. Xana u lava ku vulavula switirhiswa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? U nga karhateki hi vuladi hardware ya nomalamulele u kumbe leswi swa quality. Kuma bathroom cabinet kumbe set leyi katsa cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u kuma 1699. U nga tlhela u tikumela less aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.